Batele jwa 12 FM ke nagana o kare megala ya ka e setse Gauteng. Ke bona megala ya ka ga e tsene ka fa ke gopola gore ka ba e setse Gauteng. E fela ke a tseba gore di gona tse e leng gore ke ditlhotlho tsa lena, di gona tse e leng gore le rata go di tsholola pela sefatlho sa Modimo. Lena le a tseba a tseo le di labalabelang maphelong a lena. Le a tseba gore ke eng tseo di le tshwenyang gobane mookamedi a renang ke ena a tseba tsotlhe tseo le di tlhokang. O tseba ditlhoko tsa lena, o tseba dithapelo tsa lena pele le ka bula dipounama tsa lena, o tseba dikgato tsa lena pele le ka sepela. Ke ka fao ke reng e ba le thapelo ya tshepo gore tsotlhe tse o ratang go di fitlhisa go Modimo wa gago. Apostle Bridget Watkins o tla di fitlhisa go yena. Tšhatlha le gone re re laola tsebe ya gago, o molaodi wa tsebe ya gago. Go na le dilo tse dingwe tse e leng gore tsebe ya gago ga ya tshwanela go di ikwa, le ge e ka di ikwa ga o di fit shedi. Go na le dilo tse dintšhi tse e leng gore di tsene ditsebeng tsa gago tsa go bakela stress. Go na le dilo tse dintšhi tse di tseneng ditsebeng tsa gago tsa go bakela kgatelelo ya monagano, anxiety, depression, tse e leng gore go be go se mogola gore di thiletse gobane o bo o le lefelong le le wrong ka nako e wrong. O bo na le batho ba ba wrong. O bona le batho ba e leng gore ga ba loka, batho ba e leng gore ba rata go bona wena o befetswe. Mme gobane ge batho ba o botsa dilo tse e leng gore di tla koša pelo ya gago botlhoko, ke batho ba ba sa rateng go bona khutso ya gago, ke batho ba ba sa rateng go bona wena wena le khutso. E fela wena o ile wa fa nako ya gago wa ba thieletša. Tšatši la lekgono re reng tlhokomela gore tsebe ya gago e thietša eng, gobane tsebe ya gago ile ya go tsentšha ka gare ga mathata goba e go tsentšhitše mathateng. Ga o boledišane le batho ba bangwe gobane o ile wa thieletša tše o ileng wa botswa ke batho ba bangwe. Gona bjale ke bolela le motho a leng kgolegong gobane o ile a thieletša ya re ka morago a lemoga gore tše a ileng a di kwa e be e se nnete gobane a ile a ipha nako ya gore tsebe ya gage e thietše tše e leng gore ga di mo age ka selo, tše e leng gore ga di mo maatlafatše ka selo. Tšatši la lekgono re reng tsebe ya gago e thietša eng, tsebe ya gago e thietša bomang, na ba e ba thieletšang ba e gola ka eng, ba gola eng, ba o gola ka eng mo bophelong bja gago. Le ke letšatši Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo. Ga wena o e na le ditlhotlho tša bophelo wa ipotšiša wa re ke mang, ke mang ya ka kgudwang metsi a sediba sa Bethesda gore o tsene o fole o fele tsotlhe tse di go tshwenyang. Bona Apostle Bridget Watkins, metsi a kgudugile, motho mang le mang, motho le mang, motho mang le mang tsena o re go etswa o tswe o fodile monaganong, o tswe o fodile kgopolong, o tswe o fodile mmeleng.

0: ke mang ya tla khuduang metsi, ke mang ya tla khuduang metsi, a se di ba sa Bethesda, se di ba sa bophelo mo re tla tsenang ra fola maphera. Among a mapera arena ke le sebo, among a mapera arena no ba le hloyo, among a mapera arena e no ba gona go bolela ka batho. Ke kopana fale Apostle Bridget Hawkins go Bethesda. Apostle Tobela.
1: Tobela rena se bula na le kae?
0: Re gona masama botse ke betha ke moyo mo bose wa mopolokwane. Ganti mopolokwane e bana le tsena go dika moyo mo bose so.
1: Kolo
0: ba ne
1: ke le
0: ke
1: country Limpopo ke country on its own.
0: Ah,
1: wa
0: mana ke we le mora o ke a dula mo. Ena ya kwe. Hey no man, ah eh eh eh, ah no, le be ke tanki to ga
1: Boya ai morena, boya ga le ke tsalo go.
0: Apostle
1: Papa.
0: Sediba se khudugile.
1: Sediba sa Bethesda se khudugile marana se bona. Mola bukunya John chapter 5 le ntshila modimo le bolela mantsha go bo go ena le monna wa tsirisa wa segole wa tseba a letsegana fa we mengwaga ye 38 ka moka. Monna o se ke zwara kang ka yena tsatsi le lengwe le lengwe o be ena le taba gore le ke tsatsi laka
0: ya
1: ke go le di tota la fita ga rutu ga le lengwe a re wa bona le lona ke tsatsi laka e ke ya fita kgwedi ya fita ngwaga wa fita tsatsi le lengwe modimo a mo fitlhela ba ge so e re ke tsiang sebaka se ke le dumediseng ka lebitso la morena Jesu ke be ke le botsa gore le a tla letsatsi mo modimo a tlo fitlhang ka re ga seemo sa gago e re bebele a ka re motho wa mathomo o be a tsena ka re ga sediba sediba se se maphodi se se monate o be a gola ebile a lokafatsa monna o la wa modimo wa go dula gana fale mengwaga e le mentšhintši a ba lebala gore fale o duletseng a fetšatši le lengwe motheletši wa rapela wa ba wa lebala gore fale kgatelokgopelo ya gago e be e tla kae mara modimo yena ga a lebale modimo o tseba le tse re di rolleng dipelong tša rena re se tshwara di anega modimo o tseba tšhotlhe o bona tšhotlhe o kgona tšhotlhe ebile o tlo re fenyetša go tšhotlhe e re bebele ya ka ge jesu a fitla go monna a re na o rateng ka go direla Monola fetola re morena ke tlhoka motho.
0: Yes.
1: Re ke tlhoka motho. Ebe le a tere tlhalo sa botse ka lentse la go adima e re monno a fa an invalid answer. A re ke tlhoka motho. A lebala gore ke segole. A lebala gore ke seritsa. A lebala gore ke sefofu. A lebala tse ka moka a bona e kare. He a ka kwetsa motho dilo di ka mo lokela a ke tsebe gore maseng a letšatši ke ba ba kae batheletši ba rena ka re ga maemo a ba sepelang ka re ga ona ba re re tlhoka motho e re ke go botsa tšatši la lekgono a o tlhoke motho o na le taugolo ya leloko la juda wena a o tlhoke motho o na le motala wa mabaka a o tlhoke motho o na le mogwetsi wa legona a o tlhoke motho o na le alpha le omega a o tlhoke motho o na le ngaka ya dingaka a o tlhoke motho o na le makhutisa a o tlhoke motho o na le mogomosi a o tlhoke motho o na le modimo wa go go tseba wa go go tsebela o tseba le tseo ka moka tseo kakanego le tsona o tseba le meyoko ye kele chamatonga gago
2: haleluya
1: tepo ya gago mo e selete go gona a o tlhoke motho o na le modimo mogotlhe mo palelwa ke go palela a o tlhoke motho o na le modimo wa go tsebileng tlholegong ya gago a o tlhoke motho o na le modimo wa go phula tsela le gana teng wa go phula metsi godimo ga lesika o tlhoke motho o na le modimo wa tseba matso le mabuyo a gago a o tlhoke motho motheletse o na le modimo wa go tseba botlhoko ba pelo ya gago o na le modimo wa sepela go le wena ge tsela e gana wa go kuka a sepela le wena ge go thatafa wa go kukela a sepela le wena monna sefofu a re ke tlhoka motho eeaseng e e tswela pele e re jesu a re go yena a re tsea mmeto ga go ntšha le morago e a re tsea lepae la ga go ntšha le morago a re tsea legoga lengwela ga go ntšha le morago e re ke bolele mantso re ya fetsa o le kuka mosala morago a tlhakana le ba ba dipelo tse dimpe ba re nankana mofodisitse ka tšatši la sabata ntumelele motheletse ke bolele mantso re go na le batho ba bangwe ba rata go bona e o sokola go na le batho ba bangwe ba rata go bona e o patlame mongwe o sena thuso go na le batho ba bangwe ba rata go bona e o lla o balelela mare thuso e tseleng ya gago gore ra se bola gore a lokile kosa re help is on the way e re ke go bosema motlhake tšatši la gago nko o tšee taba tše ka tumelo o phele le tšee ka tumelo o fole tšea taba tše ka tumelo o golege tšea taba tše ke di bolelang tše ka tumelo o fetoge le tšee ka tumelo modimo a go fitlhelela a fetole maemo a gago nko o dikuke ka tumelo mo opedi o mo gore o tlwang lentšhe le ke le le molemo kukeng ka tumelo ke le phedišang batho ge o nyaka go phela motheletše kuka lentšhe le ka tumelo ge o nyaka go fola le kuke ka tumelo ge o nyaka lenyalo la gago le fole kuka lentšhe le ka tumelo ge o nyaka thari kuka lentšhe le ka tumelo ge o nyaka kgwebo ya gago e ba gabotse nko le kuke ka tumelo ke ka moka tšeo lebane go le tsona e ka ba nyeope teenage pregnancy dipolayano a re le kukeng ka tumelo ke le phedišang batho e re maatla lona ke bophelo maatla lentšhe le ke bophelo maatla lentšhe la modimo ke bophelo maatla lentšhe le ke bophelo ka gore tšalo ba theeletše nko re yeng re rapeleng modimo wa rena ka lebaka la morena jesu re ya leboga maseng a letšatši modimo re ya go reta re ya go godiša re re tlhompo popo tumiso re di lebiša go wena wena modimo o ra maatla ohle wena modimo wa gore tseba wa gore tsebela wena modimo wa re tsebileng re sa le tlholego bebele akere re be re tlholega leswisi modimo o tlhobamišitše matšatši a rena go phela re setšhora ba gona batheeletšiši ba modimo a lokileng ka mokana ga rena re thuša re fitlhelele jehofa ditlhoko tša bone di tsejwa ke wena meokgo a bone keleketla matlhong a bona go tseba wena ba felelwang ke tshepo e ba tshepo ya bona ba felelwang ke maatla e ba maatla a bona ba sa tsebe gore ba ka thoma jwa modimo ba thuše ba thomolle le wena ba pana le maatla ka moka a re go lla ye le ra go kgopela gore tshepisitše modimo lentšhong la gago gore wena o tlo ba le rena go fitlhelela mafelelong a lefatshe gore tshepisitše modimo gore tše ka moka tše re kopanago le tsona re seke ra belaela gore senyeditše tsona ka moka tše go fatša motho mang le mantšhetšeng la lekgono re kgopela tše ka moka le go leboga ka lebitso le etletšego maatla le bophelo la morena jesu kreste wa nasareta amen apostle Bridget Hawkins hospital ministry mo Polokwane nomoro ya ka ke 083-335-0469 le ka nkwetša Instagram apostle Bridget Hawkins TikTok apostle Bridget Hawkins WhatsApp and le tšeka mokatše modimo a khutšo a re se go fatšeng amen
3: fepega moyeng ka mmino le moya wa tlhotlheletšo le afa sebola le ke letšatši mo go thobele fe mošhato wa tsebo le boithabišo

0: bantsebela o ka mantjwa tlotlheletso o ya go gotlelela go kopela le maemo a bophelo ge o fe bantsebela o ka maaka o ya go phela bophelo ka tlatlhego ge o fe bantsebela o ka dinnete o ya go phela ka letswalo la go tlhoka molato ge o fe bantsebela o ka banna wa basadi bao ba tlelang go kuka o ya go gola mo bophelong jwa gago ge o fe bantsebela gago ka moya wa modimo o ya go kgalwa wa phela o tseba nnete o ka se dirile modimo wa phoso jale motheletsi wa ka o fepa tsebe ya gago kaeng o fepa tsebe ya gago kaeng o tlhagoraro na o kgona go laola tse e tsenang tsebeng ya gago ithute o dira tse di latelang gore o kgone go fethara o kgone go laola tse di tsenang tsebeng ya gago number one gana masebo ee ka pela-pela gore o se rwale ona wa latlhega dipolelo ka moka tse di tsenang ee di ka go influencea bophelo bja gago tsebe ya gago e ka go influencea gore o phele bophelo bjo o sa bo rateng tsebe ya gago e ka go influencea gore o latlhena o kgona go laola tse di tsenago na laola tsebe ya gago gore ge di ekwa o be le karabo ya ka gare e le kobotse le tsebe ya gago e ka kwa social media wa phela bophelo jo social media e leng ka gona ka metlha dine ya ditsebe tja gago go kwa mmino o godisang tumelo ya gago phela ka metlha le batho bao e le ba positive ka bophelo bja gago dirisa tsebe ya gago gore e tlale ka lentšho la modimo ka go bala lentšho la modimo gopela modimo go ruta tsebe ya gago go mokwa ge a bona le bophelo bja gago ntla matshebelo motheletsi wa ka na o ka ruta bjang tsebe ya gago go kwa polelo ya modimo ntla mathomo phela ka lentšho la modimo number two e phe nako ya thapelo number three bolela ee le gona ge dilo thoma go senyela tšhabela go modimo number four tea mantšho ka moka a tlabang go go aga wa tee serius ntlha batlhano mantšho ka moka nyakolola mangwalong ge le gore mantšho a ya go isa bophelong goba tatlhegong lela go dula ka khutso ka metlha dira gore khutso e be number one ka ra bophelo bja gago ntlha matshwelelo ithute go kwa le go phela ka lentšho la modimo dumelela morena jesu go thusa gore o laole tsebe ya gago wena jalo ka motho o keke wa kgona eotla jesu a ka go thusa gore tsebe ya gago e kwetsa bophelo o ye pele batho ba lela lekgone batho ba etšhola ka baka la go kwatse ba sa tshwanelang bangwe ba ya ditronkong bangwe bolela bjelo ba ka rama bitla bangwe bolela bjelo ba tlhalane bangwe bolela bjelo ba bolayane ka baka la tsebe jale dikgone re re gaola tsebe ya gago
1: gaola tsebe ya gago re bone ba bantši e ka gare ga bebeleng bao ba e leng ba tsena ka gare ga mathata ka baka la go se laole tsebe ya bona le mo lefaseng doctor ba gona ba e leng mehlala ya batho ba e leng ba tsietša kudu ba feleletša ba le mathateng ke ne se re ka se dirang go thoma tšatši la legono doctor seo re ka reng ke keletso ebile ke thuto ye e tla dulelang gotlhe menaganong le megopolong ya batho ka go se tsietše ka go laola tsebe tja bona
0: thutothuto e gologolo ke ya gore pele ya gago pele ge o jea kgato ya gokwa tsebeng ya gago o swanere wena ka gare o tlale ka lentšho la modimo ge o tletse ka lentšho la modimo lentšho la modimo le ya go thusa gore tseo di kwang ka tsebe ya gago e fete lentšhong la modimo e be gona go jea kgato ya tsona e ka ba tse di botse e ka ba tse dimpe e ka ba tsa go nyamisa e ka ba tsa go fetsa maatla ge o tletse ka lentšho ge lentšho le go controla lentšho le ya go sefa tseo di ikwang tsebeng ya gago lentšho le ya go laela gore tse wa di ikwa wa di tšea tse wa di ikwa di tlogela jale ge o ka se rate lentšho tsebe ya go rona ntlo le nngwe ba fetse o tlola tata tata moya tata moya ka lintu dula lintu lintu ka o thusa ro lo le tsene wena motho wena motho di mistakes ya rera ka tsene I filteriwi I know we set you and I know we law law cham cham ka ga lintu lintu le fine rona di setjo tsene e control
1: Hey, grata lentjwe la filter. Kore ga o kwele dilo go fitla gae man. Di tsentse ka gare ga leselo o di sefe man. O sefe.
0: I o ska lo di rwa man. Ka rwa le tsentse le ke mo tsentsola.
1: O fele batho ba fele ja ba ilwa di ntwa tse ba sa ditsebeng ba lwela batho ba bang go bana ba thiele di tshege ba re moketekete ga loka gore re na le ntwe di bitsa re ke bluetooth hatred o tloya motho o mongwe go ilwa di ntwa tsa motho o mongwe ka bakala re tsebe ya ba go e kwile ba o botsa gore moketekete ga loka
0: o tshisa motho o mongwe go tloya o tshisa motho o mongwe go laya o tshisa motho o mongwe wena o se bona Kama gala tsebe. Kono kange ratan, kine kakwe lina leo parke ma kubela. O kumba jilo kamuka.
1: Ah, doktor, baba rata o kopana lena, wa kopana lena vyanga.
0: Ki, wana mo TikTok, ki wana mo Facebook, mo YouTube, Dr. NJ Rafakanya. Baba gala nita mugala, lega tema gala ina seswai, 078-411-9496
1: modimo wa khotso modimo wa lerato modimo wa khutso modimo wa mabobo a le tlokomele a tjole pele go le tlokomela
0: ya lebora mara la sebola ke ka muka e ba le tatile le botse ke le tatile morena a re moreteng re botlisheni le botsi ke leo amen and amen

o ntshepidisa mmileng wa go loka ka baka la leina la gagwe. Le re nka sepela molapong wa moriti wa lehu, nka se boife bobe gobane o na le nna. Molamo wa gagwe le lepara la gagwe di nkuša pelo, o nkabela dijo bana ba ka ntebeletše, o ntlotša tlhoo makhura, senola sa ka se tletše wa go falala. Je botse fela le kgaolo di tlo ntatela metlha yotlhe ke sa phela, gomme ke tlo fetša bontši bja matšatši ke dutše ngwakong wa morena. A re leboge Modimo, re leboga palo ya lentšu la gago, tlhonolofatša le molaetša gore sa tlo o bolela ka ona. A ke Modimo a ka lokileng go kwa le malaeledi ya gago le ne le le botse la morena wa rena Jesu Kriste, amen. Batheletši, temana ye ke a tseba gore bontši ba rena re a e tseba, re e tlwaetše, re a e bolela. Le ge ke bolela ka yona ba bangwe bana gore ao moruti a kana o bolela yanae, e ngwadilwe ke lentšu la Modimo, re tlo o bolela ka lona. Ge e sa le gona ka moara pebele gora re Modimo o sa nyaka gore re kwe. Lentšu la Modimo le re morena ke modiši wa ka. Mantšua a ngwadile ke Dafita ka baka la gore Dafita o be a ile a bona mo bophelong ba gagwe ka tsela ya gotseng ka ona, a lemoga gore a thuša ke motho, a thuša ke tatagwe, a thuša ke abuti ya gagwe, a thuša ke mamagae, a thuša ke motho o thušitše ke Modimo. Ebile lesogana la go tlhokomela dinku tša tatago lona a beilwe ko nageng, a kopana le dilo. Le a tseba gore ge motho a le ko nageng o kopana le dilo, o kopana le mathata, o kopana le diji. Ge o bala lentšu la Modimo le laetša gore o be a kopana le tau e re ija kwanyana, Dafita a lwe le tau yela, a bone vera e re ija kwanyana, a lwe le vera. Matlamakaka a olwa le tau, matlamakaka a olwa le vera, Dafita o a tšea kae? Dafita a lemoga le yena gore a matla a se matla o tlwaelega, a se matla motho mang le mang. Ke no dumela gore ka nako o mohlhomongwe Dafita ke no nagana ke kgopolo ya ka yae gona ka ra bebele gore mohlhomongwe o ile a no bona mongwe a bolaile ke tau, ore mohlhomongwe o ile a kwa gore tau e bolaya batho e na le maatla go kgona go bolaya motho, le vera e na le maatla a o feta motho e kgona le o mmolaya. Empa sebete sa Dafita sa o lebana le yona a e swara, a e bula molomo wa ntšha kwanyana, a phedisa kwana ela ya ba mohlolo mogolo bophelong ba gae. Ka tsele Dafita ga a dula mo fase a lemoga gore mara Modimo o gona ene ke yena a tlhokomelang. Jale ke a bolela mantšu a gore morena ke modiši wa ka. Mantšu a a bolele ke motho mang le mang, ke mantšu a a bolelang ke motho wa go dumela. Go na le tše Modimo a kgona gore direla tsona le rena batho re sa kgone go tseba re dirile jwang. Go na le mo re kgona go feta ona re sa tseba re fetile jwang. Ka re ona Modimo ya re tlhokometseng, ya re fetišang, ya re tshedišang. Mopele wa sefela gore le phirimile ke yena a mphang boroko. O gona Modimo ya a fang boroko. O gona morena Jesu ya a fang boroko. O gona morena Jesu yo e leng mošireletši. O gona morena Jesu o e leng mofepi. O gona morena Jesu o e leng mofodiši. O gona morena Jesu o e leng mophidiši. O gona morena Jesu o e leng khutso. O gona morena Jesu o a leng gona, o no ba gona ka mehla. Yale Dafita o re ee, ke ba bone batho ba gona ba maatla, ke ba bone batho ba gona ba go rutega, ke ba bone batho ba gona ba ditšhelete, ke ba bone batho ba gona ba go tseba dilo tše dintši, empa wa kgonang go etelela bophelo ba ka pele ke morena. Wo ke tla mošalang morago ke morena. Ge ba bolela ka modiši, Dafita e be e le modiši, o tseba bodiša ba nako ye gore bo be le jwang. Dinku tša nako ya Dafita di be di šala modiši morago ka gore di be di tseba gore mo a yang gona go hwetša go na le dijo, go hwetša go na le metsi, go hwetša tšhireletšo. Jale ka mantšu a mangwe Dafita o bona morena Jesu, o bona morena Modimo jwale ka modiši wena ka mošala morago. Ere ke ka tsela ke bolelang gore verse ha e tšwe ka moara pebele ka baka la gore Modimo o nyaka gore batho ka moka re lemoge o re file bogwa bao ba modiši wa rena. Ha a hlaole motho, ha a kgethe o rena motho ke wa mohuta mang, kwa mmala ofe, maemo a hae a jwang mo bophelong. Mare mongwe le mongwe le mongwe le mongwe a dumelang se Modimo a se direlang, o mongwe le mongwe a mmoneng Modimo o bone modiši ka baka la gore Modimo Dafita o re o nkiša mafulong a matala. Mafulo a matala ka gore ke setshwantšho mo sa go laetša dinku. Dinku di tla thabela mafulo a matala, ke mabjang goba ke ntho nngwe le nngwe dinku di jang e tala, ka re dinku di rata jwang bo botala. Mare ge le rena batho ga re je majwang, re ja dijo, re apara diaparo, re sepela re ya mafelong a go fapafapana. Lentšu la Modimo le re o nkiša mafulo.

lunga matala ka majoma wena lele ka motho morela Jesu o tlankisa mo gona leng di jona nka se ke ka bolwa ke tlala ka majoma nka se ke ka tlhoka di aparo ka majoma nka se ke ka tlhoka khutso ha ona ntho ke tla e tlhoka nka bakala gore o nkisa gona mo morela Jesu ga ishi motho bobeng morela Jesu ga ishi motho mo tlhakong morela Jesu ga ishi motho dithogakong morela Jesu ga ishi motho tlaleng morela Jesu ga ishi motho ba tla mogoboshang morela Jesu o isha motho bophelong morela Jesu o gulisha motho morela Jesu o fepa batho morela Jesu o shetsa batho o a hlokomela ka gore o tletse go hlokomela o re kitlile go nyaka le go pholosa tse di timetseng o re kitlile morero wa gae wa go tla lefaseng ke go fedisa mediro ka moka ya diabolo ka gore mediro ya diabolo ke go bolaya le go utswa le go senya jalo o re kitlile o tlo fedisa mediro ka moka ke ka tsela go mošala morao o tla o isa mafulong a matala batho ba ka lo bona ka rena wa hlaka batho ka lo bona ka rena wa sokola ona silo mara modimo o file khutso e feta ngole hlaloganyo ya batho a o file le thabole le makatjang e le matla gago bele o isa mafulong a matala o isa metsing a makhutso moya wa gao wa khutsa ka mehla ka makala ro ya metsing a makhutso ha o fitla mo o lapolosa moya wa gao o modimo a rena kwa go loka ho mo setse morago o tla go isa mafulong a matala a uisha metsing a makhutso ho lapolosa moya wa hao ke bolala jwale motheletsi o mongwe o lapile o mongwe hlasetswe ke khatelelo ya menagano o mongwe hlasetswe ke depression o mongwe bile o thoma go lwala malwetse ya o fapafapana ka bakala ro lapile empa o gona modisi ya o lebeletseng mopedi wa sefela re kana ka nyorelwa botle ka tswatswa ke batla ka tsielwa ke nthotsohle ka fellwa ke matla anti Jesu o na mpona ha ke lela jwale a re tla ho nna o fole matswalo o re jwale ke gotse ka mehla ke gotse metsi ya ke a nwele ke gotse ke be ke nyorile jwale ke gotse Dafita bolela mantjwa gore o nkisa metsi nga makhutso Ala polo Samuel o re ke gotswe ka mehla mo hauwa morena ke thomile o iketla tseponya ha o setse Jesu morao o tla iketla ka bakala re bathata ka mokale bana le yena le re lentjula modimo re o ntshipidisha mmileng wa go loka ka bakala leina la gagwe leina la gagwe le sale le legolo leina ke la morena Jesu ka mantjwa mo ge di senyega ba tla sega yena Jesu ke ka tseleo ana le ngwerano ya gore a go shireletse ka gore le ga sa go shireletse o tla khwetse le gore batho ba tlo go sega jalo yena Jesu o a pesha leina la gagwe wa ba mo Kriste wa ba ngwana wa gagwe wa mošala morago ge o mošala morago o tlo go shireletsa o tlo wa pesha bo yena o tlo wa pesha kobo ya gagwe ka mantšu a magodilo ka moka tse ditlang o a di fenya ka gore ganya ke leina la gagwe le senyega o tshwanetse a le o kiše gore leina la gagwe le seke la senyega o ntshepetša mmileng wa go loka o tla nkgethela mmila wa go loka le ge maemo a ka nkisa mmileng wa bohloko a nkisa mmileng wa go sa loke a nkisa mmileng wa go nyamiša empa yena o tla nkgethela o lokileng ke a nkgatlha taba e ka baka la gore mo lefaseng le re le mo go lona o boletse yena morena Jesu a re ke le boditse ditaba tse gore le be le molao o lefaseng ka moka go tletse mahloko a mantši empa betang dipelo gobane lefase ke lehlotse lefase le re le mo go lona le na le mathata a mantši motho mang kapa mang o na le tša gagwe motho mang kapa mang o a hlakahlakana e ka ba o le morapedi e ka ba o sa rapele mara o na le mo o hwetsang gore o a hlakahlakana jwale Jesu Kriste leina la gagwe go o sepela ka lona go o tshwere lona o a go šireletša gore leina la gagwe le seke la senyega e re baebele le ge o ka sepela morapong wa moriti wa lefu a go boife selo ka baka la gore morena o na le nna go na le lebaka mo bophelong bana bešo mo re sepelang lentšwe la modimo le re ge o ka sepela molapong wa moriti wa lefu ga e re o ka sepela mo lehung ka baka la gore lehu le romela moriti wa lona la tlisa boso bophelo ba gago wa humana bo le mo bosong ba bangwe ba bolela ka polelo ba re wa humana o sene mahlatsi o le motho wa padi bophelo bo tlisa dilo tse tshwana le tseuwe a gona motho mo lefaseng o akarenyela bophelo ba gago ile le keresemose ka mehla
gona le nako e bophelo ba gago o ka re boela ka ra lope bophelo ba motho mang kapa mang gona le maemo o ka reng dilo di a tlhakatlhakana go fapana ka nako go fapana ka lefelo go fapana ka batho empa e gona nako e le gore o molapong wa moriti wa lefu ke bolela le motho mongwe le mongwe lekgono ba gona le ba lekgono ba le ditronkong a diputša re ke ile jwang mo goleong bophelo ba gage bo moriting wa lefu gona le ba ba tseneng ka ra dikotsi tša difatanaga gona le bao ba tlositšong meberekong ka tsela ba re ke di-retrenchment gona le bao ba rakilweng gona le ba ba lwalang ba dutse botlhoko diphateng tše tšhesa ba kwa botlhoko gona le bao ba gakaneile ba tlhakatlhakantšha dilo kore ga o tlhakane selo ba leka go beya se a se dule gabotse bophelo ba motho go na le nako e bo sepelang moriting wa lefu jale le ge nka sepela ka fita o rialo le ge nka sepela molapong wa moriti wa lefu ga ke bo efe bobe gobane morena o na le nna morena ke bogwa jwaka o tla ba gona o iša ka o sa feleng o bile gona maabane o gona lekgono o tla ba gona o iša ka o sa feleng ke morena yo a fentšeng lehu a fentšeng le lebitla ga a sa kgona ke selo o ka godimo ga dilo ka moka ore ga a tsoa ka letšatši la boraro morena Jesu Kriste a bona barutiwa ba gage Bethania ba sa tšhogile ba itswaleletše ore go bona gore khutšo ya Modimo a e be le lena ore ke neilwe maatla legodimong le lefaseng ka mantšu a mangwe dilo tše di ka re ka go re iša tlase moleteng tša re iša tlase molapong wa moriti wa lehu tša re iša gotlhegotlhe ore Dafita ga re tšhoge selo se se re kgothatsang ke o bona lepara la gage ke o bona molamo wa gage di ruša pelo re bona gore o sa le gona re mošala morago le ge o re ka tsena kae re tla tsena le ena le re lentswe la Modimo bukeng ya moprofeta Isaia ore ge le wela melong ke na le lena ge le wela metsing ke na le lena ee ke nnete Shadraka le Meshaka le Abednego ba ile ba mmona e le mathupi a go babele ba tlaišwa ke kgoši Nebukadnezar a nyaka gore ba mo tlogele ba seke ba mošala morago ba šale modingwana wa gae wa seswantšho ba gana ba re kgoši re ya o tlhompha re a tseba gore o maatla o bogale empa Modimo wa rena o tlo re kgoniša le go ka re latlhela mollong le ubelela mollo Modimo wa rena o tlo re kgoniša le ge a ka sa re kgoniše empa modingwana wa gago re ka seke ra mo khunamela re ka seke ra mošala morago modisi wa rena ke morena lentswe la Modimo le re kgoši a ferekana kgoši a kwa gore o nyaditšwe ke nagana ke beelela mathomo a kwa bašimanyana ba mo nyatša ka tselae ba bolela le yena seroka phatla ba mmotša nnete ye a beng a sa e nyake a sa nyake go e amogela a ferekana a re leuba la mollo le godišwe ga šupa a re ba tlengwe ka dithapo ba ba tlema a re ba ba lahlele mollong ba ba lahlela ge ba ya mollong go a swa ba ba ba lahlelago go a swa dithapo tše di ba tlemileng bona ga ba keke ba swa ka re modiši wa bona e le mollo o jago o ile a theoa a tsena ka gara mollo ka moswana ge Nebukadnezar a ile lebelela ko mollong a hwetša monna wa bone a re le tsenele le ba bararo jale ke bona monna wa bone go na le monna wa bone tla ke le botseng monna wa bone gore ke mang ke ena modiši yo bolo le ga o tsena mollo a ka se o lahletše le ga o tsena kotsing ya sefatana ga se o lahletše le ga ba ka la tlwela ba lefase le ba o hlala ena a ka se o lahletše le ge ba ka o nyamiša ka se o lahletše ke re le ge bophelo ba gago o ka re bo tsena ka gara moriti wa lehu yena a ka se o lahletše batheletše ke tlo le botša gore o gona ye a ka se o lahletšeng o ka mmitšang ka sefelo a re lala go nna šelane e wele ba ne ba nthusa ba ile e tlaola le go nna morena a ka se go lahletše ke modiši yo bolo ke modiši wa go tshepagala ke modiši ya gonne godiša o tloa gale le ka jeno sa diša ke modiši wa magonthe ke morena wa marena ke kgoši ya dikgoši ke motswadi wa batswadi ke a le oo a ka se go lahletše ke bolela mantšu a gore mesong kgoši ga ya ile tlola a hwetša ba le ba bane ka robe ya le gona modiši morena ke modiši wa ka le ke lehumo le ke bogwa bo Modimo a re tloeletšeng bona re ka no sa o hlokomele ka baka la gore re ikela le maithatelo a dilo tša mo lefaseng empa thereso ke gore yena lehumo le yena Jesu yo
mo bo kenya Mateo khaolo ya le somela metjemene te mana ya botshelela o re ke nna tsela le thereso le bophelo ga o ka wa ka yang go tatega iskanna ka mantjwa mang ke yena modishi wa tla re fitshang go tate mo bo kenya Johane khaolo ya le some le metjele some o re ke nna bophelo bo botletseng ba ke go fa bophelo yo botletseng mo bo kenya ya Johane khaolo ya botshelela o re ke nna borotho bo bolewao ke nna borotho bo bolewao mo Johane khaolo ya le somela metse e mihlano temana ya pili gore ke nna morara wa magonthe mo bokenya kutullo khaolo ya pili temana ya le somela metse swai gore Johane se boife ke nna ale o ke wa mathomo le mafelelo ke ile ka aba muhu jwale ke a phela ke tsere dikhi tsa lihu le tsa bodula bahu ke modisi o re bolelang ka yena mo temana ya bohlano temana re ba dileng ere o nkabela dijo mana ba ka ntebeletse ntwe thabisang ka Jesu ge o sepela molapong wa moriti wa lefu mana ba atla ba o shupa ba o sega ba bolela ka wena ba gwena gwena ba bitjana ba gobokane ba bantši ba re mola ba gobokane le ba bantši go atla temane ya bohlano ere o nkabela dijo mana ba ka ntebeletse o na le mogwa o shumišang morena Jesu le ka modisi wa rena ha o le tee ha o fe dijo ka tsela eo o ka noko bohloko o rutse sephiring le ena empa go tla ba le ba monyatjang go tla ba le ba o nyatjang ka lebaka lage ke mo a bonagalago ga ara ba moapostola paulosi mo ba korinta ba bobedi kgaolo ya lesome le metse mebedi temana ya senyane o re mogau wa ka o lekane maatlaka a ipheta pokolong ge o ke o kare wa fokola ge o ke o kare batho ba go nyatša e ke o kare batho ba go tseela fase e ke o kare o latlhegile ke nako e morena a tlang a tlo o fa dijo mana ba ga o lebeletše ke rata go bolela mantšu ya gore le tsebe gore ntho nngwe le nngwe e na le nako ya yona and-e ge modimo a e tla ka nako ya gage ka nako yeo ya gage a gona se se ka mo emišang tla ke le botseng bana bešo le ba ba o tlhoileng ba ka sa o emiše le ba babe ba ka sa o emiše maleme a bogale ba ka sa o emiše le o ka tla tša go hlaba bošego go a tla le mesebebe tša mosegare ba ka se o emiše ge modimo a tlo go šegofatša ge modimo a tlo go godiša ge modimo a tlo go promota a gona go a ka emang re ke botseng ge modimo a tlo go promota ka nako nngwe le thuto ya gago a e sa lebelelwa ga modimo a tlo go promota gore o tswala pelela mohuta mang ga di sa le gona ge modimo a tlo go godiša gore ke wena mang a di sa le gona ka gore ke nako ya gage and-e ga ona go a ka dirang selo ka yona ka baka la gore ke nako ya gage le wena ya go tsoša jale dafita gore tse botse fela le kgaogelo di tlo ntatela metlha yotlhe ke sa phela ka mantšu a mangwe ga a bone modimo a mo abela dijo mo pele ya manaba o tseba gore go sa na le tse kgolo tse di tlago ba ba šetseng Jesu morago ka morago ga bona ba šala ke tse kgolo ba šala ke maemo a magolo ba šala ke tlhompho ba šala ke bophelo bo bo botse ba šala ke pholo morago ba šala ke go godišwa morago ka baka la gore tse botse fela le kgaogelo di tlo ba latela metlha yotlhe ba sa phela gomme ba tlo fetsa bontsi ba matšatši ba le ngwakong wa morena ngwako wa morena ke go dula mo o lebeletseng Jesu ke go dula mo o lebeletseng morena ke go dula mo o tshepileng morena moopedi wa sefela o re ya itshepelang morena le botshepei ba gae a ka tla dula ka kgotso gare a tshiu tsa mefuta ka gore ke mookamedi ya renang o tseba se re se tlhokang ba ratiwa ke tlisitse mantsu ya mesong ya letšatsi la lekgono ba bangwe pele le ya mešomo ba lengwe le šetse le mešomong ba bangwe le gare ka moara dikoloi tša o nametša batho ba bangwe le ka ba le dutse mo le šetse le felela ke tshepo ke tliša mantso ya gore go na le modiši o re mo fileng jwale ka bokgwa ba rena a tše ke bomang ga a lebelele ba mmala o itseng o nyaka fela batho ba ba dumelang batho ba ba ineelang ba amogela ba emiša matso a bona ba bula dipelo tša bona ba dumela ka dipelo ba bolela ka molomo gore Jesu Kreste ke morena ke tliša mantso yana gore bana bešo tsebang gore go na le lehumo go na le bokgwa jo bogologolo bo ka se bo amogeng ke motho ke bokgwa ba Jesu Kreste morena ga e ka ba o le gona mesong ya letšatši ena o re wa tseba bophelo bo bo ntsentšhitše mo sa košišeng bophelo bo bo ntlhakatlhakantšhitše ka lebaka la mathata a lefase lena e re ko o botse ngwanešo tharollo e gona go na le modiši wa o letetseng jale ka moopedi wa sefela re kana ka nyorelwa botlhe ka tswatswa ke batla ka tsielwa ke ntho tsohle ga di o tsieditse ngwanešo ka gore di a tsietša dilo tša lefase le
ha di khone ke motho di ba paletse di philosophy ha ba di khona le bona ba no bea ditao ba di tlohela ba le ngwane se o tla di khona joang o nya ka monga bophilo e le nyana Jesu Kriste re ke nna a le o a re ke nna bophilo ke nna tsela ke nna thereso ho ka dumela yena ya ba modisi wa gago o tlo go hlokomela a ke rapeleng modimo wa rena ka leina la morena wa rena Jesu Kriste ke a rapela bana ba shoki ba modimo wa ka lokile misong ya letjatji ba go hloka ba ba lokileng ke a rapela re thushe le nna ke a go hloka modimo re thushe papa ka leina la morena Jesu re fenye re be le matla re gone re tsebe papa matla ohle gore ka wena re bolokeile sho go fatsa modimo wa ka lokile lentswele sho go fatsa modimo wa ka ba amogela dipelong tsa bona sho go fatsa modimo wa ka ba inela le khono le ka leina la Jesu Kriste morena le mo pholisi wa rena re a leboa amen.

ere cheese ba ka se re tloga re leboga kudu muruti pastor Serokolo ba God in Action Baptist Church re tloga re leboga molaetsa go make tsepa gore molaetsa o eta ba molaetsa o ile ngore go thoma le gono ba o tlo fitla sontaga se tlago re tla phela ka ona e tla ba borotho bio re tla ngwathelanang bjona gore ka nnete re khore mgomme ge re jele bjona gobane e le borotho bja moya re tla khora beke ye ka moka motheletsi wa thobela FM e re ke re mogau wa modimo o tlosa tona tswela pele goba le wena beke ye ka moka go ka ithuta go thieletša lentšu la gage e ge le bolela mo tsebeng ya gago wa ipha nako ya go mo thieletša e re ke re nako ye go ba thieletše ka moka batho bala FM e ke re a re ithuteng go thieletša lentšu la gage ge le bolela tsebeng tša rena re lekwe re le šomiše modimo ge re thoma beke ye ntshwa ye re reng papa a re laolwe ke wena ditseleng tša rena gotlhe mo re leng gona mešomong ya rena a e be wena o re laolang bohlale a nke re fiwe ke wena a re matlafatše re bule mahlo bjala ka gare go rena moya wa go kwelana bohloko bjala ka gare go rena moya wa go hlomphana bjala ka gare go rena moya wa lerato a modimo wa re tseba wa re tsebela Jehova modimo o tseba bopegonyana sa rena o re tsebile pele re ka baka dipopeleng tša batswadi ba rena re a o bitša papa ka gare go menagano ya rena ka gare go dipelo tša rena e tšeo di ba direga kgwedi ye ga se ditswe tšeo di ba thomileng go direga mathomong a kgwedi ye di sa le gona e sa le tše ditshwa ka gare go menagano le dipelo tša rena le dikgopolo tša rena re sa re morena re kgatlhanong le tlhorišo ya basadi le bana tsena ka gare ga dipelo tša batho tsena ka gare ga meboya ya batho batho re nyake re ke kgwetše batho re tsebe re gopotswe gore re dirilwe ka setshwantšho sa gage motho a tsebe gore bjalo ka modimo o ba o ratile ge motho a ka phela go ya ka ditao tša gago ke ka fa o rileng ge o motlhola motho wa motlhola ka setshwantšho sa gago lentšu la modimo ge le bolela le re modimo ke lerato ebile modimo o lerato bjale ka ge rile ra tlholwa ka setshwantšho sa gage a lerato e be lona le re bušang a lerato e be lona le renang mešomong ya rena ka malapeng a rena gotlhe mo re kopanang gona morena beke ye ge e thoma re rute bohlale bja go hlahlwa ke lentšu la gago morena re rute le gore fa moya wa go kwelana bohloko morena o tseba tšohle tše re ratang go botša tšona pele re ka bula melomo ya rena dikgato tša maoto a rena di tseba ke wena o re file maatla a go kgona go gata godimo ga diphepheng le dinoa ge re tshepile wena ga re tšhabe selo Jehova a tsena malapeng a rena Jehova a tsena dikolong tša rena Jehova a tsena mešomong ya rena Jehova a tsena metswalleng ya rena a segwera sa kgale se boe a botswalle bja kgale bo boe re phele bjale ka bana ba gago
go bana le ntjula modimo le ya bolela le re go bo sebyang ge bana ba motho ba dutse mmogo e go me go bya le ka goela ga ole ditedung tsa aroning beke yentswa ithomile e ka gare go yona le rato la gago le tla bonagala go bana ba gago ka gare go yona bo wena bo tla bonagala ka gare go bana ba gago ka le bolela le ntjule modimo la modimo le re rata morena modimo wa gago ka le kapelo ya gago yotlhe le ka moya wa wotlhe le ka khopolo ya gago yotlhe la re molao o ke molao o mogolo o me wa bobedi wo tshwanang le ona ke goreng rata wa geno jwale ka ge o e thata ge tswela pele e re molao oo ke motheo wa melao wotlhe le wa baprofeta ge re thoma beke ye ntshwa a khutso ya gago kgaogelo mogao le lerato le kopano ya matshediso e be tsona tseo di renang go fitlha ge re tlo kopana gape beke ye e tlang kwelano botlhoko e be yona e retileng pele tshwarelano go lebalelana tseo re šitaneleng ka tsona e be seo re se beileng pele papa ntle le wena bophelo ba bogona ntle le go beya wena pele tsotlhe tse motho a di dirang e no ba maitapišo a lefela go tsotlhe tse ratang o di fitlhelela beke ye a e be wena o di beyang letsogo la gago le letona go tsotlhe tse bana ba rena malapa a rena a ratang o di fitlhelela a e be tse e leng gore di tlhonofaditswe ke wena ke rata go tsea sebaka se ke re botlhe ba e leng gore go thoma lekgono go ba tlo fitlha mafelelong a beke ye ka sontaga se se latelago botlhe ba e leng gore ba tla ba ba keteka matšatši a bona a matswalo a modimo yo maatla modimo wa lerato a ba šoufatso go bela gore manano a thobela a tla ba a e tla fela morago ga tlhokela tsela go tla ba o tlo tsena fao lenano la baswa la bana sesi prudence o gona ke mmone o setse a fitlhile gona fao nna ke namehle ke tšea sebaka se ke a tswa ke phuthaphutha jaaka o gona fao ke wa ga letswalo la mmatau mathomi sekuba le tiragalo goa ba tlo le tšea ba re tlhokwa la tsela morago ga tlhokwa la tsela ya ba ditaba mošhato mogolo

0: ke a shupa metsotso moragana e riela ya boselela tiragalo goa re a leboga ka ditaba tseo tsa iri ya boselela la lekgono lenane go letsweletswa fa ke motsweletsi ya le metšhining selone ntleko motsweletsi mogolo shibu mashamaite motsweletsi phetiši ke mabitse botlhoko na ke matumisi kuba ke noši o gona maleswane le tswalo
1: ke a leboga matume ke a letamiša bana ba tšeegela ka legola kgole le kgausi mo le ka bago le theleditšele le gona letamišwa go fa ke maleswane banyana wa letswalo la mateo magaša re sa disere ditaba le sontageng se se botse la morena tsona di akaretša tše magareng ga tše dingwe go humanwe setopo se sengwe gape sa mosadi kgauswi le mabitla a moi fontaine ka borwa be a thembisa toropong ya ekurulene presidente ya action sa herman mashaba o tsebišitše leano la go bopiwa ke dintlha tše lesome la mokgatlho la go lokiša mebasepala yanaga Africa Maibuye Movement le azapo ba thagotse manane wa bona ditshepišo tsa dikgetho tsa mebušo selegae ka ekurulene ka go le lengwe Johannes Mosetla yo a tsebegago ka histori ya gagwe lebelong la Comrades Marathon o ka Germany go tšea karolo phadišanong ya 2026 BMW Berlin Marathon le gono le ka latlhela tlhware legonyana mabapi le tse dingwe tsa ditaba tseo re di swere go bana ba tšeegela ka legola ka mokgwagatiso ya lentšho nomorong ye 0784 59 1988 go baletlakaleng la rena la Facebook SABC ditaba gopolang gore ge di tlhaetse tsebe di a hwetšagala bjale ka di-podcast go sabcnews.com go kwa tšele tše dingwe le gona ka go tlologa tlhoyang tsebe go tloga bele goba go fitlha ka iri ya bosupa bana ba tšeegela ka legola re sa buša re bušeletša re re motho ke motho ka batho ka gore yalo thekgo le theletšo ya lena re e thabela ka mehlatlhe tame thobela
2: Ke go mo tla bo rato ba ka.
3: Bona di amigo.
2: Awa, bona le flora.
3: Yo! Mao ga bona le flora. Bona di amigo tsa ntshi.
2: Ke eng di amigo?
3: A ke tsebe. Mao re ke mashola a manyane kudu a go tswa Mexico. Awa pila go ka bogotsong ya gago. Ke ba gwega ba mmile wa gago.
2: Di sana le mashole a wa hlapetjang pelo ya ka.
3: Eh, tsa tshile leng le lengwe.
4: Flora e phupu maka omega 3. O ka itlotsa borothong go ba boitshele bogobeng se tsekana se sengwe le se sengwe se tisha pelo ya gago pelo ya go e dula e pitse ga botse kgetha flora
5: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwana botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientel Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
1: aga le somete go itjela kwa ireng ya botshelela ntle ga go dikadika go ba gona go rarela solo ena mile re thagoga ka pego a rena ya mathomo go me ya mana le jari kgetho yena ke gore mo president wa action SA Herman Mashaba o tsebišitše leano la dintlhatse le somela mogahlo wa gagwe la go lokisha se wa sebitša go me ba spala ye we senyegilego o badile lenane la ditshepišo tsa dikgetho la go jea metsotso ye le sometlhano go sheditswe dikgetho tsa mebušo selegae tsa mongwa ga ketepedi masompe ditsela ka holong ya toropo ya Johannesburg le tšatšina mabane le go mokibelo mashaba boletše gore lenane la bona le mabapi le go aganaga yeo mmušo wa selegae o šomela go badudi ka moka raditaba SABC Ntebo Mokobo o tla ka pego a na le maleswane le tswalo

0: sekuba maleshwane sehlopha ka moka sa tlhokola tsela ba theleji ke lakaletsa ntate mosehla mahlatsele mahlogololo lebelong la gagwe ka kua germany mola bjale polao ya basadi yona bjale e rakala le go feta a re sa tsere sentse re re ka reng fela re eletša basadi ka lehlakoreleng itlhokomeleng lekeng ka mekgwe mentšhi go bona gore le sewele melekong le kotseng ke lebet masema ka setaboswana
1: ya dipolao tsa basadi ka provinceng ya Gauteng ka Ikurulene e tloga e le tlhoba boroko e kgolo e le gore ka nnete ya tshosa a re tsebe gore ne bogaitsedi ba rena ba dirileng bothata keng a mmušo a o tloga o tšea tabe e serius o bone gore o ka dira eng go tšhireletša basadi ke Dr Thobejane a le ka Gauteng.
2: Maikutlo ke a lena bana ba tšhegela ka lego la samane go felo le setlhopha sa batsweletši ba lenaneo la tlhoka la tsela e fela re laetša thekgo le theletšo ka mehla le selatlhentlhe e le ye 27 go ikela kua iring ya bosupa ka netereng ya ka go swara yona temana ela ya tate Johannes Mosetla e le go ramabelo wa go tuma Aforika Borwa go tswa motseng wa ga Mogašwa ka sekhukhune o ka Germany gabe le go tšea karolo phadišanong ya mabelo a 2026 BMW Berlin Marathon le gono Mosetla wa mengwage 44 o tsebega ka record ya gagwe historing ya Comrades Marathon yeo a ikatološitšego kgweding ya June lenyaga ka go fetša dikilometara tše 49 tša Comrades Marathon ka diiri tše 10 tee metsotso e 12 le metsotswana ye 27 gomme lerato la gagwe go tša mabelo le mo fihlišitše mošola mawatle go rialo ramogela mogale molaodi wa tša mabelo legatong la tate Johannes Mosetla ke Thabana Mogošwa ra letamiša le go lamogela thobela
3: Thobela
2: le boletseneng le bona la mafelelo go kwa ka tša leeto la bona le gore e ka ba tsohle di malala laotswe ba dudišegile fa o ba leng gona
3: ke nnete smalshane le Mosetla o kwa go la Jeremane ke boetse naye maabane e re ba mpotša gore na bo o thoma lebelelela nako mang mesong ya lehono ba tloga ba ikemišeditše ba hwetše diprogram tša bona tša go kitima ba yo thoma ka emetsotso ye lesometlhano go tša go ira lesome ge ebele ba tla ba le thomong sa legono
2: re botšeng ka lebelo le mogalebe a yang go tšea karolo go lona le tlile bjang le ka boitukišetšo hlohleletšo e tšwa kae
3: bate Mosetla ka ge le boletše ke o mongwe wa baketimi wa bagologolo ba go tsebega mo Aforika Borwa le lefatshe ka bophara o kitimela setlhopha sa mona sa pelokana the Tic Club o kitima mabelo a dicomrades bjalo ile ge a ntše a kitima mabelo a batho ba kgatlhega ka mokgwa omogala bo a kitimang ka ona go a ba le setlhopha se ba reng ke e khaya lethu le mokitimo mongwe o le mo tsebang ka botsebotse o ile a thupa comrade ke morana le tumo mabolo ba boleišana le rona ra beakanya gore mdate Mosetla a ya kgone go kitima lebelo le la Berlin Marathon kwa Germany ke bona ba kgonaeng gore mogala bo le gono toloa ga go kitima pelo la mathomothomo ka ntle ga Aforika Borwa dinageng tša moshe le kgonagale
2: le ka re le bolela eng go yena le bohlokwa ba lona go yena
3: le tsebe gore lebelo le ke a mangwe a mabelo a magolo mo lefatsheng ya go tshwana le bo Paris bo Chicago bo Boston jalo le gore mdate Mosetla ko mongwe wa bakitima le goreng o tlo ba kgatha temo mo lebelong le rena re le ba setlhopha sa gaka mo polokwana the Tic Club re kwalele motlotlo ebile re tlhagetse kudu gore mogala bo le gono tola gaka gore lefatshe le le mmone gore ka nnete ko mongwe wa bakitima ba tlhwatlhwa ba e le goreng ba kgotseletse tša go kitima ba kgonne go fitlha kwa Germany re kwa re tlhagetse kudu-kudu le bao ba thušitseng bona bokolobe ma mabolo le bo ba ekhaya lethu re tloga re ba leboga go menagane gore mogala bo watše karolo mo lebelong la legono
2: tobela le ka re phadišano ye e fapana bjang le ya mangwe a mabelo a tšere go karolo gona le gona boitukišetšo ba ga Mogošwa ebile ba mohuta mang
3: lebelo le ke osee bolela ke re e le ka lebelela mabelo a rena mo Aforika Borwa a mantšhi le ba mabelo a hwetšang gore bakgathatima ke dikete tše tlhano dikete tše lesome bjale le bjalo lebelo le ya legono le bane ba kgathatima ba go feta sekete tše 55,000 athletes participated. Mdate Mosetla ko mongwe wa bona le ka lemoga gore le fetale le comrade mo ka winchi

0: Ke go ngwathele borotho bjaka.
1: Bona le diamigo.
0: Awa, bona le flora.
1: Yo! Ba o ga bona le flora. Bona le diamigo tsa ntshi.
0: Ke eng di amigo?
1: A ke tsebe. Ma hore ke mashala a manyane kudu a go tswa Mexico. Awa phila go ka bogotsong bja gago. Ke ba gwega ba mmile wa gago.
0: Di swana le mashole a wa hlapetjang pelo yaka.
1: Eh, tsa tshile leng le lengwe.
2: Flora e phupu maka omega 3. O ka itlotsa borothong go ba o itshele bogobeng se tsekana se sengwe le se sengwe se tisha pelo ya gago pelo ya go e dula e pitse ga botse kgetha flora
3: wa tseba keng sa go opisa aus ba bratlhogo le shone DJ ya ka mushumo di kopana mba a botsisa gore go tla byang gore a phela se swisha ka mino e utla u shitwa ke content calendar ai ai kwa ga hali Yale, matjaji a aus ba bra udula house house le speaker a saka kantoro. Ba bishetsi ho ba yena mokwala kwatsi wa le shone man. Ai. Re wi go rengwa ke tlhogo ka baka la side hustle ya motho yo mongwe. Go etsa mashesha, o fetule matlhabi go ba matla. 10 pain into power. Go etsa grandpa, se bola ya matlhabi sa go shuma ka biako. Grandpa, the first effective pain relief.
4: Lekile na nona le sambana le prudence mo le kwa mahongwa ipsine
5: ipsa mana bathe o
6: na bele fem mo shate wa tsebo le boithabisho
7: Hallelujah. Polelo iri ga se go a fela go fithlela go felelela. Se ke sontaga sa go wetse gwedi ya lewedi. Ke nnete ga re satlo ba le sontaga se sengwe gwedi nyona ye ngwa rengwa ke tepedi masemipedi. Tsila go fedile go fedile. Katsela ye re ya tsena mo lenaneng la lesambana gona mo thobela FM ya legotla gaso la Afrika Borwa ke ona moshate wa tsebo le boithabisho re tsene ka mang lena re tsene ka morwa cheche yena o bele go lena la gagwe a filwe Donald morwa cheche sebotoma a re ba ikele sefapanong metsetso ke le semepedi fela go tswa ereng ya boshupa ereng re lebogeng lena re lebogeng go tlhabaga letsatsi re tsositswe ke mogau wa Ramasedi re ye ka kua kantorong ya gaso ya ditaba re leboge tiragalo wa gagowa re boe gape re ye go setlhopha ka moka sa tlhokwala tsela ntshebele motho o sebelwa ke wa gabo morana sebole le ena re mo leboga ka letšatši la gagwe lenaneo la gagwe le le bosebosebosing la le ke letšatši le gone o ka mopolokwane ke mone ka ka matlho re tloga re leboga tišetso moyentlhe re sa yo thoma beke ye ntshwa re a leboga ebile kholofelo ya rena ka moka e go Ramasedi yena mongwa lefase Mani Pro o le ruta nako ka metlha bana ba ka o le ruta botlhokwa ba nako yale ye nako ke nako ya gore mogweranyana a re bulele lenaneo ka thapelo a re kgopelele go moya o mokgetho gore o sepelele rena ka gare ga lenaneo le o re bule matlho le ditsebe tsa rena go amogela thuto le ya lentso tšatšeng le la legono mogwera nomoro ya rena ke 086 000 2452 ke mo wena o tlo letšago gona gomme wa re bulela lenaneo ka thapelo a šo nna ke a mo tšea mogwera wa ka dumela tle hello mogwera wa Money Pro Hello, hello, hello, hello. Chaching laliho, no kibole lalimang. Naki Money Pro, wena lina laga guma.
8: Hello.
7: Are kibole lalimang liho no.
8: Kenya zamba kumu zamu chenu chat.
7: Oh, lido ba maliho, mukadi yeho lo azena. Kidumela gorozuri le rabozi. Ibile kia rotavela. Sesi ka tshedi go tsetse o di khwedi tse go di foka so e re bile le nane o ka thapelo
8: a tsalemba ke nna ndi muta ke le moro le mo ntse ke mo re ha ho le mo di matsho ka ke mo tlo bona ka le mathe la ba ho khona ke sile le tsa ho shoma le di matsa o le mo re ba la a go tsere khona go tsoga ke le gore le nna sa tsana le sekere mo wa ka. Ba go bona gore o re thuse ka go tsora le nna ona le tsawa la le khono. O re tsho se ke ba tlo re ruta go tsona. Re khone o tlo ga sa re se sangwe ya go re tsho wa ka. Ke di kwe e bile se di dumela mo na mo tlo wa ka. Re khone gore ka mose le rona re tlere kgone go letlhatlhelela go batho ba bangwe ka ga ntse ba sa tlhatlhelela tsona le go nolela modimo wa ka. Gopola tsone pele gore sireletsa o tsenyane la rona gore re sepile ga botse le gone re bee letsatsi le le botse ka re le santsaga re kgone gore kerekeng re boye re bolokeng. Amen.
7: Amen. E re ke go leboge Madikgomo, ke re ke go rata kudu-kudu-kudu.
8: Nna ke a rata.
7: Aga ke le doba Madikgomo, o re tsentšhitše ka gare ga lenaneo la rena la lesang bana, o re rapeletše, a re kgopelela tshepetšo ye botse go tloga ga bjale go fitlha e reng ya seswai. Nna leina la ka ke Money Pro, ke mmagoba gweranyana ka moka ba Aforika Borwa le dinaga mabapi. Ka tsela e, nna le wena re tsene metsotso ke le semetlhano fela go tswa e reng ya bosupa gomme le gono le ke sontaga sa la masomepedi supa kgweding ya bogwa kgweding ya lewedi re o bona ngwaga o subeletse o ya swiswing la nkgolobotlo re o lebeletse ka re na matlho ba bangwe ba re yo ngwaga o o mfelela inong mola ba bangwe go etsa le nna ke re hei hei hei ngwaga o sa nthatego subelela o tšere tše botlhokwa tša go kgatlha matlho wa ka eupša le ge go le bjalo ka gare ga maemo ka moka re re modimo e sa le modimo gomme ge šedi ya rena e go masao a go ngwala masao a go ngwala go tlhakiša molaetša lena go thuša go bonagala ga maikutlo ka gare ga molaetša le go fitlhisa molaetša wa maikutlo wa maleba ke a tseba le maketse ba gweranyana ba ka le se ke le makala ke lemogile gore ba bangwe ba gwera ba rena fa ga ba kgone go bala ba letša eipša ba bolele ba re Money Pro nna ke na le mengwaga e supa fela nna ke na le mengwaga e tshela ga ke kgone go bala matshwaoa ke ona a thuša gore wena o kgone go ithuta go bala botse botse botse ntle le go fetisa molaetša ka thoko lengwalo la letšatši le lona le gona ba gweranyana ba ka gomme lona le tswa pukeng ya Timothy wa bone temana ke ya lesometharo gomme ge ke lebala le re e gafele go balela phuthego mangwalo a magethwa le go ba kgothatsa le go ba ruta go fitlhela nna ke tla halleluja puku ye ya Timothy e bolela le nna le wena gore re balele batho mangwalo go fitlhela Jesu wa boa bjale potšišo ke gore ba gweranyana ba ka na go thušang gore re bale mangwalo re re re romela molaetša mola molaetša o sa fitlhe ka maikutlo a maleba gape go ne o tshwana fela go ne o tshwana fela ka gore molaetša o tshwanetse wa gore re o fitlhise setšhabeng e le ge re bala mangwalo o fitlhe e le wa maleba o fitlhe o tlhakile gopola fela tšatši le lengwe o theleditše molaetša o ne o kwagala gore motlha modimo wa etla batho ba tlo o felela motlha modimo wa etla batho ba tlo o phela go ya go e aa na o tlo re o kwele eng aowa molaetša ona o gona eupša o tlo re ke ofe ge o kwešiša gabotsebotse o tlo re na molaetša wa letšatši o rileng ka lebaka la gore ga one matshwao a go ngwala o ne o tlhakatlhakana ya ba selo se tee ya ba lefoko le tee ke ka fao re bonago ba gweranyana ba rena ba bangwe ba šitwa ke gore ba bale gabotse mangwalo a letšatši nnete ke gore molaetša o ke fetšago go lefa ona ke le bontšha motlhala ka ona o tlhakatlhakane ga one maikutlo ebile o ka se kgone gore o atlhathe gore na botsebotse ge e be o kare wa sekaseka o tlo re molaetša o o rata go fitlhiša eng ke ka fao go le go botlhokwa ba gweranyana ba ka go lokela maswao a bjalo ka khutlo bofegelwana leswao la potšišo leswao la go tlabega leswao la ditsebjana bjalo bjalo ke a mantšhi ke a mantšhi maswao a ebile ke dumela gore go tloga kua grateng ya mathomo ye kua sekolong goba sekolong sa digotlane bana ba rutwa ka maswao a ke ona a mathomothomothomothomo ao a kgontšha go bana gore ba kgone go bala re a bona barutiši ba tloga ba raloka karolo ye kgologolo-kgolo-kgolo-kgolo go netefatša gore bana ba tseba dilo ka moka moka tše e lego gore di tlhokwa go tsejwa he ke a tseba ke a tseba re fetile ka matsogong a bona ka moka re fetile ra rutwa se le se le ona matshwao a ba mabenkele ba ntebeletše ba re Money Pro e tshwarenyana re ye mabenkeleng tle
9: Shoprite e tsenya matla ka gara spatshe sa gago. Ka lenana go laketsa pele la dituo mo mzantsi. Ka dintlula ka cha extra savings se di feta go 5000 beke le beke. O ka ntsha bogoni ba gago ka moka. Wa khwetsa extra ka ditheko tsa dilo tsa motheo tsa o di subsidize tswego. Ke pelo ka di 400 gram tsa nne tsa cool baked beans ka 58 rand. Le 4 liter ya Right Brand sunflower seed oil ka 129.99 fela. Di khotsagala go fitla ka di 11 tsa October 2026. Thoma go swipe ka di extra savings. Ka Shoprite fela.
10: Rena, re baga modise. Dile botse. Ai, a ire tlhaka thoko ne. Mo ile gore ba re tsiba kala modise. Re le boga mang re Standard Bank my mo account. Na la pala ge tshilo go tsa fashion e mo. Ka phokoletjo ya go fithela go 200 rand ka go legit. Le di grocery je mo. Ka di phokoletjo ga Shoprite. Ke eng e nngwe e mo. Ke phokoletjo ya 35 rand kwa KFC. Lwene ri topeti ka mo. Go sa ga go sefane o swala le rena baga modise. Go bula Standard Bank my mo account lo hono. Standard Bank ke mo abuwa simula wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana. Go ne le dipielano.
11: Re fitisha sa maemo a pele ka Afrika Borwa. Le mo setleng se, re tsebega ka thuto le tshedimošo. Re moshata wa diyalemoya. Thobela FM, moshata wa tsebo le boithabišo.
12: Prudence Moleko Magongwa
13: go le sangwana
12: fela mo go Thobela FM
13: mo shetse wa tsebo le boithabišo.
12: Prudence Moleko Magongwa
7: ka nnete leina la ka ke Prudence Moleko Magongwa ka ile lena ne o lona ke la le sangwana gona mo go Thobela FM ya le gotlagaso la Afrika Borwa ba goranyana baka nna le lena re tswela pele ka tlhogo pledishano ya rena mo ile wa gore ke tlholefa sebaka sa gore le letse le re balele lengwalo la letsatsi ke a tseba bontšhi bja rena go na le barutiši ba e leng gore ba ralokile karolo ya botlhokwa-tlhokwa ebile a re ba lebale ba bona o mongwe le o mongwe o tla o botsa kanegelo ya gagwe ka letsatsi la mathomo ga ena a ithuta se sengwe kwa sekolong gopolang gore modimo wa rena o a re rata ebile re filwe maatla a gore kgontšha go dira tsotlhe ka leina la gagwe le kgono le ke sontaga sa mafelelo bjale ka ge ke boletse gomme re tlo ba le mofenyi wa rena yena ke kgoši o tlogabelana le rena tsebo ye e tletsego ka taba ye re e bolelago le kgono ya matshwao metsotso ke ema pedi-pedi go tswa e reng ya bosupa fele ge ba go iranyana baka ke nako ela ya gore nna le lena re balelane lengwalo le la letsatsi nomoro ya rena ke 086 000 2452 ke a bona o mongwe o shetse a letsa aa o letsa o bo o kwele gore na re dirang ga bjale lena ba go iranyana baka ai le dula le dutse komana madula a bapile le ge go le bjalo ga gone taba e reng ke motšhie wa mathomothomothomo letšatšing la lekgono hello mogwera wa ka ke bolela le mang
14: hello body proof
7: ke bolela le mang nna lekgono le
14: re bela le rorisang wa mokwana ke beša batšheletse ka moka
7: aga rorisang wa ga mokwana nna ke ya go amogela tlhe ke be ke go gopotso bo leka
14: awa nna be ke le gona le nna o be ke pala ke go founa mare be ke le tšheletse
7: o bo o dula o tlhwaile tsebe le ge o bo sa kgone go tsena thekgo ye kaka rena ra ile boga ke re
14: ee
7: aga re balele lengwalo la letšatši rorisang
14: lona le malaga ka tsela ye Timothy ya mathomo Kgaolo ya bone temana ya lesometharo e re o tiše o balela batho mangwalo le go ba eletsa le go ba ruta ke be ke tle go lena
7: halleluya wa lebala rorisang gore tiša tiša o balele batho mangwalo go fitlhela nna ke boa ke le ka gore sifa le kgone re bolela ka taba ya matshwao nna ntle le matshwao ke eng se e le go gore o ka kgona go se dira gore molaetsa o fitlhe bathong wa ne o bala o sa eme
14: manipur like le ra goreng
7: ee ke ra gore
14: matshwao
7: ee gape go na le batho ba bangwe re ba bala ditimana tše tša rena tša letšatši o kgwetse e le gore ga ba emiši ga ba e le tlhoko taba ya matshwao a go ngwala na seo se ra goreng molaetsa o tlo o fitlha ka maleba wa fitlha ka maikutlo a maleba
14: a molaetsa o ka se fitlhe gabotse ka gobane a kere e motho a bala santse a bale a khutse gore re kgone go tiša molaetsa mathomo gore go se na le ka mo molake badile ba re o tiše go balela batho mangwalo
15: sa ke ka mogo ke ba rile gore lena le ba theletse le go lopisa gore modimo o re re trengpele re tishe ka go bolela eng batho mangwalo so ga motshena a ka bala a sa tsentse mosawal nampile e dira gore a no feta fela e ka re o bolela ke tima nampile a re sa kwisho gore ga botse botse nto a e balang e nya ko risa kae nampile a re humane molaetsa
7: halleluya wa tlhalosa ga botse botse botse wena rorisang tle manipulo wa go leboga ebile ke re ke go rata gantsi le gantsi
15: mama mashu
7: ga e fa o mongwe o mongwe dumela lena la gago mang
15: Hello, Manipuna. Kala na ke nna Rebeka Mokwana.
7: Rebeka Mokwana. Ke mafatlhana le sambana tle ka kwa modimo lle. O tsogile ga botse?
15: Ke tsogile ga botse ke botshele na le batheletse ka moka.
7: A wa nena, ke a dumela gore ke tsogile ga botse. E bile le batheletse, ke dumela gore ba tsogile ga botse mo ba le go gona. Re tlo ba bona ba tlo tsena ba go ranyana ba rena go netefatsa seo. Phele ge re ba le lengwalo la letsatsi wena Rebeka.
15: Mme le nna go posa ya Timothy ya pele bala ka tsela e o tshe go balela batho ba bangwe le go ba eletsa le go ba ruta ke ba ketle go lena
7: haleluya rena re a bolela ke dumela gore wena o kule ga botse re boke re bolela ka taba ya mangwalo matshwao a go ngwala akere
15: eh
7: le mpotse botlhokwa bya matshwao a e no mputsa botlhokwa gore manipulo nna ke a bona a le botlhokwa ka lebaka le
15: nna ke bona masao a ke a le botlhokwa ka gobane a kgona le etsa gore motho o botlhale kgone go kisa polelo a ke re ko sekolong baruti ba rena ba ruta gore o feritse ngwala lefoko la gago o ngwala o bja khutlo mo la go laetsa gore o yene bjale e ruta gore e le bona like ge re bala re go bona le maikutlo a tshelela go ge motho a be ile khutlo go ba ge a be ile segelwana go ba a be ile engeleng
7: ke a dumela wena re boke ke a tseba gore le wena o bile le motho ma go gona bjalo ka barutwana ka moka na ke morutisi o fuele go gore o go rutile tsona tse di khutlo a go ruta gore pensele e tshwariwa bjale a go ruta gore ge re fetse re feditse fedi re tlo ba re feleletse fa
15: nna mani ke tlo bela ka ba ntse ke tsama ka Mr. Matlala ka bolela ka memorandum ya pedi ka tsa ka mem ya lungu ka bolela gape go mem sangwane
7: barutisi ba bao ra lokile go karolo ya botlhokwa-tlhokwa mo tseleng ya gago go ba leeto la gago la thuto re ba leboga ba tswele pele go dira mošomo o mo botse wena re boke nna ke go rata kudu-kudu-kudu-kudu ebile a ke tlo emisa wa tseba
15: Nna ke a rata
7: bye. Ke ba baranyana ba rena ke re boke le rorisang ba ga Mokwana. Re tswela pele mo metsotsong ye masomepedi seswa e fela go tswa e reng ya bosupa. Re tshia o mongwe mo wera. Dumela tle wena. Ke ke manipulo wena o mang? Hello.
15: Dumela manipulo. Nna ke nna.
7: Ke go kwa ga botse. Lena la gago mang?
15: Ke nna Rafadi o ratile ke Chapulo ke tsena sekolo ga ke primary school.
7: O ratile o thoma go letsa le khono le.
15: Yo
7: pa. Re a mamogela mo gorenyana wa rena o thoma go letsa mo lenaneng la lesang bana. O botse pebele ya gago.
15: Sha,
7: o botse pebele ya gago.
15: Aga
7: re balele lengwalo la letsatsi mo gore wa ka.
15: Lengwalo la ka letsapukung ya Timothy ya pele, lengwalo le re, o tiše go bolela le batho mangwalo le go eletsa le go ruta. Ke ketle go lena.
7: Wa lebala ga botse wa tseba, o ka re wena o tlhola o tsena mo lenaneng la lesambana, eptsa ke a belela o dula o re theleditse kere? Aga re a go leboga, ke le mpotse wena mogweranyana wa ka, gore na botlhokwa-tlhokwa-tlhokwa bja go ngwala matshwao. A go ngwala ke eng
15: o ngwala masao botlhokwa go bana o ka se ngwala masao o ka se tsone batla ka tsone o theletsa molaetsa go ntse o e balang
7: ba ka se gone go theletsa molaetsa go ba go tlopala gore molaetsa o fitlhe go bona ka lebaka la go tlhoka matshwao na wena o kile wa ngwala se sengwe tsa tshile lengwe motlhomong wa selokele matshwao wa lemoga gore le gone gona ga ka dira tsona go ba motlhomong o notloga o tseba gore matshwao a go ngwala a botlhokwa tlhokwa
15: Ala ke tswa ke tswa gore matshwao a botlhoka.
7: Yo, mogwerenyana wa rena o botlhale lena. O ratile Mani Pro o rata a sa emisha kere.
15: Eh le nna ka rata rata rata.
7: Ah, ke mogwerenyana wa rena. A re Mani Pro nna ke thoma go tsena. Mm, ke a dumela. E tswa o tloga a bontsha ga botsebotse gore yena. Awa o dula re thele di tse sontaga se sengwe le se sengwe. A re tsheng o mongwe mogwerenyana re keng gore na yena o reng? O gona go bala. Hello, mogwera wa lesang bana.
16: Hello.
7: Ah, ge ke bolela le mang kae?
16: Ke nna ba Thabile Tef.
7: Ba Thabile wa ga Tef. O tsogile ga botse le khone ba Thabile?
16: Ke tsogile ga botse le rale.
7: Ah, wa, Mani Pro o tloga a feletse. O be a letetse fela gore le tsene le re balele lengwalo la letjatji. Tia dille.
16: Lengwalo la mmotse le letjatji. Le tswa go thumotiwa mathombo. Ke Manuel Simotar. O bela ga ka tsela. O tiisa go balela batho mangwalo le go ba eletsa le go ba ruta ke be ke tle go lena
7: haleluya wena o tiisa go balela batho mangwalo o ba eletse o ba gothatse menna ke tlo fitla o nkemele akere ke le mpotse gore lengwalo le wena o lokushisha byang
16: ke le go sore sento re tshito go na go balela

0: wa tseba gore go bontsha gore nna ke feditse go ngwala ke tshwantse ke ngwaleng e oh ai ke a dumela mogarenyana wa ka wena o botlhale ere ke go leboge bathabile ke go botse gore ke go rata gantsi le gantsi pela
1: ene ke go rata
0: aga ke bathabile wa gatefo armani pro nna ke le bathabile wa gatefo sale ke tloga ke tseba botlhokwa bya matshwao a go ngwala gore molaetsa o fitlhe gore ka nnete se ke sengwala go se tlhakega botse go bana le lengwalo le le ya bolela le re molaetsa go ba go balela batho mangwalo go botlhokwa tlhokwa tjela mpili le ba baleleng tjela mpili le bathegeng tjela mpili lena le ba ruta go fitlhela nna ke boa metsotso ke masomepedi shupa fela go ya ereng ya seswai gopola gore nna le wena re tlo gagaba mmogo go fitlha ereng yana yeo ya seswai mo re tlo re o gere gaogana gona ya ba re shutelela moruti rone le sudi la ranong a itla ka lenaneo la gagwe le bosebosela a re tumiseng rena mme morago ga fao manane o ka moka a mabose ya Thobela FM a tla be a šalana morago ka tatelelano a yona.

0: Prudence Molekwa Marongwa go le sangbana fela mo go thobela FM o shetse go tsebole bo ithabisho Prudence Molekwa Marongwa
1: kanete lena la ka ke Prudence Molekwa Marongwa nna le wena re fitlha moelo wa gore bja le re tlo be ya mo go mafase ka lebaka la gore metsotso ke e tshela fela go ya e reng ya seswai re gause le go gaogana etswa ke kgopela ba babedi fela paletse o mongwe ke tlo ba ke boledišana le yena mola o mongwe yena a tlo ba a re tswalelela lenaneo ka thapelo e reng ke motse yetlhe hello mogwera wa Hello, ke bolela le mang kae?
2: Rona.
1: Ah, ge lena la gago o mang mo gwera wa ka?
2: Ke nna mo la mo ga ga maotsa.
1: A morelang. Ke bitsa yona.
2: Ha?
1: Lena la gago o re ko wena mang?
2: A morelang.
1: A morelang. Ah, ga mani pro, o ibi di tsega botse. Wena o thoma go letsa mo lena no le la rena.
2: Eh.
1: Ah, po. E reng re go amogele semmušo mo lenaneong la lesang bana re re o tswele pele mogweranyana wa ka wena o letse ka lebaka la gore mo go foka moya wa lerato wa kere aga mpotse re boleletse ka matshwao a go ngwala re kwele mofenyi wa rena kgoši a re botsa go tlala seatla mo e leng gore ga re belaele selo nna wena o tseba eng ka ona
2: a se ya go ngwala fela.
1: Mhm, ke a go dira eng?
2: Ke a go dira eng khutlo.
1: Mhm.
2: Ke a go bua ke seng tsho ngi semela.
1: Oh.
2: Go bontsha gore ke tshile le seleng.
1: Oh, ke a go bua lentsu ge le felela go bontsha ga botse gore a wa bya le mo ke mafelelong. A kere.
2: Eh.
1: Sho mo gore wa ka nna ke go rata bya ngwa tseba. E bile ke re o tshole pele o le ja kere.
2: Nna ya
1: go rata. Ah, ke mo gore wa rena ke amogelang. A re mani pro, nna ke thoma go tsena mo lenaneo le. Re ya mo leboga tlhe. E bile re ba gwera ka moka mo le ditse go gona. Ngwalang di nomoro tsa rena tsa ka mo papushing gasho. E le go 086 000 2452 gore lena le kgone go tlo tsena, gore lena le kgone go tlo letsa. A ke re ba gweranyana baka. Phele ge o motho fela o tlo letsa a tsena a re tswalelela lenaneo ka thapelo e le ge a re lebogela tshepidiso ye botse yeo re bilego le yona ka gare ga lenaneo le la lesang bana ke mona sho ke mona ka ntaka ya leitlho o a tsena a re motseeng hello mogare wa mani pro
3: hello
1: a ge ke bolela le mang kae
3: ke ba thabile ta
1: mhm o buile ba thabile wa ga tefo re tswalelele lenaneo ka thapelo re lebogele
3: a re bonye motho ka pele Mudimo papa mdemora mudimo yo halan rapela ke le mo motseng ke le botse le program ya rena le sambane se pete botse ke mang le mang o le tlo ga mushumo wa a ya la ga ya le ba le ba tloga magae ba ye mushumo ke re mudimo papa le ke le tlentse ke re mudimo o tsene pele o re protect o re bontsha narato le le tlentse rena ka moka o re bona re tshimotimo le tsore le tsala o se le kopa re mo re ka sono go pitla gore la tsala plus o bone tsore le tebe tsa ba de tshipa le mo re ka sono go re ka re rape tsa go tsentse tshe tshe le mamotla re ga go la le o mo ende le tshimo mo tshe ga amen
1: amen e re ke go leboge tlhe ke re o be le letsatsi le le bose le ba gore nyana ka moka ba lesang bana ke le rata hore aga ke ba thabile wa gatefo nna le wena re ya tswa metsotso ke bebedi fela go ya e reng ya seswai re tswa ka mang re tswa ka katlego a phane a ena le Maxwell Botha ba re modimo o mosa

0: Tlotsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientel di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso Ka Clientel, ga o reke fela leano, e utswa o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thusa ka senamelwa, dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
1: Shoprite e tsenya matla ka gara sepatšhe sa gago ka lenaneo la ketapele la dituo mo Mzansi. Ka dintšula ka tša extra savings ya di fetago 5000 beke le beke. O ka ntšha bokgoni ba gago ka moka wa hwetša extra ka ditheko tša dilo tša motheo tšeo di subsidisitšwego. Ke bjalo ka 10 kg ya Golden Cloud Cake Wheat Flour ka 119.99 le 5 kg ya Goldie Goba County Fair Frozen Mixed Chicken Portions ka 199.99 e fela. Di hwetšagela go fitlha ka di 11 tša Oktoboro 2026. Thoma go swipe ka di extra savings ga Shoprite fela.
2: A re tumiše morena ke a batho ka moka lebana le yena ka ditumišo
3: Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.

la apewa ke banna ba go tsona le bong kosana apewa ke banna ba go tsona le bo o le sengwa ga shopping are o seke wa lebala o rapela o re ke mantsu a buditsweng ke banna ba abego a shuma le bona monna yo o ile a feta ka lefatsheng la kakeno ka ngwaga wa 2024 a ena le mengwaga ye 15 ke yo mongwe wa babini ba mmino wa mokhukhu yo ile goreng nnete ba go thomile ka kwa kerekeng ya Zion Christian Church gopola gape gore le lekgono le ke tirelo ye kgolo ka kwa St. Agnes Zion Christian Church ka kwa go la Moria ke mo ile goreng tirelo ya gona e fitlha bofelong le tšatšing la lekgono ke ka mo re re gong go lena mo mebileng mo makagetso o tlelang ka tlhokomelo le itlhokomele ga botse ka gore difatanaga ke tše ntši mo ile goreng nnete makagabo rena ba tloba ba boela morago go tswa mafelong a go fapana-fapana bjele ka ge ba be ba tsenela tirelo ye ya kereke ya go ikgetha goba ya mathomo a ngwaga wa Afrika goba wa Afrika nna le wena ge re tshela pele metsiso ya rena re ke meraro go ya e reng ya senyane mmino wo ke o fileng ona e be e le mmino wa o re boledisa mabapi le tlhogopoledišano ya rena ya maatla thapelo ya Seboka mo labukeng ya ditiro tša baapostola kgaolo ya 12 temana ya bohlano re kwa gore bošego bjo Petro a bego a tlo bolawa ka bjona na goreng ka mogona bošego bjo Petro a bego a tlo bolawa ka bjona ya ba modimo o kwa thapelo ya bale ba beng ba rapela ba kgobokane ngwakontsoko ge ba rapela ka fao modimo o iša karabo lefelong le le tlhokang karabo mo monna wa modimo Petro a bego a gokilwe gona ka baka la thapelo o ile a tlemologa ka baka la thapelo o ile a kgona go tswa a ba a fitlha moo bao ba rapelang ba leng gona wena thapelo ya Seboka e go thušitše bjang tswela pele go ngwala tswela pele go gatiša lentšu pele ga ge re tšea bo moruti maeko re tlo tšea maikutlo a gago go kwa gore na wena o a bona ka sebopego se semang se sa mokhutamanga se segolo ke gore a re sokologeng re boelaneng le modimo ka gore e re setšhaba sa ka se se bitswang ka leina la ka ge se ka ikokobetša sa tlogela tsela tša sona tše mpe nna ke le modimo ke tla ba kwa ke le legodimong khutšo malete sokologang.

0: mo re tumisha morena
1: ke je sa di thonje di tanka mo re le sodi o re na ha ka mo ka le fasulo ke South Africa e feta le fase ka tloriso e di rang ke ba lekani e di rang le ke ba bolai
2: tsarololo ya siemo se re leng ka gare ga yona ke Jesu fela thuso ya rena e tswa go yena
1: lentsi la modimo le a re laya lentsi la modimo le a re galepa le re seke ra tšhela naga ye ka madi ra falatša madi ra tlotša naga ye ka madi a batho ba ba sena molati
2: wena o dirang tsona tše tšatši le lengwe o tlo bona matlho a o lebeletše matlho a basadi bao ba bolaileng
0: Tobele FM, moshata wa tsebo le boithabišo.
3: Re ga dikgwetlo tša go loba wa leloko. Kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go hlokege go lebeletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwa go ke go lahlegelwa ke wa leloko. Go ntšišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24. O ka šireletša maloko a 13 go leano le tee. Go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe. Ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo. Ka Clientele, ga o reke fela leano. Eupša o reka gape le khutšo ya monagano. Lebakeng leo, o tlo hloka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o hlokofetše kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatšwe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
4: Lehlabulende yo mongwe le yo mongwe o laletswa cricketeng. Bitsa bagwera ba gago. Tliša lapa ka moka. Tshega sehlopha sa gago.
5: Wow, what a good piece of bowling. I'm rewarded.
4: Bogela dipapadi tša krikete tša maemo a godimo tša profešene tša Afrika Borwa ge di lwela phenyo mo mogopong wa moswa wa Pro 20. Phadišano tše dikgolo, di-six tše kgolo le letšatši le lebotse la boithabišo ka tšhelete ye nnyane go feta ka fa o naganago ka gona. Mogopo o moswa wa Pro 20. Hwetša dithulaganyo tša dipapadi le dithekete go cricket.co.za.
6: Di o bolela ka thapela seboka ke rata o tsa sebaka se ke re go nna thapela seboka entusi ke gore ke tie thapelone thapela seboka entusi ke gore ke ska tshaba go lela ka wa go di modimo ke bolela ka yena mo ke sa metse o mare ka lebaka la gore ke yena tshwere go phelo ya rena ke rata o tsa sebaka se moruti le sudu o ba tsela di ba thobela FM ke Africa borwa re wele ka matlone tsa tshika tsa tshere kwa di tsaba tsa dipolao tsa basadi le bana e fela se se ri tise tsa thapelone ke tlatsetlatselwa ke mangwala a magetho morutilo fudi ka ge a tlhalosa gore tlhokomelo ya modimo ka moka go rena ke motheo wo o lokolola o dipelelo tša rena ka moka go yena seo se tlatsetlwa ke mangwala a magetho go tšwa bukung ya Petro 5:7 ke a leboga ke Albert Machete a le ka sekosa se sena mogopi morutilo fudi.

0: Mari are tielela thapelong dipofare go sa gone o binela go shaye a re tsebe gore na o diragalang e a ya ke motho wa o ba le maoto a lengela ngele ka moka e ka ro ba ro ya ka mo ya ka mo ga tsaka mo go ya ka mo hai ya Mari tielela thapelong mangaka show e re rena mere le boga ka ona tsela yeo go sha e monate go tswa kutullo ma agi re le boga gape ga shwa ditaba ka kutullo kirenye maina bona ape a tshwana ka moka ke bo kutullo ke bo tiragalo ya tiragalo go wa re le boga ka ditaba tsa re senyane wa rra gomme motheletsi wa thobela FM nna le wena re bolela ka matla le mogola wa thapelo ya seboka gore thapelo ye uwe e dirile gore monna a tswe ka gare ga kgolego diketwane di kgaoge ka gare ga bophelo bja gagwe le wena o ka ba o mongwe wa go tsena ka gare ga thapelo ya seboka eng re a tseba le ge o le noši modimo o tla o kwa eo re a tseba gore le ge o le lekunutung modimo o tla go kwa empa go na le nako ya seboka go na le nako ya gore re tle ka moka re be pelo tee re rapele ka moka re le mmogo ke mo modimo a tlo tsošološang meboya ya rena tabenye ya thapelo rena magagešo rena le bonnete bja gore le dikopanong tša dikereke go tla rapedišwa bothata bjo bo aparetšego naga ye bja dikgaruru tša bong gender based violence gape le femicide morena o re setšhaba sa ka seo se bitswang ka leina laka ge se ka ikhunama sa nyaka sefatlhao sa ka nna Jehova modimo ke tlo ba kwa ke le legodimong ebile ke tla kwa thapelo tša sona ka fodiša le naga ya bona buka ya bobedi ya dikorone ka kgaolo ya bosupa temana ya lesome4 morena Jesu le yena ka yona taba ye o ruta barutiwa ba gagwe thapelo gore bathonke ba tsebe thapelo bathonke ba bone maatla le bogolo bja thapelo re go boditše gore re tlo boledišana le moruti Maeko bao ba yago gore aga moyeng mo mesong ye mebotse ya letšatši la lekgono go tšwa ka kuang ga molepo ga ramphiri re a lotšha mongaka moruti Maeko ebile re a le amogela lenaneo la re tumiše morena go thobela FM
1: motlhanka modimo ke a dumediša ka leina la morena Jesu ke leboga le sebaka se o mphileng sona
0: aga re a golofela gore lethagetse le tswile gabotse ka moo ga molepo
1: modimo fa re bolokile ka thušo ya gage re bona re sepela gabotse
0: aga mongaka re nyaka re tlhatlha moleta bashe gore moruti wa ka moruti Maeko re sale ba kreste re sale bana ba modimo ba le ba bego ba rapela ka seboka le mo metlheng ya lekgono
1: motlhanka modimo putšišo ya gago ke putšišo ye boima ke putšišo yeo re lebanago le yona letšatši ka letšatši mara go leka go e araba ke gore re sale bakeresete bothata bja rena ke gore phetlhi e re tsenetše ka ngwakong re tshwenya ke ntoši ba re ke a familiar spirit ga re sale batho ba go nyaka go sepela go ya ka lentšu la modimo re batho ba go nyaka go sepela go ya ka dikgopolo tša batho and-e o tsebe gore ge re bolela ka mokeresete ka ntle le pebele a gona mokeresete ka ntle le pebele a gona mo re yang gona ka ntle le lentšu la modimo ga go therešo yeo re tla go e bolela
0: ka ntle le kreste ka bo yena a se rena bakeresete
1: mongaka
0: monna o mongwe o re ge kreste a sego a se rena selo ge re thoma go nyalana le yena re thoma go ba bakeresete ba ga kreste bao ba dumetseng kreste ka sebele
1: motlanka modimo
0: so moruti taba ye ya kiakwa ya ngwaya-ngwaya e ntia ka mokgomongwe ke kgopela le ntshwarele bjale ke fetiše ba mabenkele re kgona go tswela pele gabotse ntle le tšhitišo
2: rena re ba ga modife di le botse ai a e re tle ka thokone mo e le gore ba re tseba ka la modife re leboga mang ge se Standard Bank Maemo account nna lapa la geši le kgwetša fashion e mmogo ka phokoletšo ya go fitlhela go 200 rand ka go legit le di-grocery tše mmogo ka dipokeletšo ga Shoprite ke eng e nngwe e mmogo ke phokeletšo ya 35 rand kwa KFC lwene re topetse ka mmo go saga go sefane o swala le rena baga mmo dise ke o bula Standard Bank my mo account le hono Standard Bank ke mo abo wa simola wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana go ne le dipielano
3: Mang le mang yo nang le pelelo ngongorego mabapi le papatso ya dipolitiki go bagasho ya dikgetho ya dipolitiki ye ga shwago ke Thobela FM a ka isha pelelo go ba ngongorego go Independent Communication Authority of South Africa ikasa pele go feta matsatsi a mahlano papatso e ga shitswe go ngongorega hle ikopanya le Compliance Department ya ikasa ka mogala go 012-568-3233 go ba ka email go broadcastingcompliance@icasa.org.za le complaints ccc@icasa.org.za nomoro ya ikasa ya mogala ke 012-568-3233 go ba ka email go broadcastingcompliance@icasa.org.za le complaints ccc@icasa.org.za moshate
4: mo re tumisha morena le le sudi la rano la morena le lengwe le lengwe thobela fm moshate wa tsebo le boithabisho
0: muruti maeko lj go tswa ka kwa ga molepo ga ramperi mongaka re tswela pele ka poledishano ya rena mo mesonge e mebotsi ya letsatsi gore re tsenetswe
1: Retseletse motlhanka modimo ene metsi a gona a tla ka lebelo le legolo.
0: Mo ile
1: le kentse. Metsi a gona a retseletse a tla ka lebelo le legolo. Ke be ke go theleditse motlhanka modimo. Ke be ke kwa o tsopola lengwalo la mo go ba current ba dikoronika tsa bobedi kgaolo ya bosupa mo temaneng ya lesome nne. Ke be ke rata gore go ka re re ka lebelela go thoma go verse number 12.
0: Age.
1: Yona ge e balwa ka sepedi e re morena a tla a bonwa ke Salomo e le bosego. A morera a re. Thapelo ya gago ke ikwele. Mme selo fa ke go kgethile gore e be ngwako wa ka wa didimo. Mm. Tsa go ntse go bolela ke theleditse ke kwa mantšu a dutse mo pelong ya ka gore re bolele ka taba ya gore gape taba e thoma go kweng modimo.
0: Hallelujah.
1: Taba e thoma gore modimo a ikutulle go wena pele.
0: Mm.
1: Ka mantšu a mangwe go ra gore ke re tsena ka re ka thapelo ya seboka. O santse go ba go ena le motho yo a kwele go modimo.
0: Haleluya.
1: Pele batho ba ya go kopana ba ya go rapela modimo o botsa Salomo o re go yena o re matlho a ka a tlo lebelela lefelo le ka gore e tlo ba lefelo la ka la didimo. O ra re ke mo modimo a botsa go Salomo gore ke lebeletse gore ka ge o rapetse ke go kwele ka ge ke go kwele ebile o mpone. Le lefelo le o rapetse o le mo go lona e tlo ba lefelo le o matlho a ka a le lebeletseng se se ra gore motlhanka modimo potsiso e kgolo yeo re leng ka gare ga yona godimo ga taba ya gore re fa le bakeresete na e latelwa ke gore re kwele mang ka gare ga thapelo ye re e rapelang
0: e tse re kano rapela re sa kwa selo
1: re kano rapela re se ra kwa selo ene o tsebe gore go kweng go ra gore le ditaelo tsa gona di fiwe modimo o tla re botsa gore re rapele ka tselamang
0: modimo o tla re botsa gore re rapele ka tselamang re rapelele eng
1: motlhanka modimo
0: jwale ge ya setšhabeng re ya tabeng ya botlhokwa bja seboka se gore na seboka se re gola kae se re thusa bjang
1: Mutanga Mudimu Erikito Reliona Wala this number 13 Mudimu Wuja Salomo Ore Viale Vialo Renkatswale Lalogodimu Pula ya Sokwa.
0: So
1: Uba Renka Chishaye Ya Sinyanara. Uba Renka Romadin Ku Jawela Sichava Saka. Ore Rea Mota Vinyago Naka Wuncha or Tadelo Yasubuka Irutusha Wang. Ntwa mathomo go re thapelo a seboka e tlhoka gore e be le moetla pele yo akwele go modimo modimo ma wa bontsha gore nka tswalela le godimo la segwetse puda nka tlisa tsie ya ja le mashimo a lena go mme modimo mo dimotse a di bolelang ka mokana ka tsona o ba nyaka go montsha crisis yeo setšhaba se welang ka gare ga yone nabile mo veseng yeo bogontsi o itsopola go verse number 14 ore setšhaba sa ka se se bitswago ka leina la ka yano taba ye e nyaka gore e tsitsinkele modimo mo o bontšha ka botse gore specifically o bolela le ma go ira gore go na le mafapa a mabedi a ditšhaba tša modimo se sengwe setšhaba ga se bitswe ka leina la modimo se sengwe setšhaba se bitswa ka leina la modimo jalo mo modimo o botša Salomo gore setšhaba se se bitswago ka leina la ka o ra gore go na le maatla mo leineng le la morena setšhaba sa ka se se bitswago ka leina la ka o ra gore setšhaba se ge se ka lesa go dira tše modimo a di nyakang gona le bale ba go se bitswe ka leina ga ba tlo kgona go bona maatla a modimo
0: ba go se bitswe ka leina ba go dio ba setšhaba fela ba ka sebe le kgatlhego ya go theletša goba ya go bona le go tseba modimo wo wa go nyaka gore batho ba bitswe ka leina la gagwe
1: motlhanka modimo
0: ebile se gape se re iša tabeng ya gore ge o le o bitswa ka leina la gagwe sa mathomo ke gore o tlhoke ya boikokobetso ka re ya gago
1: motlhanka modimo
0: batho ba ikgantšha mamotlha ba ikgantšha le mo dipulpiting ba ikgantšha ba tshwere bebele ba nyatša ba bangwe ntše ba e bala ba nyatša ba bangwe ntše ba e rera ka tlhogo ba nyatša ba bangwe kore a gona motho se a gona kholofelo ye setšhaba se sengwe seo se sa tsebeng modimo se e bonang go yo a reng ke tseba modimo
1: ka baka la gore Paulose o re bona ba ba bonagalago e le ba borapedi ba gana le maatla a thapelo ko gore ba rapela ba fetsa ba ye magatlhanong le thapelo e ba e rapetseng ola wa go se bitswe ka leina la modimo o a gakanega o gakanega le go feta jalo mo modimo mo o fa Solomo gore a rapediše batho bang go na le di-principles tše modimo a šomang ka tsona ga a fetsa gore setšhaba sa go bitswa ka leina la ka e kwa gore na modimo o reng gore ge se ka ikokobetša sa rapela ge se ka ikokobetša sa rapela gape gona go raya gore naga ya rena ge bokeresete bo timelela go raya gore re timetša dilo tše dintšhi re gakantšha setšhaba re gakantšha bana ba rena re gakantšha malapa a rena and ge malapa a rena a gakanega go raya gore setšhaba le sona se ile go gakanega ka re go kopana batho bao ba tšwago malapeng a go gakanega jalo mo modimo re setšhaba se ga se ikokobetse jale taba e re iša kua go chapter number 20 gona mo bukeng ya dikoronika verse number 13 ge o ka e lebelela mola bebele e bontšha gore kgoši Jehosefate ka gore ba le kare ga crisis a tlhaselwa ke kgoši je tharo and go be go sana blacksmith ka mo gare ga naga ya bona go ra gore marumo a kokobane a ba sa kgona go dira marumo a maswa dikgoši tše tharo di atla di tlo mo tlhasela go ka e lebelela verse number 13 ka re e thoma go chapter number 17 go verse number 13 chapter number 20 baebele e re Jehosefate a bitša setšhaba sa Juda a bitša ka moka ga bona setšhaba sa Iseraele gore ba kopane kwa Jerusalema e re ba tla le bana ba bona ba tla le basadi ba bona ba tla le barwa ba bona jalo o e lebelele motlhanka modimo moruti lesudi o ka kerekeng o galagatša evangeli moruti maeko o galagatša evangeli ka kerekeng mosadi ya ge ga gona morwedi ya ge ga gona morwage le yena ga gona bao ba rerelang ba šetse ba ena le putšišo ya gore re a go kwa mara mosadi ya go kae re a go kwa mara monna ga go kae re a go kwa mara bana ba ga go batla jalo mo Jehosefate o bitša setšhaba ka moka gore se tle pele ga modimo ba tle ba rapele
0: ge ba rapela ka seboka moruti dikarabo tsa bona direng
1: ge ba rapela ka seboka ka gore ba ba ipokobeleditse modimo ka tsela ya go sije ba lefitse dijo ba tle pele ka sefatshego sa modimo ke be ke nyaka gore re e lebelele ka botse gore ge itswela pele e re ge ba le gona mo thapelong moya wa modimo wa fologa o ya go mošimane wa go se tsije Jesahiel o go tsebiwa gore a kgolokhukhu wa gage yo e le go Asafo Mobisalema papa ga a tsebiwe ga kgolo wa ga a tsebiwe ga kgolo wa papa ga a tsebiwe mara go tlo o bolelwa ka Asafo gore batho ba kgone go tseba gore Asafo o ile a phelela modimo setlogolokhukhu sa gage moya wa modimo mo fologetse jale ge o ka lebelela matšatsing a bolekgono motlhanka modimo maina a go se tsiwe ga a tlhokomologwa go ketimiša maina a go tsiwa a o e le goreng maina a gona a sa kwa go modimo a kwa godimo ka diary ya kgale a kwa godimo ka AI maina a sana nako a go dia dijo tse diswa re fiwa melatša ke ka lebaka leo le setšhaba sa rena se le ka roka bothata
0: re fiwa melatša ka baka la gore re tlhokomologile so
1: jehafiwa melatša motlhanka modimo ka gore go nyakega maina a tsiwang maina a tumileng ge re ba bitse ka sekgware re ke di crowd pullers they pull the crowds but they give us dijo tša maabane ka gare ga dijo tša maabane ga go sana phenyo modimo a se modimo wa history ga a bolela gore ke tseba megopolo e ke le gopolang ka yona o ke a itsopola ore ke tseba le bokamoso jo ke le tshwaretseng jona ke bokamoso jo bokaone
0: o moruti wa ka moruti maeko a ke tseba megopolo ye ke le gopolang ka yona ya bokamoso megopolo ya katlego megopolo ya go le tsweleletša megopolo ya go le dira batho a moruti a re lebelele se sengwe se e le goreng motho a tshwanela go dira phoso ka sona go sebe ka gare ga seboka ka gore ge ba be ba le ka gare ya seboka se jesiele o a emelela o iša molaetša o kgoši monna yo a beng a sena maemo ka gare ya setšhaba monna yo a beng a sena a sa tsebeye go sena yo a mmonanga o emelela yena o re kgoši we molaetša šo
1: motlhanka wa modimo se re se ba swalelang go se dira ge re le batlhanka ba modimo re dumeletse modimo re seke ra meba batho difatlhego ka gore re dumeletse familiar spirit familiar spirit gape ya re foretša e re batho ka moka ke ba modimo yes ke thereso batho ka moka ke ba modimo mara modimo mo o fataba ore ba ba bitswago ka leina laka ba ba bitswago ka leina laka se re se ba swalelang go se dira ke gore re seke ra ba ra rwala magetla re tlhoka gore re ikokobeletse modimo ke be ke nyaka gore re theoge ka vese ye re e bala gannyane gannyane ga a tswela pele o re setšhaba se ge se ka rapela ge se ka rapela ga a bolele ka fashion parade ga a bolele ka go kgantšha ke ka dikoloi a bolele ka go kgantšha ka mosadi ka re wa tseba moruti lesudi re tla ema pele ka kereke ba ba botsa gore mosadi wa ka o phala basadi ka moka ka mo ande vese ya ntongwe ga ego re tla ema ka pele ka kereke ba ba botsa gore nna ke reila koloi ya bokae

0: tla motlhanka modimo le ka re ga ditlhapelo tsa rena ga go bolelwe lentsu go bolelwa potla tsa rena go bolelwa di-promotion go bolelwa di-achievement tse di tse anti mara Paulus o re as your soul prospers so you shall be in good health re lebelela tsa maselelo re kgogetse tsa mathomo
1: moruti wa ka moruti maeko re lahlega e se ka bakala gore re sa tsebe
0: tanga modimo
1: re tlogetse tsa mathomo re nyaka tsa mafelelo
0: mothanga modimo
1: sa pele tsuma mmusho wa modimo le toko ya gona tse ka moka ditlalatela
0: mothanga modimo
1: ai moruti nna ke nyaka gore ge ntse re be re bolela ka botlhokwa bya thapelo ya seboka ka tsela ye o re lentswe la modimo bukeng ya ditiro tsa baapostola re humana mphuthewe e rapela e kgobokane kore phuthewo yela ya baapostola ya ditiro tsa baapostola ka moka ga tsona diphuthewo tsela di yankgatlha ye nngwe phuthego ba be ba rapela ba le pelote ba le mmogo ke moo o ileng wa tla modimo a theoša maatla a moya wa gage ba thoma go bolela ka maleme phuthego ye nngwe se le yona ke a e bona ge bo petro ba tshwerwe ba le kare ya kgolego ba tswela pele ba rapela gomme dikarabo tša fitlha go modimo modimo a bofollwa diketwane ka re ya kgolego ya bophelo bja motho
0: mothanka modimo
1: papa moruti ke mangwalo a makgethwa a re botjang ka botlhokwa bja thapelo ya seboka motlhomong ge re feleletša moruti wa ka seo le nyakang gore tlhatlha ka sona tabeng ya thapelo ya seboka ebile re rapelela naga ya rena ya Afrika Borwa re lebeletše dipolayano tše di leng gona go sa tswa go hwetšwa setopo ka kwa Thembisa go sa tswa go bolawa o sa tswa go thuntšhwa batho mantšeboa ka kwa Carltonville moruti re tlhoka letsoo la modimo
0: ka nnete modimo fao ka re setšhaba sa ka se ka rapela o ba lebeletše gore re rapele ka tumelo re rapele ka tumelo re rapele re dumela modimo re se ke ra rapela re tauta ka gare ga dipelo tša rena ke ka lebaka le go Mareka chapter number 11 verse number 23 ke a itsopola modimo o bolela taba mo Jesu o re ge o dumela pelong ya gago o botsa thaba o re shuta thaba e tla shuta ge o dumela pelong ya gago gore tseo di rapelelang o di fumane mme tsona o tla di amogela jalo ka setšhaba motlhanka modimo nna le wena batlhanka ba morena re tlhoka go ya mapele ka seboka re tletse tumelo re seke ra rapela thapelo ya maybe re rapele re tile gore modimo o re mo rapelang ke modimo wa go rekwa gona mo go chapter number 7 verse 14 o re setšhaba sa ka se tsome sefatlhego re tlhoka go tsoma sefatlhego sa modimo modimo ga a bolela mo go Jeremia 29 verse 13 o re le tla nnyaka mme le tla nkgwetša ka gore le nnyaka ka dipelo tsa lena ka moka re tlhoka go nyaka modimo ka dipelo tsa rena ka moka ya maselelo o re go bona gore re lahle ditsela tsa rena ke dimpe jalo wa e samapa gore ge o rapela ditsela tsa gago e se tse di kgatlhang modimo go ra re thapelo ye ga e na maatla thapelo ya maatla ke ya monna goba ke ya mosadi wa tla lemoga go se sengwadilweng bukeng ya John wa pele chapter number 1 verse number 9 gore modimo wa rena oa botega ebile modimo wa rena kwa toko ge rena re bolela dibe tsa rena go yena o tla re lebalela a ba re tlhatswa magopo a rena ka mokana ka ona bana bešo setšhaba se timetše ka re go timela baruti pele ge baruti ba ka se tsebe modimo ge baruti re ka seene tumelong ra dumela familia spirit e re etsa pele ga re tlo achieva selo re tlhoka go lahla ditsela tša rena tše mpe re tlogele go nyatšana re tlogele go gerulana re tlogele go bolelana ga mpe motho yo mokaone pele ga modimo ke a dumelang gore ga ke na le sebe a bolela sebe sa gage go modimo modimo a mo lebalela gomme a mo tlhatswa dibe tsa gage ka moka di-results tsa thapelo ya seboka she modimo o re ge le dirile tse ke di boletseng ke tla lekwa ke le gae le godimoo ke tla lekwa ke le gae le godimoo number 2 ke tla lebalela dibe tsa lena ke tla lebalela dibe tsa lena number 3 ke yeo re fetsang ka yona ye ntshogofatsang ka gona ore I will heal

0: mo re tumisha morena le lesudi la rano la morena le lengwe le lengwe thobela fm moshate wa tsebole boithabisho
1: aga metsotso ye seswai rea irenye ya senya ya lesome go thobela fm ya le gotlagatsho la afrika borwa ke ya le bona magagesho mologadi beti are moruti lesudi khotsonga na re ra ya tengwana gotse are thapelo ya seboka ina le matla ka lebaka la gore re bao ba filwego di neo tse di fapanego gona le morere moopedi moletsi wa okene wa sekopo re fana matla ge re kopane amen mologadi beti ka kwa ga masemola psiring re le bakangwanesho thomas lenyanyabedi are moruti lesudi le batheletse mmogo le moeng wa rena bo moruti maeko na thapelo ya seboka e nthušitše ka go tia maatla mo thapelong ke ka mo segosese ba re ke ka mo Soweto Freedom Park ga e ke segosese sephokobie ga mamaile a kolobetona mogale kgwatlha ba re thapelo ya seboka moruti lesudi e nthušitše gore ke tsebe thapelo le go fana le go ba le maatla a go rapela tšatši le lengwe mogale sepho kgwatlha ka kwa penina paka ga e ke tlhabine ga mogoboya a na le dwaba ba re kgotsong moruti lesudi thapelo ya seboka e na le maatla kudu ka moka ga lena le tlabe le kgopela go ye godimodimo a kwe selo sa lena a na le dwaba ka kwa mamelodi di 14 ga e ke madiša ditoro re ya go leboga Pantries Olivia a re thobela moruti wa ka sontaga se se botse ka Kreste Jesu yo thapelo ya seboka moruti wa ka na intiretse metlholo ka gare ga mošomo wo ke o šomang ka lona lebaka le manaba a ntsene a ntšhentšha ka ntle mara barapedi ka nna ba ntshwala ka dithapelo ka fenya thapelo ya seboka e bohlokwa kudu-kudu Pantries Maoko ka kwa Bushbuckridge a phele indaba ga mthakathi re ya go leboga gona fa le go thobela FM ya le gotlagatsho la Afrika Borwa lena le namile la re ngwalela ka yona tsela yeo ebile ba mogala le bona ba gona ba letse ba re tate lesudi sekamela ka mo megaleng ngwaneso le nna re nyaka go bolela le wena re ya lotšha motheletše le kae mongaka thobela
2: Ultima shale diga tshedi bo ntire ga skoro.
1: Ke le kwa ga botse mongaka.
2: Thapelo ya seboka ina le matla.
1: Thapelo ya seboka ina le matla.
2: Mata go di khona go tshentsha DM. Ke be go rena gana gore e ka se di fetoshe. Ntsha re o ka e dumela. A se di go di a fetu. Ka ba ka re tshele tsa le batho ba ino le gore ba sa di tsheka magare. Seboka se le kwa se ba bitsa sa diokene tsa kereke ya bona le dikopo gore ka re tumise modimo ka seboka ba dira ka magae gore e emelelang le le boneng bogolo jwa modimo
1: amen re le felese tsa kae moruti
2: ama
1: re le felese tsa kae
2: ah ngwakong wa morena
1: a re eng ngwakong wa morena ke thabetse Ke tabetse ba unthera ba re ari engwa kongwa morena.
2: Ngwa morena re ri minera re mutumise. Ke yona bo ikoko betse jo mudimo a bonya ka ge re opela re di na ba bangwe le bona re batla re joina ba bona gore batho ba ba itsere gore re taba e serious.
1: Ngwane sho re ya le boga modimo le sho fatshe o mongwe sho mothele tshi thobela.
3: Ke ka re timise morena thobela thobela moruti le sudi ka mogasho moruti le sudi. O tlhoka ba thapelo ya seboka. Wa tsaba botlhoko ya thapelo ya seboka na bongkgatlhela gore ge o fedile maatla o kgona go ba le maatla ba kgona go kuketsa bana ba modimo and ebile e nongkgatlhela gore a ene go rena go rapelela batho ba kereke ga gona go rapela kereke ga di bale le ge nka ba le mathata ore ka ba le malwetse gana mo founung ka ne kgona gore ke le ka gae ke robetseng pete gore ke le mošomong ka ba founela basadi ba bomme ba merapelo baka rapela le bona ka founu moruti lesudi thapelo ya seboka e tloga ena le maatla moruti ne na nthušitše maga a mantšha ke noko no bolela maaka e nthutile le gore modimo gona wa phela modimo o kae le kae mo re sepelang gona modimo a ne gore ka kerekeng e feng a ne gore bomme ba ke ba kereke efe gore moruti o kwa kereke efe moruti lesudi ne le molepo ke le ka mamankgaile ga molepo ka kgoši molepo
1: Amen. Re a leboga mma wa ka metsotso ya rena re ke meraro go ya ireng ya lesome go thobela FM ya legotlagaso la Africa Borwa. Re ke le botse magagesho le khono go na le papadi ya boditšhabatšhaba ya tšatšilete ye ka kwa go la bareke Odi One Day International Series. Second match wa boraro Proteas ba kopana le Australia ka kwa Wanderers Stadium go la Johannesburg. Morago ga ditaba tša iri ya lesome re tlo ba re boledišana le Motswane go kwa gore na go sepelega bjang ka kwa go la Johannesburg ka papadi ye ya cricket. Nna re a tseba gore Modimo wo e sa le motlhabanedi, re a tseba gore o sa re lwela, ge re rapela yena wa re lwela. Yo ke Pastor Chobeka a ena le Jemina Mphahlele.

0: kgweding ye re gopola bobotse bja dithaba tša lulu re gopola bothakga bja noka ya Limpopo letaba le lebelle re apara myemyelo difatlhegong ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tša bakgalabe le bakgekolo
1: mo ngwetse kgoši ya mathomo e lego seolwana go latela Ramohibidu go latela Marile wa pele abe go latela kgošigadi Mpošo
0: Thobel FM e keteka bokgwa le setšo sa gago Thobel FM mošata wa tsebo le boithabišo
2: Setšhaba go nankgono se imelwa ke mathata a tša maphelo bjalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout, lerumo la madi le kgonthišitšwe ke borasaense bjalo ka setlhokiša madi, setiša mmele le se imolola kgatelelo ya monagano se e tlhatletšwego ka ditswaka tša makgete tša maphelo. Lerumo la madi sa letshetšwa ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo la madi le kgwetšagela Dis-Chem, Clicks le dikhemising tše dingwe nageng ka bophara, le kgwetšagela ka diphilisi le marothi. Lerumo la madi. Feel the healing power.
3: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao. Nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le balelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5000 rands. A Clientele Legal o hwetša keletso ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletšwego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online. Go dirišwa ditefetso tša tlwaelo.
4: Ntšha bogare bja gago bjalo ka seapeye le spa. Kgwetša phokoletšo ya go fitlha go 80% ka dišomišwa tša ka kitšhining tša Nutrifresh. Ge o reka ditšweletša tša go swana le 700ml All Gold Tomato Sauce ka 32.99 o boloka 7 ranta ka rewards card. Goba 500g Rama Original 70% Fat Spread Break ka 26.99 o boloka 10 ranta ka rewards card. Go thoma ka di 22 tša September go fitlha di 6 October. Ge stoko sa le gona ga spa fela. Go na le dipeelo.
5: South Africa if it le fase ka tloriso e dirang ke ba lekane e dirang le ke ba bolai
6: tsarololo ya siemo se re leng ka gare ga yona ke Jesu fela thuso ya rena e tswa go yena
5: lentsula modimo le ya re laya lentsula modimo le ya re galeba le re seke ra tshela naga ye ka madi ra pala ka madi ra tlotsa naga ye ka madi a batho ba ba sena molato
6: wena o dira ntjona tshe tshatsi le lengwe o tlo bona matlo a o lebeletse matlo a basadi ba o ba bolaile
0: Thobel FM mo shata wa tsebo le boithabiso

0: o theleditse a retomišeng morena le lesudi la ranong motho wa setlhako sephadi mathabeng fela mo go thobela fm
1: mošhata wa tsebo le boithabišo
2: alo nna le wena motheletsi wa thobela fm le kgotlagatsho la aforika borwa ke lengwalo le monate le tswang mane magodimong le romilwe ke tate nna le wena ke yone sepego se ke ge re nabile re amogela le go lotšha mange se yena mike mashego michael dumela ngwaneso
3: ntate lesudi ke tee sebaka se ke le dumedise kgotsa modimo ebele le ena
2: le phetse ga botse
3: re sa phetse ga botse ka moao modimo a gona bothata
2: jo nna we batheletse re be re filima o filima mo le mike ka baka la go binela koša ye ya lengwalo la go tswa legodimong wa tseba lengwalo le bosiwang le tswa go modimo a ke tsebe ke mangwalo a makae wena nkile wa hwetsa go tswa bathong empa go na le lengwalo la go tswa go modimo mike mashego ngwaneso e re rena mere re go tsebe bokaone gore na ga botse ge re bolela ka mike mashego re bolela ka mang wa go tswa kae
3: okay e re ke sa pele ke jesu baka se ke dumediše batheletši ba thobela fm go le le gaufi ebile ke dumediše le balatedi ba mike ke ena mike t mashego wa leng mo okay mike mashego o tswa lefaseng la matibidi motsaneng o monnyane o bitswa mphato leroro ya ke mo mike a tswang gona
2: aga jale wena mike go tswa ka kwa matibidi ka kwa ke eng sa go dira gore o name o dume go ipona o le ka gare ga industry ya mmino
3: ntate lesudi e re go bolele ka tsela e go ipona ke le ka gara industry e a se go nyaka botse-botse mo lefaseng modimo ga re be mo lefaseng o re tlišitše ka purpose ka morero ee ka baka la gore ditaba tse di tswelelela ga botse-botse ka gara kereke ke motho yo le gorego ke tsena kereke ya seo ee so
2: ke
3: motho yo le gorego ke gotse ke bina koša kudu.

0: the late Letabo Motlala. Ke na wa ile ngang a tla mo go nna re monna gape wena monna ga o ka tsena studio ng memo ya batho ka sokologa batho ba ba robetseng go dipetleleng bakatjwa ibile ba bangwe ba ba tjulentseleng bakatla ba bona modimo ka wena go mo ile re le ra tsena ka ra studio re dira ntungwe ya matla album ya mathomo baby jwa ratana
1: age
0: ibile ka madimo a be re le ra re re release ra gre accident de re jwa re le fasting la beges 40 unfortunately yena a tloga mo le fase
1: batho ba ntse go lena le yena
0: ke motho e bile re go ba betha alto mo album ile ibile a nthusha ka transport ka mo ile motho ana le nkolo ya gagae unfortunately a tloga mo le fase ke ra moya wa go robala ka gotso ke se ke leng sona today ka bakala gagae
1: aga ge re namile re tshela pele motho duma go tseba go tswa go wena mike gore na o ingwalela dikosha go ba gona le batho ba ba rego papa re bona o ka re ye ka loka
0: dikosha tse di tla ka tsela e ke hlaloshe modimo o bereka ka ditsela tsa gae
1: amen
0: ge modimo wa go etela o go etela o le tie ka se go etela ona le batho so na ke re ge ke le moshumong motlhomongwe ke bereka ke motho lo a re ke no thoma ka nopela ke moka ge ke le ope ke le busy le mmereko wa magoa e no ba ntwela ya gore le no tla pina ya rore ke lengolo le le tswang mane magodimong le le rometseng ke Jehova batho ba ke berekang le bone bašomišane ka nna bana ba bantši ya o ka re ga botse monna o ka re a tšega botse ka motlhong mara
1: re bereka ena wa opela
0: yena wa opela mara tema ka mola mushumong i gona
1: o tema ya tswa
0: bjale ke moka dino tla ka ona mogong album ino felela ke le busy ke bereka mola ke le busy ke bereka ke moka go sha ino tla ya lore ka thapelo
1: age
0: ya tsona ka
1: mo gomme ka ona se bope go sewa na le wena re tshola pele go ipsina ka karolwana ya rena ya ditumiso ka mmino rena le Mike Mashego ba ga Mashego keng ke ditau
0: ke ditau ke batho ba o jana ma
1: tu ba ga bo SKV
0: amen
1: aga
0: ya
1: ke na le bonnete bja gore le yena kua matibili wa go tseba
0: ya a ga no ba o tseba ka re Mashego yona e tletse matibidi boshi Vegas 40 yo ya Mashego
1: ke be ke sa bo tsa kere le ntshina ha o le tsona le swana le lengwe ba re ke Besh Mashile e bile le le kana ka CM
0: ya Besh re shumi ke mushumisha no mo go le nna mo industry ya mmino o mo tsebeng ga ka ke mo tsebile re ile eventeng ka Thulamagashi
1: age
0: mengwa ga nyela e fitile morago kwa ka no kopana le ena ra no thoma ra no tsebana ebile ra no clicka ke ile ka ira event mengwa ga ile fitileng o ile a ba gona eventeng ya ka ke launcha DVD ya
1: ao batho re a leboga ngwaneso e re re fete mabenkeleng morago ga fa o re bua ka thapelo
2: wa tseba ke eng sa go opisa Ausi Babratlhogo le Shole DJ ya ka mošomong dikopanong ba a botšiša gore go tla bjang gore a phela a seswiša ka mmino eupša o šitwa ke content calendar ai a e kwagale bjale matšatši a Ausi Babra o dula kgausi le spikara sa ka kantorong gapešetšeo ba yena mokwalakwatši wa lešole man ai ge o ikwa o rengwa ke tlhogo ka baka la side hustle ya motho yo mongwe gwetša mašeša o fetole mahlabi goba maatla turn pain into power gwetša grandpa sebolaya mahlabi sa go šoma ka bjako grandpa the first effective pain relief
3: etela food hyper mkopane gona bjale go fitlha ka di 30 september gomme go kgwetsa 25 kg ya pitsana maize meal ka 144.99 400 grams ya cool baked beans reka tša tharo ka 39.99 2 liter ya oros juice ka 29.99 2 liter ya stay soft fabric softener ka 39.99 500 ml ya clear body cream ka 28.99 mola 2 liter ya hard pot e le 319.99 food hyper mkopane where you always save
4: mo re tumisha morena le le sudi la rano la morena le lengwe le lengwe
5: thobela fm mushate wa tsebolo boithabisho

0: o tshotlhe tshere di labalabelang tshotlhe tshere di gopelago a re di gopeleng go modimo ka thapelo fela Mike ke akwa o bolela botlhokwa ba thapelo mo ngwanesho
1: aya
0: rena re misonye re bolela ka matla a thapelo ya seboka
1: aya
0: yo yo berekela byang thapelo Mike
1: a gona ntwe e hlolang thapelo mo lefaseng ke ka lebaka le ke bolelang gore ge o tshwenyegile o le ka ra malwetse o le ka gara dipetlele batho ba robetse ko dipetleleng kwa go boima go bothata ntwe e ka kgonang go tlhola moleko o leng ka gare ona ke thapelo fela
0: amen
1: go ya go motho o lla merogo e tletse matlhong o lla o na le kereng stress
0: go ka se go thuse
1: ya go ka se go thuse ka selo mara fela ge o ka llela modimo wa gago wa morapela ke ena a tle kgonang go ralela mathata a o leng ka gare gona ge o nyaka mošomo o sa kgone go kgwetsa mošomo o tshwantse gore o gotame o bolele le modimo wa gago ke ena a tle kgonang go go bulela dilo tsa bophelo ba gago ka moka ga tsona ke ka lebaka le mogokoša ye ke bolelang le batho le bophelo ba motho ke re ka thapelo fela dilo tsotlhe di a kgonega
0: ngwaneso ka thapelo dilo di a kgonega go na le batho ba setlhabelo ba bantsi ba basadi bao e le goreng ba itemogela dikgaruru ka lebaka la baratiwa ba bona o reng wena jale ka Mike go batho bao ba dirang dikgaruru le bao ba tlhokofatswang
1: wa tseba batho ba ba tlhokofatswang mo lefaseng go na le polele nngwe ya sepedi e re setlhare sa mmuši ko go tshurugela ge o bona gore go na le selo se sengwe a se go tshware ga botse ka motho o phedišanang le ena goba motho o phelang le ena ka molapeng tsela ya maleba ke gore o tshorogo mo go ena ka koreng ka o be le tsela e kaone ya gore o tshoroge mo go ena gore go sekwaba go atla go ba le tsela ye nngwe ya gore le feleletse le go batjana goba le bolayana
0: kore o nyaka gore Mike motho a bule mahlo pele ga ge a tsiya dipheto
1: ya kore o tshwantse gore o be le maitemogelo
0: o seka o dumela tsotsi
1: o seka wane o dula le motho o sa mo tsebeng
0: lefafara
1: wane o tšhela motho ka mo ntlong o sa mo tsebeng wena o nyaka o ja le motho o sa mo tsebeng gore o tswa kae ke wa
0: gamang
1: mara o nyaka o ja dijo le yena ka mo ntlong o dule le yena mara ge letšatši le dikela o a go chekela
0: o ntšhetša
1: o thoma go ntšhetša dithunya goba a go ntšhetše semelo sa gage se wena o sa se tsebeng
0: modimo a re thuše
1: transport e o ya gaekang mo strateng o sa e tsebe gore ke agamang e tswelela e le saeteng e feng mara o iemiše o e namele ka pelo kore pelo ya gago e dulušegile ke moka re le ka modimo
0: Mike ke o kwele ba ba nyakang go šala morago le go thekga mminong wa gago o humanega kae go matlakala a le ago
1: mo Facebook ke gona ke Mike T. Mashego o no tsena mola wa re Mike T. Mashego o tlong kry-a and then mo TikTok le gona ke Mike T 640 Mashego
0: Mike T T e jwa kae ke
1: T e joletse ka ra sekolo re ya mola high school ka form 1 be gona le Michael Mashego le nna ke le Michael Mashego so gona le teacher ke wa ga Mashego le yena itwa e be ile mmeara mo community ya Leroro the a mo ya go robala ka khotso Moshe Mashego o ile a no re mona wena le nala go kema ka re nna le nala ga ke thetho
0: o ya
1: go moka o la re o le o mongwe wena leina la gago komang a re ke sebosiso a re wena o Mike S
0: o ke Mike T
1: ke moka ya no tlhoa ka mogolo ka moka ba re no be re le ba ga Mashego ebile re lekane
0: a re a leboga ngwaneso modimo a ledire ka go loka le tlhokomele gomme mmino wa lena wa humanega go mabenkele a di-digitale
1: ee mo online mmino ya ka e gona go thoma ka dialbumo tsela tša pele o no tsena mola wa re Mike Mashego
0: age
1: albume e be re ile tsa mo ke albume mpsa ina le matjatji juile
0: age
1: mo di online a gona ke ina le di usb ino ba re mo di refeleletse robetse mpogong sa moega no mo polokwane sa itela manamela we re no tsa mare deliver mola le mola bya le di fedile
0: o tswa ka le tswa
1: ga manamela re rotse
0: mo le letse mponga mo
1: re rapela
0: a be ke ga ofile a ge shuma na le tso tswa ntjo ntsware hore mona le suri ke ambo re tere papatele mona
1: re rotse re rapela tsha ba ga manamela ka kwa re bile ke tsela e botse ka re bile re nyakega ka moshate
0: amen wa le tshori ya le boga modimo le reka go loka le go fatshe ke tlo bua ke tshe ya go sea ga go nna le di go me gabele ke ya go ba mabenkele
2: gare ga dikgwetlo tsa go loba wa leloko kwa le botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
3: Na ba utse ba re mushu Afrika borwa o shumisha byang masheleng a sechaba ke bolela ka masheleng a gago dibeke tseo ditlago re tla ba re buledishana le ba auditor general South Africa a chapter 9 institution established to support country's democracy linyaga auditor general South Africa e ketika mingwaga ye legolo le 15 re lebeletse go thusa sechaba go kaona fa ja Afrika borwa re tla sepela lo ena leto la go rutela ka mushumo wa bona le ka fa wena wa mega go ka gona abelo ka modudu wa Afrika borwa tshele tsa lena no la kgwebo ke tshelete go thobela FM mushu Bulo mongolo mongwe ka siripagare go tshola go ira bosiswae bo shego lenano le litshwa go ena ke SABC Education ka tshumishano le Auditor General South Africa
4: AGSA auditing to build public confidence
5: Join a Boxer Rewards Club with tshine ka dikholego tse dingwe gape. Kumana dipshiwa fela tsa go ikgetha tsa mahala. E time le tshe dingwe gape. Kola ka di B-Rewards. B-Rewards e tee e lekana le ranta. E ngwa di shega Boxer di hono. Go tsa karata e tee ya meputso ya o e hlokago.
6: Momo, re tumisha morena. Le lesudi la rano. La morena le lengwe le lengwe.
7: Thobela FM. Moshate wa tsebo le boithabiso.

0: kgale o iletile ke nako e fitlhile ke jazz yeo e phelago le Miss Pro gona bjale.
1: Tobela FM le ra moshate ke watse bolwe thabisho ye bi kwa go isobela tsebeng ya gago mthiletsi wa ka e tshola fa le go sellogalane Dr. Sellogalane a tle go ena re dikokotwane we bo ka melodi ya South Africa we bo ka medumo ka merope ya South Africa o bontsha ga botse gore go di rela go ka go rona go di re felegetsa ke go ya bo kwa bagagetsi are ke tsheba ka se ke le bo ga itiragale go wa go tshola ka kwa go ronya ditaba ora sa dimo tshitse go fitla fa le ka iri ya bobedi re le bogamoga gese was he the man of the match ka melodi ya weekend le bagatsi ka moka ba ba thomeng go le wena go tloga mesong go fitla ga biane ga ba shitela na the jazz lady dumela go le ga fumela gore wena o thele ditjwe le gona re ya lotsha ke ya tshepa gore le tshela ga go le ka onana kere ke ya tshepa gore le tshetsi la gago le tla ba ka onana kudu ka melodi yeah ya se le gore ka nete se tloga se swane se le go feta se le gore se tloga se swabisha le go feta se ile gore Africa borwa e temogetse sona ga biale fa ile gore ka nnete taba tsa gona ditloga di siana ga gare ga borena ele ka gare ga dikeledi tse kgolo-kgolo ke dipolao tsa basadi ke tse ile gore gafetsa motsotso ka motsotso le tsatsi ka letsatsi re a ipotsisa re le basadi gore na go senyegile kae wa tseba ka dinako tseo re ipotsang gore motlhomongwe go a kaonofala ka nako tseo re ipotsang gore go tla ba kaone ka nako tse re ipotsang gore go tla ba le sedinyana mo e leng gore motho uwe goba batho ba uwe ba tshwara bjale le bjale ke nako e leng gore yona ka biyona ya ipereka ka biyona re hwetsa re tsoga godimo ga ditaba a tse di bontšhago dipolao tse di tloga di golela godimo tša tšhika tšatši gomme re a iputsa re le basadi gore nana go tloga go senyegile kae ga ke be ke boledišana le basadi ba bangwe letšatšing la maobane wo bang gare ga bona o boletse taba gore Miss Proga o ka re o a lebelela ge re tloga re tsena ka kua gare ga kgwedi ye e leng gore re tloga re lebelela tsona dipolao tse goba ditlhoriso ma tsa basadi le bana go iponagatša gabotse gore ke mo e leng gore dipalopalo tse di golela godimo gona ka nako e re tloga gore re tloga re tsitsinkela ka gare go GBV go ipontšha gabotse gore a ke nako e leng gore dipalopalo tša dipolao di tloga di golela godimo gona le nna enšile ka gare ga kgakanego e kgolo ka iputšha gore mosadi o o rabjange fela ke rile ge ke re ke a lekodišiša gabotse ke a lebelela ka iputša gabotse ka ree mosadi o o bolela nnete ke a lebelela dipalopalo tše e leng gore di gotse ngwagongola go feta le ngwagongola o fetile ngola 2024-2023 ka bona gore nnete ke gore nako yona e ya bo septemere mola re tsena ka gare go sehlwa sona se sa boruthwana ge re lebeletše goba re tsitsinkela ka gare go GBV ditlhoriso tša basadi le bana ditlhoriso tša bong re bona dipalopalo tše di golela godimo kudu fela ya ngwago go yona e re tempetše ya ngwago yona e tloga e re bontšha gabotse gore maphelo a basadi a tloga a le kotsing tšatši ka tšatši motsotso ka motsotso gomme re a iputša gore ana re tshwanetse gore re phele kae gape matšatši a go tloga go e ba botlhoko kudu no tšhaba le go roma ngwana lebenkeleng ka lebaka la gore ga o tsebe gore ngwana o a boyana le rena re le basadi bo mma go bona ga re tsebe gore re tla kgona go boya gae ge re tswa fa ke tse dingwe tse e leng gore le nna ke tloga ke ipotsa gore Africa borwa e santse gore e tsitsinkele kudu-kudu ka gore go yona e re go tsitsinkela e be le seo re se bitsago tharollo ya bothata bo e leng gore Africa borwa e itemogela bona ga bjale ke rata gore go malapa ka moka e leng gore a latlhegetswe go basadi ba e leng gore ba phela ka letshogo bana ba e leng gore ba phela ka botshogo le bana ba e leng gore ba re emethekeng ba re thega ka gare go se e leng gore ka nneteng ka re ke leuba le e leng gore le re tseneletše a moya basadi ba uwe o robale ka khutso wa tseba o ka re basadi ba ka tloga banna ba ka tsoga ba tsenelela kudu ba re thega go fitlha gona fa motlhomong go tla ba le tharollo ya go feta ya e leng gore Africa borwa e lebeletse ga bjale ka lebaka la gore go bolela nnete tše re dikwago tšatši ka tšatši di tloga di fiša a go na le ka bothata metsotso a ke 20 fela re tswele gona fale e reng ya pele go thobela FM e le ona moshate ke wa tsebo le boithabišo go jazz ye e phelago ke re hoha nrugundugumane le wena moreyo kgole le mo gaufi mo e leng gore wena o ka ba o theleditše gona o theleditše Miss Pro ke the jazz lady ke na le wena fela jwalo go fitlha ka e re yela ya boraro nna lwana re tlhona ipsina ka meno re ipsina ka magala ere ke go amogele mogagesho ka Salfina Kadiaka a itla go wena are tompie.

yale e tloga entsi yaka sedula mafelelo e tloga entsi yaka kudula mafelelo ba re bula sekele ya ba bogadi ba mo litile ngwetsi ba litile ngwetsi ba bogadi bjaleng bulang sekeleo re felegetseng ke yo makoti bogadi ba mo litile ebile e tloga eng gopotsa weekend e goba kere weekend yona e re tswa mo go yona weekend yona e ya maloba le mabane le kgono ya ke sa tsebe go ka gore go di-province tse dingwe fela Limpopo ne re tseba ga botse bile re tloga re tseba kudu ka matla gore ge re tla mo sona setlheng se sa rusiruthwana ka gare go kgwedi ya bogwa weekend ya mathomo thomo thomo thomo thomo di boya go boya ka province ya Limpopo di boya ka matla kudu kudu kudu kudu kudu kudu bara se ka manyalo a se ka manyalo o tsena ka re go mafaratlatla wa bona bona batho ba nyadisa batho ba nyalwa wa tseba kere go bose ka kudukudu e tloga go enteile kudu ka matla a ke go bone nngwe kgatiso letlhakeleng la TikTok mo e be tloga e bontšha ga botse ba bangwe ba e leng gore ba kgethile go tseana semmuso yona kgweding yona e yona bekeng e gomme se e leng gore se tloga se nkwešitse bose ke go bona dimpho wa tseba dimpho tse e leng gore di tlile ka mokgwa o e leng gore a se o tlwaelege ee ne re tseba gape gore gale manyalong ge batho ba ya manyalong fale batla ka dimpho tsa go fapa-fapana o mongwe o tla bona a role motšhini wa mongwe ke di-plate bjale le bjale e fela bona matšatši a batho ba fana dimpho tse dikgolo-kgolo-kgolo-kgolo kudu a se e leng gore se tloga se nkgatlhele go feta ke gore ke molaitsa o o humanaga o ka gare ga dimpho tseo ka lebaka la gore ge motho wa go tlela le disamente o go botsa ga botse bjele gore bona o kgethile o tšea mosadi gomme seo se 'ira gore wena o tshwanetse gore rotswe ka gae o di bone disamente tse di tla go thuša pele fa o yang gona wa tseba ke kgatlhegile kudu ba bangwe ba tshwere ditoromo tša metsi ba bangwe ba tshwere di-sealing bona go le bose ka kudu le dimpho tseo ne di fiwa fao o bo kgona go bona gore batho moo ba na le bagwera ba nnetse batho mo ba na le bagwera ba nnete ka lebaka la gore ao batho ba modimo go šhale ona le mogwera gore molaka o nyala go baka letsatši la gago la lenyalo mogwera wa gago wa tse bore keng a go tlela le dikosini e a go tlela le disamente le ditoromo tša metsi wa bona gore mo gona o na le mogwera wa nnete o e leng gore bona o ratela tše di botse fela o nyaka go bona wena ya wena o le ka ga gago wena wa gile lapa le le re go wena wena o tšere mosadi o mmeile ka ga gage ee seo se ra gore letla fapana kudu le dilo tse e leng gore ka nnete a di a le lebana go tshwana le dilo tsa gone go tshwana le tle go feleletsa le lwa fale le bo matswale le borratswale ee le dikgaitsedi ka kua gae ba re he makoti a re makoti a re makoti le ena o boya mmerekong o ra wa gape matswale a re ka gore ka gore ka gore ka gore a bolela le bosesi ba gago ba re ka gore ka gore ka gore ka gore bjale go šala o amogela dimpho tša go tshwana le tsona tseo a batho ba modimo batho ba bangwe ba rata batho tlhe go hwetša segwera sa go tshwana le seo motho ga go tlisetša mpho a go tlisetša mpho nngwe e leng gore e tla go tswela mokgona kudu ka maatla segwera seo se tshwarele lengwanetšho ka lebaka la gore ke sona sa nnete ke sona sa maleba ke sona seo se go lebaneng bophelo ba gago ee a re nyake di-case tša dinwa madila fa ya ba rotla kry-a motho wa go tshwaretse di-case ja go iša ka maleng dinwa madila anan ke sone segwera se e leng gore o tla ipotsa gore se nka se kgotlelela se e leng gore ke nyaka go tseba go wena motheletši na ke gore re a tseba gore go batho ba e leng gore ba bile ka gore go lenyalo na ke mpho e feng e leng gore o ile wa e amogela wena go tswa go mogwera wa gago mogwera wa gago ye e leng gore letšatši la lekgono ga o e lebale ye e leng gore letšatši la lekgono go gopola mogwera o o bona o rothiša dikeledi fela e se ka lebaka la gore o na le se ya go dirileng sona se sebe ele ka se o ile ngorui ka ele ka

0: baka la mpho ye leng gore go file yona ye leng gore e tloga go bontshitse lerato la go feta diloka moka ga bia le go le bela mpho ye go ba ka mogwele gore mpho ye go thuse ka gona go ba gona go fetola bophelo ba gago o tseba ga botse gore ho o ke mogora wa nnete o tlonele tsa magala mola go 0860002452 lo wena wa ile gore botlhomong a swa jo nyalo ai fela gona le mpho ye leng gore o ikile wa e fa mogora wa gago ile gore o bo ya nyala ka lona letsatsi leo e le mpho ye leng gore wena o ipuditse gore bona mogwera ke ka le gone gona o tla tseba ga botse gore na le yena re eme kae biele ka mogwera a ke mpho e fenye ye kgolo ye leng gore e feto tse bophelo ba mogora wa gago ka letsatsi la gage la lenyalo ga e le gore le wena o nyetswe ke mpho ye ifenye kgolokgolo ye e leng gore o ile wa e amogela go mogora wa gago letsatsing la gago la lenyalo 0860002452 a ke nyaka go kwa gabotse gore ana ke dimpho tsa mohutamang ee ba bangwe ba e leng gore ba ditse ba kudu ba boletse ba rawa weekend e a ke weekend ya maatla ke weekend ya manyalo ke bo I do fela bjale ke ntsie ke go tsere o tseiwe a ka sona sebopego se a bjale ge re tswela pele go keteka batho ba e leng gore ba ketekile lenyalo la bona letsatsi la bona leo le ba kopantshitsego bjale ka batho ba babedi gore di moraga kgwedi e ya bogwa a re lebeleleng dimpho tse e leng gore wena o kile wa di fa mogora wa gago ka letsatsi la gage la lethabo letsatsi le e leng gore le mo kopantshitse le molekani wa gagwe wa bophelo fa o ba feleditsego ba re nna ke tlo ba le wena go sa kgathalage gore a na go gobe goba dilo ka moka di lokile na 0860002452 ke tlono boya ke tsiya megala ya gago ka morago ga sethobela
1: sechaba go nang khono se imelwa ke mathata a tsa maphelo bjalo ka high blood pressure diabetes arthritis le gout le rumo la madi le kgontisitswe ke borra science bjalo ka setlhokiša madi sedisa mmele le se imolola kgatelelo ya monagano se tlatletswego ka ditswaka tsa makgethe tsa maphelo le rumo la madi sa letshetswa ke banna le basadi go tloga ka 2006 le rumo la madi le kgwetsagela discam clicks le dikhemising tse dingwe nageng ka bophara le khotsagala ka dipilis le maroti le rumo la madi feel the healing power
2: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
3: Tseka mushate kala morena le a ba supere supa go dinga le wedding wa ge wa ke dipedi masome pedi tsela re tsina ka tsa makone ba bina tlantlhagane ba ka phokwane ga ba keteka molotho mogolo wa go hloma mishana go tsebaga tsa semmuso go shira di malo go be IV masrumule ge ya dule setulong sa bogosi
4: re thushitse yes and yes re lela go shirwa ga go mokone re bo hweditse ba mmuso le go loshiba ba tlompe ya semmuso
5: ke ka mogwena go ranya ka lebile ra itumela go bona bogosi o wetse ka ga bojona bogosi ga bo timele bogosi a sele khwekhwe ga bo fetele
6: khosi ga di masirumule rena ga re re o inentwa re re o khonne go dira khutso mo motseng o wa phokwane
7: tsagatlagane tsa mogodumo a re ya ge motseng o go tloga le kgono nna le lena re tswelana ga ye
3: Hello kitse tsa makone ba mavula ba mo shopia ri ana pia ngwato go thoma ka metso me hlano go itlwa go iria bo shopa bo shego gona ka mo
8: eh mo shate
3: what will we tell you so
9: khale we le tile ke nako e fitlile ke jazz yo iphilago le miss pro gona ka

0: bona mosate wa tsebo le boithabiso go Thobela FM mosate ke yona wa tsebo le boithabiso ke o file go yona fa o ikwile o gabotse sobelela gore kgotlho ke kgothatso bopape a reng ke seng gae phisana ga yona fa ke go file sspp a re re mo shutelele chama bent ba tlile go wena ba re dikeledi go motla go pela phisana ga yona fa ke go file Salfina Kariaka a tlile go wena re Tompi ke go fa gape le ntate Sello Galani a tlile go wena re Dikokotwane ke tsene gore ka nnete o setse o dikwele ka iri ya pele go fitlha ga bjale re lebeletse setlha sa bobedi sa lenaneo la jazz yeo e phela go dumela
1: setiši se ke konokono go tša leleme la letswaele
0: 086-0024-52 bekeng ye goba ke re weekend yone re fetile mo go yona re fetile ka gare go weekend e kgolo ka maatla ge ke bolela le wena ga bjale ba bangwe ba keteka lenyalo ga se lenyalo ga se lenyalo ka manyalo a ka provinceng ya Limpopo ke sa tsebego ka kua bo Gauteng bo Eastern Cape gona bo Middelburg ka kua bo Bushbuck Ridge nna ke bolela ka Limpopo ka lebaka la gore ke a tseba ebile ke ka gona ke re go raya gore ke bolela seo e leng gore ke a se bona e fela ga re lebelela fa mafaratlhatlheng a le ya gore ya bona gore bona e kgethilwe beke gore e be ye nngwe e leng gore e kopanya malapa mabedi kopanya baratadi ba babedi go phela mmogo go ya go ile bjale ngwana ke ya botsiša gore tlhe e ka bele gore go na le mpho e kgologolo e leng gore o ile wa e fa mogwera wa gago ka letšatši le la gage la lenyalo ye e leng gore bona le letšatši la le gono wena o sa gopola seo sa e gopola mpho eo ga e le gore wena a se wa tse o nyala e ka ba e le gore go na le mpho eo gopolago o tloga o ifile mokgotsi wa gago wa re bona mogwera ke nnao ke na le wena ye ke mpho yaka e kgologolo go tswa go nna go ya go wena ga e le gore le wena o bo o nyalwa ka tšatši leo wa gopola gabotse gore go na le mogwera wa gago o e leng gore ile a go fa mpho e nngwe ya ditšhaba dimaketši ke rata go kwa gore mpho ya gona e be ile ya mohuta mang le gona ge o e lebelela mpho eo o renka segora sa gago le yena na
2: Ke
0: thobela FM ke moshate ke wa tsebo le boithabiso boletše Fastest Flora a re bona mogwera wa ka o be a nyala ke letšatši le lengwe le ge e le gore nna a se ka tswe ke fitlha fao e fela go na le mpho e e leng gore ke ile ka e rekela mogwera wa ka ka mo rekela dikgaretene ya gore gafetsa le gafetsa ga a dutse ka re go disofa tša gage ga a bula mafastere a gopole gore bona ye ke mpho ye e tswang go mogwera wa ka ka madimabe ga a sana le rena ka lefatsheng la ka keno e fela ba re tse di botse wa di gopola ke re le go sa tlholo le gona a gona le ka bothata re ya leboga 086-0024-52 Thobela FM Marolotšheng dumela Thobela FM re lotšha dumela hallo Thobela FM dumela
3: re gona
0: re kara lena le tsogile gabotse le hlole gabotse
3: re tsogile gabotse ngwane shuka mo moroke re kara lena ka mushate
0: mathata a gona re bona manyalo man
3: ano mo khotsa ke mogolo holo a ina ka nyalo mara ke re ke dirile party sanje ramba ka mele le yena ke ile ka morekela ntwe go tlhoko kudu le ga me jale o re watch e kutu mara jale tla go botse ke sore ke le hufa ankere mara ke dirile something ka mogae le be e turile nge ke dirile something sa ntshira a mpatamele ga pelenyalo le tswaga modimo ke ke re tsofetse a sa ba ratana ka gare ga lona ga re se ba mpatamele ka something yana le ga ka metlisha ya tshalo tsena ka fast yana ga ile nna ke dirile wa bona re go fetere mara Nna ba ndirele selo nna ke tloge ke tsa ba direla.
0: Ke sa ba direla. O kula botlhoko
3: go mo direla. Ke mana ke tsama ka mo moro ke mthwata.
0: Ah, ke go leboga hle sister o fole hle motho.
3: Nna ne.
0: Yeah, mani Esther ka moro gore bona Miss Pro nena ke botholo le gore bona ke tshwa ka makatana mani. Kudu go batho ba ile gore bona ke barata kudu ka matla bona ke a ke secha mani go netefatsa gore wa motho wa ka o humana mpho ya mabona ya maemo a godimo re ke dirile bjale fela nne na ke nge ke amogela ba re gona le setla se ratang go fa fela sona se amogele selo ke leboga tshetsheng go tlaba ka one mani Esther man lipsineng ka mo moroka 0860002452 FM arlo cheng dimela hello
2: tsabela
0: a re le kae
2: ke kae Miss Pro
0: ha nke bo kwile ke gona nkara wena
2: a wa ka samula kwa ga sa imonadi wa borola ka mafeto matsu Miss Pro nna mpho e ke sa e lebale go kile go ka rekela mogwera ka tlo wa go
0: ya
2: e le go thae ka mashaba ka mobileng ke mo reketse bible
0: o mo reketse bible ah
2: ke mo reketse bible ka re monna na ke ne ga uta go ba tlile
0: aha
2: fela e o itsama ya go monna go fa sentse
0: aha
2: se se tlo go buta ditaba ja nnete ke dey tse go nnete
0: yes
2: Ntle go pa nego ka yona le ka mo e gona. Tsama ya ka tsena e mogwera ka o tla bona o pele ga ne jwalo.
0: Yeah.
2: O tla fela mbojare mogwera ka ke fela ke bula bo mateu ka mola ke theo ga le yona ke re ke mo ke be ke go nyaka ntimo.
0: Aha.
2: Ke le go ka aba go khutisha. O ye o iphutulile o tla bona gore o gona mo go mmotsa o ra swarela o swarela batho melato a bona jwa le ka ke le yena go swarela melato ya ga.
0: Aha ke nete.
2: Wangwa Miss Pro.
0: Ke go thile ditse gabotse.
2: Hallelujah ka samola kwa ga shay monnadi wa borolo ka mo mapepe matsu.
0: Ah bona ntate sha o ntiretsile tsa tshike le bogahle.
2: Amen Miss Pro.
0: Hello. Go thobela FM ke bona mo chat what will we tabish ye mo she ya di mphotse le gore bona ke di mphotse le gore a di atloilega ke di mphotse tsa maemo a go dimo ke mpho ya moswana no she Bible. Na mutukila go rekela Bible na ya ba re bona mo wona ke tloga ke mo file mantsi wa botlhale a bophelo mantsi a ile go rata mothega mogothatsa a re kana go ile gore yena o ikhwetse ga ka ne gile ga bula Bible e o tla ga ka no gologa mo ile gore o ikhumana yena a sina bo ba go era o tla khumana ba go era ka kwa gare ga Bible ke bophelo a re bona mo ke mo file bophelo ba gagwe ka mokana ga bona ye we kwa nka bia le tshela go consciousness project band ba itla go ena ba re mangwane ka metso se meraro fela pele ga ere ya bopedi thobe

0: 98.3 goba appong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, moshate wa tsebo le boithabiso.
1: Thobela FM ke yona moshate wa tsebo le boithabiso. Ga biale ke kitimela ka kwa Gauteng. Ke kopana fela le Skim Saka. Ke se chaba. Skim, dumela tle, dumela weshi. Le rabotse.
2: Mistro le batheletse ba Thobela FM marime ke yawe.
1: Ah, Skim Saka.
2: Ke a leboga Skim mo tsatsila. Ke go dumedisa, le batheletse ba Thobela FM go tswa ka kenego la Ilovo mo lepatlong la yana Wanderers mo tsatsile le rolo. Bitswa gore ke yona Pink Day. Re go tlisetsa dipego e le dipego tsa melokoloko ya dipapadi tsa yana One Day International e le papadi ya bobedi mo tsatsi la legono Aforika Borwa ba amogetse naga yana Australia. Jalo ke go gopotse motheletse gore a ona Aforika Borwa ba e ba kgona go fenya Australia mo papading ya mathomo ka kogo la Kingsmead go la Durban. Bjalo mo tsatsi la legono ke kopana le wena e le gore re mo overeng ya mafelelo ebile ba tlofosa kgwele ya mafelelo-felelo ba Aforika Borwa e re kere bona ba naga yana Australia e ya go fosa ke yena Xavier Bartlett e le kgwele ya mafelelo ya letšatši ya mo nageng yana Australia. O tsebe Australia ke bona ba ile ba kgona go fenya thoso gomme go tloga mo ona Australia ba kgetha gore Aforika Borwa e be yona e tsena mo ka mogare ga Chris e be bona ba bethang pele banaga Aforika Borwa ebile bona ba Aforika Borwa ba feleletsa ba dira yona di-run tše nne ba dira yona boundary ba Aforika Borwa. Bjalo seo se bolela gore Aforika Borwa ba be dirile meketimo e ka bang e magolo 365 go tswa ka kenego la Wanderers. Bjalo Australia ba nyaka meketimo e magolo 366 bjalo ka feleletsa o itša wa e tloga e le target ye botse ya Aforika Borwa go šireletša. Ee, gona go bjalo fela ge go opela kwa morago ka ngwaga wa 2006 mo tšatši la 12 kgwedi e be e le March ge naga yana Australia e ba bona ba ile gore ba thoma pele ka go betha ba ile ba kgona go dira meketimo e magolo 436 e le meketimo e le gore ebile recordo mo lefaseng ya mathomothomo gore papadi yana One Day International e feleletše e le mo fela Aforika Borwa ba ile ba boa ka matla magolo ba dira meketimo e magolo 439. Ka le go lebelela motheletši wa Thobela FM motšatši la legono gore ba tloga ba šomašomile bjange dibapadi motšatši la legono gore ba šomile bjange o lebelela ke thoma ka ma Aforika Borwa wicket ya mathomothomo e tšwile motšatši la legono ebile na Aden Markram o ile gore o ile a ntšha kena Hazelwood mo e le gore court ya gona ena kgwele eo ile a tshwara kena Connolly kgwele ya mathomothomo ya letšatši gomme ba sena meketimo. Tswapadi sa bobedi e le wicket ya bedi ileng yawa ebile na Quinton de Kock o ile gore o ile a tswa na le meketimo e lesomehlano moraga dikgweletse ka ba tse lesometharo a ntšha kena Curry gomme go paola ena Hazelwood. Jalo go lebelela ya boraro ebile na Matthew Bretzky o ile gore o ba na le meketimo 34 go tswa go dikgweletse 28 le ena o ntšhetse kena Curry moraga gore o fose yena Edwards kgweleo gomme sebapadi sa bone sa go tswa wicket ya bone ya gowa ebile ena Themba Bavuma o ile gore o ba dirile meketimo e lekgolo le metso e meraro bjalo o ntšhetse kena o ile a ntšha kena Edwards e tshwara kena Bartlett. Wicket ya bone ebile na Tristan Stams o ile gore o bana le meketimo e tshelelang go tswa gore kgweletse ka batse seswae o ntšhetse kena Carry go baola yena Edwards mole ya botshelela ebile na Marco Johnson meketimo e lesomesejana go tswa go dikgweletse lesomesano o ntšhetse kena Carry le na Edwards mole sebapadi sa bone sa bosupa sa go tswa ebile na David Miller o ile gore o bile papadi e botse mo tšatši la legono o dile meketimo e lekgolo 42 o ntšhetse kena Green moraga gore o fose yena Edwards. Bjalo go lebelela yena David Miller o tsene papadi ya tšatša legono a na le meketimo ya gage goba ke re score sa gage sa godimo ebile meketimo e lekgolo 39 bjalo mo tšatši la legono o robile record ya sekoro sa gage se sa godimo le sekoro sa gage sa meketimo ka keno lepatlong la na Wanderers mo e le gore ebile meketimo ya maloba e be e le lekgolo le metse meraro bjalo mo tšatši la legore ke le meketimo e lekgolo 42 bjalo papadi sa bone ebile na Bjorn Fortein wa tšwileng ka meketimo e mehlano gomme Keshav Maharaj o tšwile ka meketimo e ka bang e mene a ntšha kena Bartlett e le yona leg before wicket ke yona LBW bjalo ge lebelela sa mo letlhakore la yona Australia sebapadi sa go tshwana le yana Jack Edwards ke ene gore o bile le di-wicket tse dintšhe o gone go ba le ikwikete tse ka bang tse hlano moraga mekitimo e masome tsela shupa go di overa tse ka bang tse le some mo le relebele na zampa ke ne le robedi sa mo sepele le motatile le gono mo di week mo di overing tse ka bang tse senyane ba di le mekitimo e ka bang masome shupa shupa go tswa mo di kgoleng tsa na zampa bjalo ha gona go dira yona a ba le wikete mo tatile le gono bjalo Hazelwood o maemang a bobedi ka di ka di wikete tse tharo le ke le gore yena ba di le mekitimo e ka bang masome shupa go tswa mo di di overing tse ka bang tse le some mo tele tshotlo ba FM ke ka na tele ke ka tsela le ye me ka gona go tswa ka ke ne go la Wanderers bjalo re tlo bona re Australia ge boa e ba yona e tsena mo go yena Chris ba tlo gona go fihlelela tsona yona mekitimo le re itri ka Africa borwa mekitimo magolo tharo masome tsela tsela e re tlhoka ke yona na gana Australia skim ke tsa di tapo ke budi wisha go e
1: ke le bra kudu tsone tsobe a go tsabela family ona mo shot e ke watse bo bo ithabisho wa re ya leboga metso social ona ke le some pedi fela re tshola gona fela iri nya bo pedi go mega biale re ke timela go ntate mphago ke gaogelo mphago we le gore re tshwara ditaba go tshola ka kwa milengwa mokopani le nabom ere ke tshisa ka seke go tamisha ntle go senya sibaka thobela
3: Miss Pro Erika go tamise ke tamise le ba tshiletsi ba thobela FM go lenane o le botsila jazz.
1: Aha.
3: Ke a leboga Miss Pro ere re thome ka go sebotsa ba o tledi le ba tshiletsi ba rena gore mo tseleng ya rena ya lephefo ya R101 re na le kotsi ya go shisha dinamana tsa mmele mo la magareng ga mo go phone le mo kopane fale me e bile tsela ya rena e tle go tswalelwa ga lebakanyana. Re eletsa ba o tledi le ba tshiletsi ba rena gore a ba shumise tsela ya lephefo ba efore go ka tsena ka mo gophong go ba ge ba etswa ka mokopane ba lebile gona ka kwa go laborwa ba shumise yona tsela ya rena ya lephefo ya N1 go efora ditelego ka ge tsela ela e tlile go tswalelwa ga lebakanyana ka lebaka la kotsi e leng gona fa o mmileng wa rena wa R101 ntle le fa gore sa na le tsela e leng gore e tswaletswe ya D1296 mola magareng ga R555 le R37 mola tlhakoreng la mangabane ka fale me le gona ka fale re sa dira boipiletso go ba tledi le baitheletse ba rena gore tlhe lena ba lotlelago ka matlhakoreng ao le ka šomiša R37 ya rena ya go tswelela ka kwa Bekersfort le bile ka kwa go la Steelport go ba ra šomiša yona R555 gore re lebe gona ka kwa go la Bekersfort go efoga yona D1296 ka kwa tlhakoreng la mangabane ka fale ka ge tsela ya rena e sa tswaletswe ka lebaka la kotsi re bile go le yona ya lori gona ka motlhakoreng leo mme re re go ba tledi le baitheletse ba rena re re tlhe a re šomišeng ditsela tseo re filego re tla bua re le sedimošagedi tsela tsa rena di bulwa gape ka morago ga ge ba ditirelo tsa tshoganetso ga mmogo le ba gorwa sepodisa ba feditse go šoma gona mo mafelong ao a kotsi Miss Pro e re ke go leboga
1: ke leboga ke nna tlhe thobela metsoso ke le somenne fela re tshela gona fela e ringela ya bobedi go thobela FM ke yona mošate e ke wa tsebo le boithabišo
4: pele e ya godimo inflation le yona e ya go batja dinako tsa bophelo di godimo Now when you're getting to the guy, check on it. Can I?

0: 98.3 go ba epong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Tabela FM ke ona moshati wa dia le moya moshati wa tsebo le boithabiso. Nena ke ipsina ka magala ke tsebe go wena. Ke tlo thopa ba mabedi ba bararo ba tshiriti ba ka fa pele ga gere ya ka kwa mabenkeleng ke go rana. Go na le mpho e kgolo e leng gore o kilwa e rekela molekani wa gago. Ba kere mogwera wa gago. Mpho e kgolo e leng gore o ile wa e rekela mogwera wa gago. Ka letsatsi la gagwe ga ba nyala go ba nyalwa. Go mega e le gore le wena swa jo nyala e sa etla mahlatsi ya ke ratle ka go swana. E ka ba e le gore go na le mpho e leng gore wena o

0: cha se ke boledisa ke ka le bakala dimpho tse ene gore ke di bone dikitima mo mafaratlhatlheng magogo kaganyong a leago fa o ne go tloga go bontsha bapedi nna ke bolela ka province ye ka lebaka la gore ke ka gona tseo ke di bonego di diragetse gona ka fa ee gape batho ba rwele disamente ba bangwe ba rwele dikosini tsa mabati ba rwele menyako dilo tse ka moka tse e leng gore ba di rwele di ye ditoromo tsa metsi ke tsona dimpho tse e leng gore ba tloga ba go bontsha gabotse gore mogagetsholo tšhatšhile le kgone o tea mosadi goba wena mosadi o tserwe le se segolo ke ke lapa se segolo se leng gore se lebane ga biele ke lapa ke ka fao ke buitsang gore na go kile go ba le mpho eneng gore wena o kile wa yamogela go mogotsi wa gago ba o mongwe wa lelapa eneng gore wa motseba go morata o gaufinyana le pelo ya gago se segolo se eneng gore o ile go fa sona ka letšatši la gago la lenyalo goba wena o ile wano fa mogwera wa gago mpho ye kgolokgolo na le gona ke eng ya ke se eneng gore ka nnete ke ya setšea ke bua ke tsiya megala ya gago 086-000-2452
1: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o šireletšwa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tša tšhireletšo go hlokofatšwa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tša rena di bonolo letšetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretša tefo ya beile go fihla go 5,000 rand a Clientele Legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General, KFSP e dumeletšwego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online. Go dirišwa ditefetso tša tlwaelo.
2: Mang le mang yo a nang le pelelo ngongorego mabapi le papatso ya dipolotiki goba kgašo ya dikgetho ya dipolotiki ye e gašwago ke Thobela FM a ka iša pelelo goba ngongorego go Independent Communication Authority of South Africa ICASA pele go feta matšatši a mahlano papatso e gašitšwe go ngongorega hle ikopanye le Compliance Department ya ICASA ka mogala go 012-568-3233 goba ka email go broadcastingcompliance@icasa.org.za le complaints.ccc@icasa.org.za nomoro ya ICASA ya mogala ke 012-568-3233 goba ka email go broadcastingcompliance@icasa.org.za le complaints.ccc@icasa.org.za mošate
3: South Africa if it and fase ka thoriso e dirang ke ba lekane e dirang le ke ba bolai
4: tsarololo ya siemo se re leng ka gare ga yona ke Jesu fela thuso ya rena e tswa go yena
3: lintla mudimo le ya re laya lintla mudimo le ya re khaleba le re se ke ra tshela naga ye ka madi ra pala ka madi ra tsotsa naga ye ka madi a batho ba ba sena molato
4: wena o dirang tsona tše tšatši le lengwe o tlo bona matlho a o lebeletše matlho a basadi bao ba bolaileng
5: Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo Middleburg bolla tšhipi le

sebella ga bia le ga bona tshe bantse beng ya gago ka merotswane bodumo ga ya merotswana le medumo e methata gona ga ifiki ya go boetsa go tshola fela go habits boile a tle go ena re ke re ke motsotso o tee fela pele ga iri le boraro nna ke tloga ke kole bo sekudukudu ka maatla go ba le wena lenaneng la jazz e phelago re fitlhele yona kgwedi ya bogwa a re tsweleng pele go e tlhokomela tlhe re tlhokomeleng bana basadi tlhokomeleng e naga ya swa wa tseba kore matšatši a gona go tloga go le botlhokokudu a o sa tseba le gore go etswa o tswele kae ana o bolokegile go ba bjang a re tsweleng pele go e tlhokomela tlhe naga ya swa ka nnete o shushu nna ke tlano busa ke kopana le wena gape bekeng e tlang go lanao la jazz e phelago gabjale ke kitimela ka kua kgorong ya ditaba go kopana fale le boni wa ga magopa go kwa go rana tša madireng a lefase di fetogile ge di tla kae ka morago ga fao tlo kopana le setlhopha sa mabaleng a dipapa borile tsebe e phelago intelligence ka metlha le ka matšatši boni magopa thobela wa gešo madume ga fele

0: Tobela FM. Moshate wa tsebo le boithabiso.
1: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao. Nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5,000 rand.

0: kama fateng a matelele a dialmoya tobela FM ke a lotla gatsola Africa bora mo shate kwa tsebolo bitsa bisho baraka batoka mroke ke sa ye botsebotse mo tsene tsobela FM ye le gore e re bia go metsotso ye ka bogo ye le sumetharo ya iringele rena ya botselela pele ga fa o le gona ke go fele gokong yentso go tswa go maswi manyane dikosetse tse pedi tse di nemne di re bia go metsotso ye la ile sumetharo mo tsene tsobela FM di re tsenya ka gare ga lenane la tsa borena ditso tsa ga borena dikosha nna ke tlo ba le motsheletso wa tshobela FM o tla gona bile botlhela ka ile rena ya bosupa ka lebaka la gore le khonne ga ke tsamaya ke inoshi ke tsamaya le tlo ya mamphela mogao ke wa ga maredi re gona re garitlela kgwediela ya rena ya bogwa kgwediela ya setso sa ga borena mafelelo a beke re tswang gona ke mo ile gore go be go ketsoka letsatsi la bogwa bogwa bio ka mogare ga lena no le ke bo ile gore re tswela pele re bo ketsika ebile re kgantsha ka bjona la morena le lengwe le lengwe mo tshobela FM mana ile gore letsatsi ka letsatsi bele ka tshobela FM re tswela pele re kgantsha ka bogwa bio ga borena ka lebaka la gore tshobela FM ke setiši seo se ga tswa go ka lelemela letswele bjale nna ke khona dikemo la o di ya matsala na tswa ke tle go bala motsheletsi wa rena motsheletsi wa tshobela FM gona bjale di go ka ga ntse la gore rona re a khotsagala at tshobela FM yaka ge re le gare re tswela pele re namile re garitlela ge re tswela pele re garitlela bjale motsheletsi wa tshobela FM ke swere mabotse fela ka momi ya go nya gaso senga go gopelang gore o se dire ke go kitsimela letlakaleng la tshobela FM mo Facebook Instagram Twitter ga mmogo le TikTok ka gore ke mo ile gore ke tloba ke lahlela tseo di tlo direga go ka fa lekhono ke bone go le botlhokwa go ruka matle gore a ke dikolong ke lebelele ka mo dikolong ke be ke lela ko le gore na e ka ba dikolo tsa ga borena le tsona di kgathatsema mo gorutieng bana ba ga borena se tsona ke tswa ka Chain Fest ke tlele ka monopolokwane motsile tsa tshobela FM fa o ileng gore ke hoditse talente yo e tseneletse go ya bana ba rena ba o ba rata go bogwa bana ba ga borena ba o ba rata go setso se ba re go bogwa ba ga borena ke be le gore tlo bolota dia le ke tsene ka Chain Fest ka khwetsa magarebe ga a go tswa ka Chain Fest special school ba o ile gore ba batsene ke phadishano ya bogwa phadishano ya setso ba thupa sefuka ka re gore yeng le nameletsa maeng le nna ka tlale ka monopolokwane ka re ka mo Nordeland ka re lena ka mo letse ba setso lena le rata setso lena ka tlhakana le pheladi pheladi a re ke nna o nna ke ngwanyana wa o retsa khunadi ka re itlang ka tshobela FM itlang ka ga ile khone le tleletsele tse talente tsa lena le tle le bontshe batswadi gore ka nnete ruta mbana le taula le seng le tsona badimo nnete batswadi ba tswela pele ba gathatse maka go ruta bana setso se sa ga borena ebile le ba rutishi le ba rutishi gadi le bona ke ba ile gore ba tswela pele ba swere bana ba rena re tlile go ba ruta ditaula tse re se le tsona badimo dilo fela o tseletse motshelo jwa tshobela FM ge ke no boya fela mo rupa o tlile go tlapela seatla ba gona bana ba ka mokana ga bona go tswa ka mola Jane First special school le ka Nordeland rena le pela dugarna wa direto o gona bana ba changgetsi bana ba changgetsi le tla ka leng la tsobela FM o ya go bona tsheka mokana ga tsona ke dira bele ge re bua tsela pele tsobe
1: re se tshe sa maemo a pele ka Afrika Borwa le mo setleng se re tsebega ka thuto le tshedimusho re mo shata wa dialemoya tobele FM mo shata wa tsebo le boithabišo kgweding ye re gopola bobotse bja dithaba tša lulu re gopola bothakga bja noka ya Limpopo letaba le lebelle re apara memelo difatlhegong ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tša bakgalabe le bakgekolo
2: mo gongwetswe kgoši ya mathomo e le go seolwana go latela Ramohibidu go latela Marine wa pele abe go latela kgošigadi Mpušo
1: Tobel FM e keteka bogwa le setso sa gago Tobel FM mošata wa tsebo le boithabišo

0: Thobela FM.
1: Moshate wa tsebo le boithabiso.
2: Tseka moshate. Kala morena le. A ba se pedi supa go di ya le wedding wa ge wa ke tipedi ma se pedi tsela. Re tsina ka tsa ba kone ba bina tlantlhagane ba ka phokwane. Ga ba keteka mo le tlo mogolo wa go hloma mishane go tsebaga tsa semmuso. Go shira di malo go be IV masrumule. Ge a dule setulong sa bogosi.
3: Le re thushitse yes and yes. Re lela go shijwa ga go mokone. Re bo hwedi je ba mmuso le go noshiba ba tlompe ya semmuso.
4: Ke ka mogweno go ra nya ka le bile ra itumela go bona bogoshi o wetse ga a bujona bogoshi ga botimele bogoshi a sele khwekhwe ga bo fetele
5: khoshi ga di masirumule rena ga re re o inentwa re re o khonne go dira khutso mo motseng o wa phokwane
6: tsagatlagane tsa mogodumo a re ya ge motseng o go tloga le khono nna le lena re tswelana ga le
2: Hello kitse tsa bakone ba mavula ba mo shopia ri ana pia ngwato go thoma ka metso me hlano go itlwa go iria bo shopa bo shego gona ka mo mo shate what will we tell you
7: ka netse gona tlo ya mamphela motshele tsho tshobela fe motlo ba go tshe tshwantse tsho tumo go tloga ka metso me hlano go tswa iringe le rena ya bo shopa gona be re tlo ke tumela ka kwa re kopane le mo profeta Leduka Isaac Leduka ba tlo re tlhalosa rena Isaac Leduka ke mang ba re tlhalosa rena ebile ba ka re tshusha biang kudu go ba bole gore ba ka ba ba tshwenya ke maoto le taba ya sefolane le manwetse a mangwe a go tshwenya batho bo profeta Leduka ba gona fa mogaleng ga ke tsense ba ka se ke na mekile tamisha mo profeta le tlhile ga botse
8: re tlhile ga botse ke tamisha ka itsela rena go na di le ba tseletse ka moka ba thobela FM ke re thobela
7: a ga re tlo re le boga kuduka matla go ba ole gore ba ka ba sa tsebe gore mo profeta le duka ke mang le bile le tshusha batho biang le kana mile la hlalosa
8: ya ke a leboga motheletsi ere ke bolele ke re mo profeta le duka ke mo profeta yo thusang batho kudu ba le o hwetsa motho a re o na le bothata ba maoto o nwa dipilisi e fela o sa fole ka gore ke lemogile gore go na le batho ba le bantsi ba e le gore ba konopilwe ke batho ba e le gore ba tshwentse ke batho ba bangwe bolwetse bo e le gore o na le bona o hwetse le gore ga se bolwetse ba nnete e fela go ya sepetlele ba bona gore o na le bothata ba maoto e fela ge o ka mo moporofeta re lebelela re hwetsa gore bothata bo o na leng bona bo ke sefolane sefolane ke selo se e leng gore se di ya ke motho sefolane go na le sefolane sa tlhogo o hwetsa motho a opiwa ke tlhogo go na le sefolane sa maoto go na le sefolane sa matheka gape ga re thuse batho ka sefolane kana maoto fela go na le batho gape ba e leng gore ke banna ba na le mathata ka mo dikamoreng o hwetsa o roka morogo go pala o ipotsa le wena gore go diagala eng ge re lebelela mo seprofetong o hwetse le gore o ka tswa o berekilwe gore o palelwe ko o tsoma o ne o ba motho fela ba bangwe ba tshwenya ke matheka batho ba bangwe o hwetse le gore go na le magotlo ka mo ntlong e fela go lebelela legotlo la mohuta o wa hwetse gore so se ke sa moleko ora gore o rometse ka moleko bolwetse bo ka tswang kona le bona ke ba moleko o kopana le motho bo tsatsa ga a sa kgone o sepila ka wheelchair ha ya sepetlele ba checka di x-ray o hwetsa ba botse ba re awa rona ga re bone re bothata ke eng o motho wa mme o batlana le thari go ya sepetlele ba re bona ga ba bone bothata e fela dingwaga di a feta o ntse o leka go na le batho ba le bantsi ba e le gore ba phelela mo lefifing ka lebaka la motho yo e le gore o diile selo mo bophelong ba gago ba bangwe o gotse le gore ba ya ko mabitleng ba bereka lebitla go lebelela ngwana wa gago ba mmerekile ka lebitla e nna motho felo le gore o ja diritibatsi wa mosepidisa le ya mola le mola o re batlana le thuso ba monisa ko dikgwedikgwedi ga a tswa moo wa boela gape o ya ko tsona diritibatsi bjale sa mathomo motho ga e tla a re moporofeta ke na le bothata ba bolwetse bo o rileng ee o hwetse le gore ba bangwe ke nnete o tshwere ke sukiri ba bangwe o hwetse le gore ga a je ga botse sa mathomo se re se diang re lebelela ka lefatla ka sona seporofito ke ka mo ba re gona le mo profita ha ke shumisa ditaola ke shumisa moya ke a o tlhatlhoba mo moyeng gore bothata bo ka tswa utlile ka bona ke bothata bo le gore butlile ka batho ba o rumeletse mathata o tlankana a lenyalo kana bana ba bang o hotse le gore o na le kgwebo kgwebo ya gao e noa go tsena bothata motho a re ke ne ke na le dikoloi ke ne ke na le ntlo a ke na selo ba o berekile ba ka tswa ba o rwadisitse ka se sengwe ke ka moka ke moka re dia eng ra o tlhatlhoba ra lebelela gore re ka o fa ditaelo tsa mohutamong tse e leng gore di tla o tsosa di a ntsha moleko o le mo go wena wa sukiri kana wa madi a magolo kana sona se stroke tse gore go ya ko sepetlele ba re ke stroke e fela rona ra bone gore e mo ke sefolane sa letsogo kana sefolane sa loto jale ba e le gore ba batla thuso ba tsebe gore moporofeta lebuka o gona mola mopolokwane sontaga le se sengwe le se sengwe ga re sa le ko lethule ele re ko box street le devenish number 82 ka di sontaga la bobedi ka tsena lefatshe lena la dimfese mola ga moloi ke mo ke thusetsang batho gona go sasa ke mantaga ke tlabe ke le gona mola moseno wa barana la boraro wa di-7 ke tlabe ke le mola mo Bakersfort mo apise ke thusa batho ya re la botlhano ka tsena mola mo lefatshe la Hammanskraal mo dipereng complex ke mo ke tlabe ke thusetsa batho gona ka la bone gape ke gona mola mo Brits go lebana le Brits mola molo ola wa kgale ka di la boraro ke gona gape mola mo Mokopane di-ofisi tsa ka di ntsi ka disateretaga ba le ba atrice pele mamelodi ga rankua o ka nkgwetsa mola mo Sinoville mo Montana mo Zambezi o fologa mo Shell Grace e le gore o batlana le thuso wa bona gore ae ntwe ke moleko mo go nna ke batla thuso ya moporofeta o ka ntshwara mo tsona dinomoro tse ke tlabe ke di bitsa gona bjale tsea pene ya gago o dingwale o botsise dipotso tse e le gore botsisitse e le gore ka tswa o na le tsona moteletse wa ka nomoro ke tsona tse 0661 6679 45 ke di bodišeletse gape 0661 6679 45 kana wa ntshwara motsetsa 0761 1 6 0 2 1 8 la bofelo 0 7 6 1 1 6 0 2 1 8 ya leboga kgaitsere ka gona le batheletse ka moka ba thobela FM ka re mošate
7: re leboga moporofeta le duka
0: re lota bogwebja setšhaba sa bapedi
9: barutendi ka diema barutendi nonwane barutendi thai barutendijo
0: o theleditše tša borena go thobela FM
7: ye lesometsharo fela metsotso go tšwa e rinyele ya rena jabo selela motsheletši wa thobela FM mopone ri ya go leboga ke tlo kopana fa ke le setšhaba ka ga moswane o tlo re tlhalosetsa maabeng gona tša dipapa le diphetogo di ka bademi bjang setšhaba
10: ke go leboge hunadi the host ke tšeswa ka se go dumedisa ke dumedise le batheletše ba thobela FM le go ba amogela gape mo tšatši la legono bjalo ke kopana le wena e le gore papadi e fedile go tswa ka kerong la Ilovo mo lepatlong la yena Wanderers e be e le papadi ya ODI ya bobedi go papadi tše tharo tša molokoloko wa yena ODI magare ga Aforika Borwa le yena naga yena Australia bjalo o tsebe Aforika Borwa ba tsene papadi ya tšatša legono e le gore ba fentše papadi e tee bjalo mo tšatši la legono ba fenya naga yena Australia mo papading ya bone ya bobedi seo se bolela gore Aforika Borwa ba fenya yona series ya tšona dipapadi tša di-ODI bjalo tse go tloga mo re ya mo dipapading tša diteko mo e le gore le gona ba goraloka papadi tše tharo go tloga moo go ya mo dipapading tšana di-T20 bjalo motheletši wa thobela FM Aforika Borwa motšatši la legono se le re ba kgone go se dira ba kgone go dira meketimo e magolo tharo masome tshelatlhano go tšwele di-weekend tše ka bang tše seswae mo nageng ya Aforika Borwa bjalo go lebelela ka mo nageng yana Australia Jack Edwards o ile a kgona go ntšha di-weekend tše ntšhi weekend tše ka bang tše hlano mo nageng ya Aforika Borwa mo le Josh Hazlewood a ile a kgona go ntšha di-weekend tše ka bang tše tharo bjalo go lebelela naga yana Australia motheletše ge ba ba kitimiša ona yona meketimo e le gore bebele ka Aforika Borwa ba ile ba kgona go dira meketimo e magolo tharo masome tharo tharo gomme ba tšwele ka moka ke go gopotse gore gore Australia e kitimisha Afrika borra ba ile ba fenya thoso mo tjatjela le khono go me ba gheta gore ba tlo baola pele bana gana Australia gore ba tlo kitimisha Afrika borra fela Afrika borra ya ba yona fetsa e feletjang ba fenya papadi ka mikitimo e ka bangwe masome tharo pedi ga le go lebela ka mohla gore la Afrika borra swapari sa tsona le na David Miller ke ene re o tlogile a shuma ga botse mo tjatjela le khono yena David Miller ka mikitimo e ka bangwe le kholo masome ne pedi mo le go lebela go di baola tsa Afrika borra Lizard Williams o khone go ntsha di wicket ka bantse tharo Marco Johnson tsepedi mola ena Keshav Maharaj le na ile fana go ntsha tsepedi ke le go lebela ka sekore la nagana Australia Mitchell Marsh ga morlena Travis Head ba ile ba khona go dira mekitimo e masome se swai ne se ba padi ke le di ba padi tsela di rakile ga botse bo re ba ba Paula e bile na Jack Edwards ka di wicket tsa no ga morlena Josh Hazelwood ke le go lebelela motheletsi pa padi la tela ile mafelelo ya di ODI e tlo ba tshwaretse ka kwa Northwest mo ile roba gore le ka papadi ya mafelele e le papadi ya go nore gore ke papadi ya semmuso ka baka la gore re a tseba gore yona ke yona Afrika Borwa setse ba fentse yona series ya tsona dipapadi tse tsa molokoloko watche wa di ODI ke ka tselo re sepetse ka gona ditaba go tswaka keno go la Wanderers mo tšatšing la legono e le tšatši le le rotlwa tlhompiwa ga golo e le letšatši la Pink Day jalo ke le ka bolela pijana gore dipapadi tsa Afrika Borwa maina le re ba rwetse mo di-jerseying tsa bona ke maina a batho ba ile re ba ile ba kgona go fenya ntwa kgatlhanong le kankere bjalo David Miller o ile o kgone go beta mekitimo e legolo masome nne pedi o ba rwetse jersey le gore engwe tse gore Jane Miller e le mmaagwe o ile o ile a kgona go fenya yona bolwetse bjana kankere motheletso wa Thobela FM ke leboge theletso ya lena mo tšatši la legono go thoma mesong ya tšatša legono ke šoma le ena moruti lesodi go tloga mo ka šoma le ena man of the match antšhela ena Miss Pro a tlogelela baša dipapadi gome gone bjalo bantšhile lena hunari the host ke leboge yena Victor Gasu e leng moetapele wa yona Gashwe go tloga mo ke leboge yena mokamedi wa yona wa Gashwe e beng e leng ena Kriso ga mogale ke sa lebale go leboga motsweletši mogolo wa Thobela FM wa mananeo Isaac Mashila ke bona ba le re ba netefatsa gore Gashwe e ba gona go tswa ka ke nego la Wanderers ke leboge James Ngomane e be ile na motsweletši molena Dipalesa wa ga Motau a ba le ena motsweletši metšhineng a na le yena Gugu wa ga Mathebula ke bona ba le re ba netefatsa gore le kgwetsa papadi mo tšatšing la legona motheletso wa Thobela FM o tswa gona tsama Motshwane ke tšea dithapo ke di fotša mo tseleng yana Colet Drive Colet ya go kopana le yona R20 ya go kopana le yona M1 ya go kopana le N1 go fihla toropongkgolo ya Polokwane Landros Marelena Hospital tšhaba moditi
7: re tloga re lebogile kudu ka maatla setšhaba ka gamosane motsheletso wa Thobela FM ke lesomešupa metsotso go tša iring ele ya rena ya botselela le ke lenano la tša borena ditso tša ga borena dikoša ge ke boya ke ya ka sekolong sa Norderland ke tlile go kopana fa le Peladi o re mpotapote ka theto
2: Check up shot. Kala morena le. Aba se pere shupa go dinga le wa dingwa ge wa kitipedi masome pedi tsela. Re tsina ka tsa makone mabila tlantlhagane ba ka Phokwane. Ga ba keteka molotlo mogolo wa go tlhoma mishane go tsebaga tsa semmuso. Go shira di malogo be IV mushroomule. Ge ya dule setulong sa bogosi.
3: Re ri thushije yes and yes. Re lela go shujwa ga go mokone. Re go hweditse ba mmuso le go noshiba ba tlompe ya semmuso.
4: Ke ka mogweno go ranya ka lebile ra itumela go bona bogosi o wetse ka ga bona. Bogosi ga botime go ja sele khwekhwe ga bo fetele
5: go tshiga di masirumule rena gare re o inentwa re re o khonne go dira khutso mo motseng wa Phokwane
6: tsagatsagane tsa mogodumo a re ya ge motse wo go tloga le khono nna le lena re tswela nagaye
2: Hello kitse tsa makone ba mavula ba mo shopia ri ana pia ngwato go thoma ka metso metlano go itlwa go iria bo shopa bo shego gona ka mo eh mo shate what will we tell you so
7: mafata ke a matelele a sia le moya Thobela FM ya le gotlagashola Afrika Borwa motseletso Thobela FM ke rile ke rwala gane ke dikolo nke ke bone gore na ba rutishi ga di ba reng ka setso se sa ga bona le ba rutishi ka go tse gore nne te gona awa ba sorele e bile ba sorresha bana ba setso se ke jwa ka kwa Norderland ka kua ka reng ke re le bone lena a fa setso se la setse ba setso se la serata ba ra bo khuna di Norderland ke ga e ke ga bo setso ga e ke ga bo thetho bya le rena le phela di yo le gore le yena gore ke tla be ke mo tshe sekolo sa gesh le nna ke ikemetse go tlotsoletsa talente yaka yena ke motho wa dikanegelo kopana ke motho wa theto o changetse go changela o ka kitimela letlakaleng la tshobela FM wa gona go ka mmona phela di gona ka fa phela di re tsa so ka seria go amogela ngwana o ga botse a o ne mathata a kere aga phela di re tlhalosetse gore re bolela ka phela di re bolela ka mang
11: ke le dumedisa ka mo ka batho ba tsheletse ba thobela FM wa bolela mo ke ra thebe phela di ke tswa ke le motseng wa ntshichane wa ga mmamabolo
7: aga sekolo tsena ka Northland di amphato ofe
11: ke tsena sekolo sa World School Northland ke dira amphato wa boseswai
7: o dira amphato wa boseswai setso se ngwana ge tshwa serata o rutile ke mantsha setso
11: ke tsa setso ke rutile ke bokoko Jane Motlhabini ra thepe ke bona ba ba nruta go tloga bonnyaneng
7: aga o rata dilo tsa di o rata dikanegelo kopana o rata letheto keng o go tshe o bala dibuka kuduka matla
11: eh
7: o le ganu belo sa rata go bala dibuka tsa sepedi
11: eh
7: a re kwe kanegelo kopana yo re seretse go yona le khonongwaneshi
11: kanegelo kopana e ko e bolela go e bolela ka ragolo malatsi galagala kwa motseng wa ntshichane go be go dula ragolo wa go bitsa malatsi ragolo malatsi o ba rata go buketsa bana mantsi ba a ba tlhalosetsa ka dikanegelo le histori ya Bapedi o ba a ba ruta mekgwa ya setso maitshwaro tlhompho le botlhokwa ba go bolela le mela Sepedi
7: megolo kwa di basadi re tsole pele bele ka mo go theta o gona go itheta o reta dithaba o reta dikolo o reta engwana
11: ke gona ke theta
7: o gona ke theta a re go rena wena go setse yo metse Northland ka mo go theto o ye mebe ngwana
11: ke se tlogolo sa ditlou ke pheladi ke pheladi motlhapadi atla bo madi kwa mahubedi ke ngwetse ya batsetla o tsela ba mma go kare ke batho ba go modinala ke bana re ba go tswa ba tshaba sa ga dimo mora ke tshaba badi
7: wela wela wela wela wela wela wela wela wela wela wela wela arego wena pheladi ka hore le nasikolo sele se tsena go ke sekolo se leng gore ga ntse batho ba phela bana gana gore a le diritse tsa setso wena wa se dire bile o e khantse ka sona go gona kwa sekolong tsa lena
11: Eh
7: o ka reng go ba gotse ba lena ba o ileng gore motlhomong wa ba rata setso se ba jisa dihlong ba tshaba go apara moaparo wa borena wa setso ba tshaba go bolela polelo ya borena ba tshaba go kareta ba tshaba go dira dikanegelo kopana ka le lemelela borena o ka reng ngwaneshi
11: nka rata go ba eletsa gore ba boele morago ba lebelletse e be di direga gale ba tse melao ya gale e be e direga ba ba le dikanagelo tsa setso le bile ba rate le lembe la bona la Sepedi le ile ba e gantse ka setso sa bona
7: aga ngwana seo motshele jwa tshobela FM dikolo tse e leng gore di rutswela pele di ruta bana ka setso se sa ga bona re tloga rena o leboga kudu ka matla ke ma morutisi wa lena yo e le gore o le ruta tse tsa setso
11: morutisi ke barutisi ba babedi ba e le gore ba ruta tsa setso e le go morutisi ga dimatlhatse le morutisi ga ditlase
7: o ka rata goreng go bona ngwana
11: nka rata go ba leboga kudu ge ile ba nthusa ka gona go rata setso sa ka lebile ka kgona go ikgantšha ka lemela la rena la Sepedi
7: aga ngwanaso barutisi ka moka barutisi ga di ka moka ba o ileng gore leswere ka mowe ka tsa setso ka mo go Northland re tloga re leboga kudu ka matla re tswelang pele re tloga re leboga re re setso se sa ga borena a se sekebe sa nwelela a re ruteng bana ditaola tse re seng le tsona badimong pheladi e re ke go leboga ngwana o na le TikTok mo fela go latlhela direto tsa gago dikanegelo kopana tsa gago ke re go khwetsa bya ngwana mama
11: le ka ngwetsa ka @phela diwa metantso
7: phela diwa meta kana le go bina wa bina re tlo go bitsa tshe lengwe tlo re binela wena phela re ya go lebega phela di re tswela pele o rata segagenu tswela pele o ikhantse ka segagenu o mopedi ngwana a borena re ya go rata le rena re ya go ketseka ka go ria lo re ya go thoma re ya go nosetsa gore le wena o kgone go gola ka mo setsong go se tsho fitle go godimo o tso fela le bela mora gore lena ke ile ka tshobela fa mo ke sa le ngwana re ya go tshega ke re phela di
11: ka lebo
7: re lebogile go di ka matla motshele tsho tshobela fa mo setso sa Bapedi morwetla ke wa ga sireme
12: sa Bapedi
7: ke nya ka go tobola le ba bina di powerful ke nya ka go gore na le reng ma ikutlwa lena e me bia nka bana ba ba le go ka fa re ka Northland le kone motshele tsho tshobela fa mo re ka mona 21st special school bana ba le ba kule bia

0: Mafateng a matelele a jelo mo ya tshobele FM ke le go tlhagatsela Afrika borwa se senkgana se nthola morwalo ke ngwakwana ngwakwana ke ngwana lena ka fao bo go tshiga bo moloto wa boraro ke ngwana lena oe ngwakwana sirumula re tloga re leboga pele ga fa o le gore motsheletsi wa tshobele FM ke go file e tshabile hey a ya go netaba e tshabile ga go netaba motsheletsi wa tshobele FM re mmile tshele pele re garitlela go diela ya rena go die ke ya bo rena ke go dia setso se sa ga bo rena motsheletsi wa tshobele FM re tshela pele re rutang bana ditaola le seng le tsona ba dimong go tsabisa kuduka matla go bona bana ba ga bo rena ba rata setso se sa ga bo rena ke tshomaganyane ga nyane e ya ka moaparo ya re pole e re polelo ya re moaparo ya re dijo ya re didirishwa ya re tseka mokana ga tsona tshe dingwe le tlo latela na go bana ba ile go le setse le bakwele motsheletsi wa tshobele FM le ka re le bakwele byang bana ba re ya ba ruta bana le ba rutishi ga di le ba ruti ba rutishi bao e leng gore ba ba ruta bana le batswadi le maloko a setšhaba ao e leng gore a ruta bana ba setso se sa ga borena 086 000 2452 a re kweng thobela
1: thobela hunadi
0: le kaihle
1: o a re file
0: bana shiba ke batlisitse le kgone ba changgetse bana
1: bana ba changgetse ka moganong ge re wa ba thetša ba thelela mane
0: ke bana ba e le gore o ka senagane gore ba ka thelela ka polelo ya bo bona ba apara sega ga bo bona ba se rata
1: ba thelela ba changgetse ka tša setso wa tseba ebuluteng bana ditaola nnete le sena tso badimo leboga le barutisi le batswadi ba bona
0: re leboga kudu ka matlatshego ye le bafago
1: ai ba kwala mane wa tseba ngwana wa thetheoga kore o thetheoga ka thetho a šhikinya ko gore sealemoya sa ga tsefa o kare go reta mothomogolo
0: ai bana ba nnete ba tsebiša sealemoya o kareng ke be nako ya rena e sa fele
1: a kabe radio e tsefa le go feta mane nako e sa fele ai a ba tsweletele barutiši le batswadi le barute bana bano ba rutege ba tsebe bo ba tswa gore mo ba yago setso sa ga borena tate mašhedika tshelotsonte re ga sekororo
0: a re tloga re lebogiletle tate
1: mosta
0: a motsele tsho shira mogala dumela ntshobela
2: o monate go bana a go tamise ga yesu
0: le bala komana
2: le ga ngwane yesu
0: re hlile re ka botsisa lena hle
2: se ma sa yesu sa go hlapa dithoko se re ga ka golo ga ene mabala
0: a
2: mabala ne ga kana ke tse e le gore le tsona mo kgweding ya bogwa ge ntse e nyamelela ba tsebe yema tse tse botsebotse tse e le gore tse a kwagala tse gona le ka dibukeng ebile ke a ba reta ke re ba tshware ka ona mokgowe ba tlo gola ga botse ke bona ba tlo go tshwara fase le la Afrika borwa ba le bea kwa malekelekeng ka taba ya setso se sa borena se e sale ba bannyane so re re ba tswele pele ba ithute dilo tse tsa setso ba tlogele tse tsa go ya matangwane le kua le kua sedi ya bona e be mo tabeng tsa setso re re le batswadi bawe ba ba tlatlago re a ba reta ba ruteng ditaola le sekelabala le tsona maji bajimong le ba ruteng tsotlhe ka mokana ga tsona nana go le le botlhokwa huna the host ka mehla le mabaka ke a kwa re ke sepela batho ba reta ba reta bo mane manoko go ntwe le ba reta wena o se re go nane go le kere ditlhokwa a tselale go goga shaka mabitse go goga shaka lotsa ngwanetsu ke re fara ka ona mogowe sepedi ke sa bo rena a re tsweleng pele ka sona ngwanetsu
0: ke leboga kudu ka matla bo mane manoko re a ba leboga ditaola ke ga ba yelo tsa badimo
2: a re nkeke
0: ra leboga motsheletsi shuri re a tamisa thobela
3: Hunadi, Hunadi, the host, Hunadi, Levatelua, Sukamo.
0: Lick I me.
3: What's up, Ronald Ranerco, Jerky Tavajanka Siko? What's up, okay? Nishimen Liti, Shena, what was the Levalakoman of Sakofika or Retta or Retta Leva to me and Pilaba and our hats, Ottinga, in Jabona? Shall I feel some Makama full of Awa or Matamukuriani? Or a talking, a good tongue, Manaba, the Tao, Lava Sales, another Dimuina. le ba rute le dila le ba botse le gore ndi a ila ndi a ila di biwa jwang ha o dilo di a ila ha o di wa tsela di tsela ka mogo a tshelwa melwane nne dilo di a ila ba tsebe di ema le di reto le dilo ke ka moga di dijo le maparo a setso le kwa parliamenteng ha ba lokolole gore nge ba rutishi ba rute bana ba ka khona mathaba ke ditongare ke na na ba tla ke ditsong ka la gore ba ipotsa gore ntse go wa ke tsona ntwe ya maemo a ile gore ba rutlo ditse ka moka le parliament ba tsile selina mmalo le mawa a itsege mamukuriane
0: re le urile re le go mitsela jwa tsela ba mme sa tlhono jela pele ba sa le gona ka fa go tswa ka Jane First Special School ba tlo ba direga tsa le tlo ba le tsena fa le motse wa ba rutse shigadi ba bona go kwa gore na ba tswela pele ba gona byang go dire lebeletse gore sekolo sa bana bile ke sekolo se special motsela jwa tsela FM ke ka mabengile ke re bo fela re bo tswela pele mora ga se tsobe
4: tego petrol e pele e ya go dimo inflation le yona e ya go batja di ya go tsa go tlhola di go dimo Na unyaka di ntjola ka eche kaone ke nako ke le go tsha khatu ya botlhale ye kaone le railway finishers re go ntwa jam ke tano fa asi di go di ntje masumpedi nne one renta engwe le engwe e botlhokwa o se tlhaiwe ke di ntjola ka eche tsho ka se gone ngo di tlhoko mologa
5: railway finishers the price you see is the price you pay
6: Mushuko bya go tshokofallwa ke yo moratago bogarola pelo mmolo ga Atlantel re ikushisha gore go bohlokwa byang go boloka wa leloko ka seriti di thulaganyo tsa rena tsa poloko di lefa ka byako go 24 hours ga o tsentsha gopelo wa khwetsa gape le 200 rand ya airtime o akaretswa maloko a le 13 go morero ote SMS a thobela go 49202 o 49202 Atlantel Life ke FSP yo idumeletse gore le morekisi wa insurance ya bophelo

0: tswile motsele jwa tsabela FM Gen First Special School ke bana ba rena shona jo le re go sasa le ya ka mopolokwane ka mo mafolofolo ana ba tsene go ka ona ana ba diragaditse go ka ona a ibe a ba shumisa go letjatsi ka letjatsi go tepa sefoka majeje a so gore o di mafolofolo fela batswa dikrata re ke tse sebaka se ke le lebogeng ke lebogeng mushumo mo botsebotse o le gore le ya o dira le tshwaragane le ona wa go ruta bana ba setso ke re le gare re ruta bana le taula le seng le tsona ba dimo re ra lena ene ke yona ntho e botse le go letjela pele le ya dira mo meletlong le ya diragatsa
1: Meletong
0: a diragatse
1: ka ge
0: le bana ba sekolo
1: re notsanela di competition special school se ne di awareness tse di ntshi ge le meletlwela ya bona di awareness kwa sekolong ke gona mo ba diragatsang maloba rile keke le director he gape jwale awa re kgethegile ngwa go kwa rena Gen First
0: ngwa go kwa lena
1: ba u ba ba binne le ena ila kwa bosu
0: ila kwa bosu
1: a bona bana ba gagwe ba minela
0: e mme go pelati tla go sore ka lefoko sa mma tla go sore ka lefoko batswa di ruta bana di taola le seng le tsona ba di mung nna re ya leboga ebile re tswela pele re a reta go bona bana ba rena ba rata setso se ebile le batswadi bao ba ba tlhotlheletsa go mma go phela ke go utswitse le kae sa mma morwedi ya go ke kopane le ena ke le kwa sekolong ka bona ka tsela e e le gore o rata dilo tse tsa setso ka gona ene o tloga e gafile kudu ka maatla le a mo ruta ka kua gae le motlhotlheletse ka tse tsa setso
2: re a motlhotlheletsa
0: gona magolo ao
2: otse kudu le magolo
0: ke ngwanako
2: botlhabine ke se ka le tsona ngwana a go rute gore le ka moso le wena o rute ba bang
0: ka nnete la tsiba gore nako e re leng mo go yona ke nako e le gore kudu bana ba go tsena sekolo ka mo toropong a bana mme ba tseela setso sa borena tlhogong yena sa le monyane bjale a re gomme ga ke nyake go lebelela gore ke tsena sekolo kae ke tlo no tsweletsa pele bokgwa bja gešo bokgwa bja rena setso se sa gabo rena le ka reng re le šetse le molaya ngwana lena
2: nka re phela dingwanaka o sware ka mogomagolo wa gago wa go rutileng ka gona ka mogo ba rutisi ba gago ba kua dikwata primary school ba ileng ba go tlatlaisa wa re ge o fitlha ka Hoër School Noorderland bo ba rutisegadi ba gago mem mahlatsi le mem tlelase le ba bangwe ba bona talente yeo go wena ba e kgona go tswapa ka pela gore ngwana e a ka ya gole ka gore yalo ke re phela dingwanaka o sware o tiše o theeletse mathitšhere o theeletse barutisi ba gago kwa sekolong
0: o mongwe o ka re o nyaka go ba mogaši o mongwe monnyane le ena o tšhankgetsi le ena o nyaka go ba mogaši tabe ya setso ke tabe e le gore ke ya ka gae
2: ee ke ya ka gae gone di ka re o bona le ba bannyane ba ile ba re Philadi o ka simphala le nna ke ya
0: ene ke ya changkhela
2: ke ya ka go bona hune a
0: nna ke rata go tsa sebaka se ke le lebogeng mushumo ko mo botsisa lo montsi a re tsweleng pele re netse fatse gore bana ba ba gola ka boitshepo mo ditabatse go a mantshwana le setso a re monoshetseng a re golele a re phelele a be a re tantsetse
2: a buba re a leboga thobela FM re le lela mo fasebaka le ditibiso tse di tebogo di lebiso go ba rutisi ba gagwe ba ba ileng ba bona gore ao a ka ya emela sekolo sa bona
0: akere
2: re a leboga ba tshware jwale ba motlatlaise le ba bangwe ba go tshwane le ena ba ba tope
0: re ba nosetse re ba godise bana ba mma gore na e re ke namekitse sebaka se ke le lebogeng nna re re ke baka nna ge ke sa le mo thobela FM ke baka re tlo netswela pele re ba fa tshego e e tseneletse go bjale ka thobela FM batswadi ba ka moropa o tlapetse seatla Ei ke le le buile le tswa gole. Yo. ke bana ba khuna ke batho baka bathong ba modimo nna ke le lebogile khuna re lebogile hey ke thabile jwa a kere motsere jo tsobela fem nna ke ya tsama ke tlo fithelela tlo ya mamphele mogau ka ga maredi gona ka tshontsetse tumo a le mona lena gona o di tshikomana madula bapile ka lena no la di khwaire poni kwa ga magopa sho o tlo rfa ditaba mo shate.

0: khomale ba khomana ka mogolo di khadi tsa mushate wa makoni ba bina tlantlhagane ba ga khoshiga di masrumule ka phokwane ba go ba mogobo ka tsela ye e le ge mogekolo mo shopela di ana pya ngwatu a fetse go fologa sefatana ga sa ga go seo ba tlile go ba opela ba se fara farile ke mo ka ga bialo ba mfitlile mo le ba le lela kgwele ya maoto mo moletlo o tshwaretse go bona ba opela ka tsela ye na pile re lebile ka gare ga ditente tse dikgolo tse di tshwana mashabashaba a gorogile mo pele mo shu yena mogekolo gona yena moshopia di ana pya ngwatu ke mo ka o etile pele go fara farile ka yona tsela ye go lebile gona ka ditente
1: tamagosh
0: na mme re fihlile ye
1: thobe
0: ke shabala lena shile le le bidi ke
2: mo rena re re tseleng ya go thoma ka bakala gore o tsandu ja madulo go motlo gona o bona botse ba dikadi ja phokwane
3: ya re ge batho ka moka ba rutsi wa tlhengge ba ile gose na pa lenane o polelo la modiro la ragoga gomme go lona ba ruti ba kereke ya ZCC ke ge ba phaka monola gore eta pele ka thapelo e le yona pulo se mmusho gomme ka morao ga thapelo ke ge go tsebišwa baeng go tswa gole le kgauswi ga mmogo le bathetemedi ka thebong la nkwe bao ba tsebišitswego ke kgoši ratlhagane kotolo wa boraro
4: mo re ne le kgoši maila ke chairperson ya local house of traditional leaders ngwato wa mmolo re ne le kgoši ntšhabeleng re ne le kgoši rammupudu o e leng our provincial deputy chairperson re ne gape le kgoši rammupudu rammupudu ke morwa re ne le kgoši ga disopela o e leng chairperson ya contralesa mo Limpopo re ne le kgoši monkwena president ya contralesa and a chairperson of Mpumalanga provincial house of traditional and Khoisan leaders re ne le kgoši mthethwa from Mpumalanga re ne le kgoši ga dimathebe go tswa Ntwane Mahlako re ne le kgoši machacha morwasi a marumo re ne le kgoši ga dimaphoupa huna di a phatlha re ne le kgoši ga dimaloma re ne le kgoši phetla malope a morudi re ne le kgoši ga dimaepa pebetse a phatlhe re ne le kgoši maroga le mohumagadi ngwato le tlhapogadi re ne le magoši madihlaba napeadi re ne le kgoši šišikwane matlala ngwato re ne le kgoši ga dimašhabela hunadi re ne le nkosi mahlangu re ne le kgoši ga diriba hunadi re ne le kgoši ntšhabeleng marumo re ne le kgoši thobejane mafefe re ne le kgoši phatlha pholwa ngwato re ne le kgoši ga dimaila hunadi re ne le kgoši ga diphasha re ne le kgoši ga dimaepa le kgoši ga dinkwana re ne le kgoši ga dimašhabela mahlako re ne le baemedi ba kgoši mampuru re ne le kgoši ga di lešhaba pebetse
3: magoši a ba a tloga a tswele ka makatana mane gomme le ba go tswa ka mmušong ba re re ka sešhane
5: yo a emego mo ke khansela Moswane e le go expo member ka molao makhuduthamaga a lebeletšego tša meruo le tlhabologo ke eme legatong la meara wa rena hunadi a phatlhe e le go khansela mera Mahlase ke tlo tsebiša political principles ba ba lego mo re na le khansela Nkwana wa go tšwa ka mo Ephraim Mogalo wa 13 ra ba le khansela SS Mohlakwane ke makhuduthamaga ra ba le khansela Mojige ra ba le khansela Mankge ra ba le khansela Makobe ra ba le khansela Magetlane Mohlala ra ba le khansela Mmotung ra ba le khansela Bošielo ra ba gape le khansela Rebecca Lentswana ke spikara sa Ephraim Mogale ra ba le member of parliament Rebecca Mhlala
3: setlogolo sa bakone ba baka phokwane e le go gafela ke ira tate Phello Alfios Makobe o ile a nonolola setšhaba dikgopolo ka botso jwa bakone ba ba ga kgošigadi Malegobe IV Masrumule ka phokwane
6: phokwane gore e thome go ba gona e reletswe ka kgoši e le go monga yona
1: Muele ngore ufile title deed ya mathomo ka di 25 cha May 1885. I fa location commissioner ka tlase ga president Begas then Khoshi Phokwane ke yena monga motse o ila nyalana le letlhake e le go mologadi gomme ba shegofatswa ka ngwana wa mushimane o wa go bitswa Mogoma Joseph Masrumule wa pele ke yena go jela fata ka matladi a ya hloma mohlahla o la o leng ka mola manganeng re go bitsa mushate then yena Joseph Mogoma Masrumule wa pele o ile nyalana le Makoshala le bona ba shegofatswa ka lesogana ya ba Phokwane wa bobedi gomme Phokwane wa bobedi ko a go ya kua mhlala o twane a ne setšhaba sa bakone ba ya ba nyala Makwetle e le go Mahlako Makwetle o wa gore ge a le Phokwane ke ragadi ya mošopiadi a nape gomme yena o ile a shegofatswa ka ngwana wa lesogana ka di 1 tša September 1945 gomme ngwana o ba morelela tatagwe e le go Joseph Mogoma Masrumule wa bobedi jwale yena ka 1981 ge a ne mengwaga e masometharo tshela o ile a hwetša go tshwanela gore a ye a tšeele bone ka 1981 ka di 29 tša November fa boetše mohlala o twane ba go nyala Kgošigadi goba lebone la madi a togotogo ke setlogolo sa Kgoši le Mogoma
3: bakone ba baka Phokwane go na le tšeo ba reng ge ba dielelwa ba palelwa le ke go lahlangana ka ge di ba dutse kgopolong di ba baketse kgatelelo ya monagano ye ba dumelago gore e tla dula e le gona maphelong a bona ka moka
6: yo a emeng mo pele ga lena ke Metsing Masrumule nna ke bolela ke le ngwana rangwane tate o be a latelana le Kgoši
7: bothata mo motseng wa Phokwane sa le bothoma ge Kgoši a bolaiwa ka 1992 thoma e nngwe ke ya polao ya malome ya rena ka 2003 batho ba ba motsereng be ba re kotsa se malome ya rena ke abuti ya rena ye nngwe e latelang ya Royal Trauma ke ka 2008 mme wa rena o ile a thuntshiwa Amy be ile go mmolaya mara ka go bane modimo o ba ra senako o ile ba paralyzed go tloga 2008 ge papa a tloga setulong go ba go fitlha a tlo tlhokofala ka 2021 ka 2012 re bile le Royal Trauma ya koko Magogoshi ge a bolokilwe ke batho ba di open letter bana ba mokgekolo le o mote a se gona Royal Trauma e nngwe ya rena ke ya 2014 mengwako ela ka kua ile ya phiatlaganywa ka lapeng la borena ke Royal Trauma Trauma e nngwe e latelang ke ka 2017 ge re lahlegelwa ke tata go rena ka gobane go feta ga gagwe go be go amana le ditaba tsa gona ka mo mošate Trauma ya mafelelo ke ka 2019 ge go bolaiwa ngwana ra mogolo le motseba ka Piki ba bantšhi mo motseng Piki o bolailwe ga sehlogo le yena koma e bolela ka 2019 ba motseya ba go molatlha ka kgorong ya matlading o bolaiwa ka mogo 2 weeks after royal family re tswa go saena certificate sa mošopiadi sa bogoši dilo tse ke re ke Royal Trauma ka lebaka la gore e dirwa ke batho ba ba dipitsang Masrumule Royal Family e le ba AI ke yona e tlaišang the real Royal Family ya mo Phokwane
3: motho a ka iputsisa gore goreng mpereferi o ikepetse ebile o tsukinya mosejana a bona wa go befa ka mogare ga bakone mabina tlhantlhagane ba ba ka Phokwane ba ga Masrumule mo ebile go kgabaganyago le mahuka gare e fela le ge go le jwalo le khono ba kone ba ile a go ka ge ba ena le mma go bona Kgošigadi Malogobe IV Masrumule yo ile go mogekolo wa go swara tipa ka bogaleng Kgošira Hlagane le Kgošikanyane ba phuthulla lethebo tswa ka gare ga leselo ke mo ka ba le a pesha yena Mohumagadi Kgošigadi Masrumule
8: go tshwara sa go ba phokwane le gono le bone yeo le sane le bona mosangola ba le ka sona se bope go se re re go lena simusho ma go lena sho
9: ka mokgwa o o swanetseng bakona wa mabula tlhopeya ya anapeso
3: megolokwane e tlhakelela yena moshopi ya rianape ya ngwato ga a thethemetse ka lethebong la gago lankwe mashabashaba a eme ka maoto le magoši ba mo papathela magosu ke moka o dula fase moshopi ya rianape ya ngwato

0: rena ya kontralesa ka hori maloba ba tlisitse khomu le bona ba tlo re hlakelela le khono ba file 10,000 ke a leboga ba kone ba bina hlagahlagane ba bina tshiri ba tjo mogodi ba bana ba tshiko ba nape le dikwele dipolelo tsa royal family go tswa go nna nna ke le lebaletsa kere le khono re celebrate a go thoma bophelo jo buswa re tswela pele gore tšhaba se naga ye ya bakone e se ke tlhoese re ke matsona nna ke ikemišeditše go bopa tšhaba se ke ikemišeditše go aga le lena se le swanetseng go se tseba ntwa ga e ya ge motse ke re go lena bakone ba mabula tlhakatlhakane tša mogodumo a re ya ge motse wo go tloga le kgono nna le lena re tswetsa naga ye pele bana ba bantši gona jale mola ke bammo ba kgona go bea lesaka ka morago ga lebati ba bantši ya tloka gape ke ye ke dule ka mokuku a ke re bommakete tlhoka ina ba phositše mengwako ya di-first break ba ipšhatlile ke kgweditše go se selo le e le 11 jale bana ba ka ba royal family le kantselara ba kgonne go ndirela mokhukhu ke ye ke dula ka mokhukhu ke e robo jwa ntse jo bosiwa le ka ba re wa tonya nna se ke ke kwa go tonya ka gore ke be ke lebeletse gore ka nnete mokhukhu o o tlo o tswa se seng and-e o tswele taba ke agile forum ka 3 weeks šhile re tswele ka gare ga yona le kono a se ka tswa ka gare ga mokhukhu
1: mošupedi a napi a ngwato a tswela pele ka la gore ga ke kgethe ke re ka moka gote-gote mošate ko a ga bolena
0: ke re borangwane mpatamelen kgoro ke ya bolena nna ke tlo o phušula ke tlo aga le bao ba dipitšang kgadi tša fake le lena ke re mpatamelen bakone ba mabula ke ka ga bolena ka mola ke tlo aga ka ga bolena motseng wa bolena bakone se le swanetseng go se tseba mo lefatsheng go ne tebalelano jale tšatši le la lekgono ke tšatši le legolo mo Phukwane ka gore ke tlile ke le ngwana la mperekiša serebelane mara ke a le leboga ka gore le nthutile botlhale mebereko e tlo ba gona re šetše re ne dicompany tše itseng baswa nako ke a len le ge e le gore ba ka se enele mara ba batlang go be ba ikgweditše mebereko le gona jale go ne ba bašetše ba bereka e tlo tla gannyane gannyane le sekela fela pelo bana ba ka ke gona jale bakone ba mabula ke le lebogile le ka kobe ntshwanelang ke ka baka la lena ba bina diphoofolo ka moka bao le mphalaletšeng ka moka ke re le sepileng ka kgotso le sepileng le modimo le beng le tsela tše kaone go fihleng ka magae
2: ke mošhapie ya napi ya ngwato ke mmina sagasagane ke bakone ba ntšhi dikgolo ke bana ba thaba magoši ke bakone ba ilanonyane pududu ke ba matlala sekgoba dinaga tša bomakgolo a gwe mokone ke matlaba a magolo ba re go re tšwa mogodimo a šikwanape
1: yo ke moswa wa bakone ba ba ka Phukwane yo a ipitša go thari la senwelela e le ge a lomeletša polelo ya mokgekolo mošopiadi a napi a ngwato kgošigadi malegobe iv maserumole gomme yena ge a tswela pele go bja bakone ba ka bokgabo ke ge mošopiadi a napi a ngwato a re aga kuku yela ya go keteka matswalo a thobela fm a e nape e goroge re e kgebetlaganye bana ba kgoši ba kgone go e tatswa menwana
3: Jokiyar yana.
0: Ya lalabuwa. Ey, keke ibe na ta iwa na ga.
3: Ya ku.

0: ena ba fetša 66 years e le gona jwale re re thobela FM e gole e gole a re re hip hip
1: ya re ge setšhaba se tswela pele go itatswa menwana e le ge ba ipsina ka kuku ya nkgegenene ya go keteka matswalo a thobela FM ke ge mmeara petiši wa mmasepala wa selete sa sekhukhune a re ga go ka fao mehlakelo ye ya go tlhomamiša mokgekolo mošopiadi a napi a ngwato setulong sa gagwe sa bogoši e ka re tlhaelago di le ka gaga borena ke ge yena mogaleadi e le go mma mohlomphegi maena bahula a re
2: rena re leboga mošomo mobotsebotsebotse wa go bea mma go rena setulong ka tsela ya maleba motho malemang a lebeletše re re mma gore na re ya go lebogiša legato la mmušo wa district le dimasepala ka moka re tšea sebaka se gore ditlhokwa di go robalele mokone a mabula o phelele setšaba sa phokwane ka lerato re na mo sekhukhune re bereka le magoši ka moka ga botse re kwele bose kudu ka dipolelo tša mmagoši re re mešoma ga etle tle e thuše bana ba bagoši motso wa phokwane o kopane bakone ba ile a ba etla go rena ba etla go kgopela a o bona mabotse a ke ka baka la gore re bušega gomme re re halala magoši a rena halala
1: ka moraga fao ke ge tate magale maserumule e le go nape a efa ditsebišo ya ba baruti ba kereke ya Zion Christian Church le bona ba komana madula a bapile go ruma lenaneopolelo ka thapelo
3: tša go ja ditlo go sepela ka tsela e magoši a ka le tlo gore mola la go a go nwa teentshe ka kgorong boela ntshe lena mantona le boragoro ka ofising mapodisi a ka matrafiki le detente a lena ka mo ofising lena bamphato wa mošopiatši le boela ka gae ba letlhatlhegetše le lena basadi ba go apara mebala le seswantšho sa mošopiadi ka kgorong lena setšhaba ka kakaretšo le seke la gatana a lebane 15.7 lena bakgalabe ba go rata dikgalangwa ge le fetša go ja go na le koloi ya kile karabana ka thokwe le fetela ko le ya go tšea sete o sekwaya o swaja
4: batho ka moka ba ba leng ka gare ga tente a re emeleleng a re na bedišodifatlhego wa geso modimo tate modimo morwa modimo moe mokgethwa re ya go leboga ramasedi ga o ebile le rena kgodi ye go lebo godimo tate modiro wa rena šo phethegile kgorone tša babina tlhantlhagane modimo ramataole ke kgopelela batho ka moka mapa ba e malapeng a bona ba bolokegile kgodi ya lerato kgodi ya bophelo leine lang tate le la morwa le la moe mokgethwa ka go sa fele amen
1: go re ge go thoma go phatlalalwa ke ge a mangwe a magoši a o a ba go a le gona a re
5: ke kgoši ga didiphala ntwampe go tswa magadimana ntweng
4: le lebešiba letithele le tlile
5: jo re reta re sa tsebe gore re reng re felelwa ke mantšueng pa se segolo re a reta re re utlwe re joena a re thegane mogoši ke go swarešana re tlhakela ka kudu no ba re tlhoka mosela re ka be re o thokotša
6: rena re le ba mošate wa pedi mamone re tlile ka makatana mane tlo o bontšha mošopiadi se a se hwetšago le gono gomme re thaba le yena ka mokgwa a kgwedi ke hwetšagago ka ona e re awa se ka ba mošopiadi fela le magoši a mama abee ka mokgwa ba go bea mošopiadi ka gona bogoši bo tswele pele bogoši bo se ka timela re fegeletše ngwatošo phenyana le sene monga rena
7: nna ke nna tlhapogadi ya phatlha ke nna legana batho la bobedi ke nna queene ya bapedi wa bapedi kingdom re tlile mo phokwane ga matlala tšatšing le legolo la mošopiadi ga a fiwa bogoši jwa gagwe semmušo ke ba mmušo wa rena jale re re tle mošopiadi modimo o mošegofatse re mo lebogiša ga kgweditše bogoši jwa gagwe a sana le maatla a tsoše lapa lela gobane mokgoma matlala e be e le kgoši e tseba le gago kgoši e maatla re thabile rena bapedi sebatakgomo
8: na mme mo le ke ola show fikile mafelelo ya bona le tshaba se se ya phatlalala mme go rena le na le opolelo le khatlampane le bona o sepikiwa le a khotsofala
7: jo ga khotsofala 100% gore magoshi ba mphara farile gore ka mogokeng ke sanagana gore khante ke harato gore go laejang rato la ka go bona jale le bona banta di tshe gore ba nrata a wa ke tlhokofetse
8: le thobela FM shi hlule mo
7: yo thobela FM a wa le no no pilele le ratile ka mogo le rena re le ratileng ka gona ra retsa ka lena re batho
8: re bone bile le tloga le nreketse thobela FM check
7: batong
8: e ka ge le yona le kgwedi ya phupu e ketika mengwaga e masometselatsheng
7: a wa ke e retile gore e gole e gole thobela FM godišitše boausi a rena le rena re godile ka yona jale re re mošita o tswelepe
8: e napile ka tsela ye ke gona ge setšhaba se se bogo se bothane mo lebaleng la kgwele ya maoto mo moletlo o tlhole o tlo swaretse gona ba phatlalala ka yena tsela ye ebile šhile letšatši le ya madike letlhabo la pholo le thoma go sela ka go taditetša o a hlakela mošopiadi a napi a ngwatu ba mo farafarile gape ba mo opelela e le ga leba ka gare ga sefatanaga sa gagwe se sešweu se se botse gore a kgone go namela go buela ka mošate bana ba mošopiadi a nape ba re re a hlakela ke dikatile megolokwane go rena ge gabjalo re e na le mma go rena ka ge ebile re tloga re ipsina ka pušo ya gagwe
9: senyane veronica ee aowa ke re mošopiadi a nape le kgone o seruti setulo sa gage le kgone re a leboga wa re tla ba le kgoši nageng ya gabo rena
10: leboge mmatlala re aowa le kgone gona mošopiadi a nape a ngwato gale o e lwele o tswa kgole a lwela bogoši jwa gagwe le kgone gona re re aowa shebe-shebe re redi gore a tla re buše
11: le sele motlhale a re ipsene kudu mano eo go bona mošopiadi a bula tulong sa gago sa bogoši ke gale re bina kanakaswa le kgone gona aowa re gabotse
12: ke matla re o a bolelang o le ena bela aowa le rena re tlhole re ipsena gabotse bela e le kgone re ne ma gore rena bela a beiwa bogošing bela aowa re re aowa tanko
7: ke tebogo matlala e re ipsena ga kudi go bona batho ba bae ba FM ba leka mo go rena re kona mose ga kudi re bea tulo mo e re mo amogela gabotse re kwa re thabile le rena re kwa te ko motlotlo ka rena
13: makoetle ke re mošopiadi a nape tlhokwa a dilale le kgone gona o khutsitse di tswa kgole ebile e fitlhile mafelelong jalo ngwana o sedutse mošopiadi a nape re a go lebogiša ngwana wato re thabile
14: ke matosi molaotsi ka mo bogwane ka mo ee nna ele ke no thabela go bona ba thobela efe go mogao maredi ke gale ke dumo ba bona ka matlho le gore ke ba bone ka matlho ke re ai thobela
13: ke nna ntse ke dibidiwana ke re re a leboga le gone re khutsitse ka mokgwa beng rorogwa ba re ke re na digongwana mara le gone re re
1: setlhopha sa dinaka sa bakgalajo le bakgekolo ba baipitša go maswene manaila ba re tumpu bona ge ba re ngwane ko a mang ka tsela ye ke gona ge ba re ntšha ka difata tšaaka lapeng la matheritheri la bakone ba bina tlhantlhagane ba ka phokwane ga kgošigadi malegobe iv maserumule mošopiadi a napi a ngwato yoo ga bjalo semmušo e le go mmago bakone ka kakaretso ka phokwane a tloga go a lutse wa tlhenkge setulong sa gagwe sa bogoši yena ke kgošigadi ya lerato ya pelo ye bonolo wa kwelo bohloko kwešišo thekgano le go ba le ponelopele ye botse ya go hlabolola naga ya gagwe bjalo ka yona tsela ye re fitlhile mafelelong a karolo ya bobedi ya tshwantšhotšotumo ya moletlo o mogolo wa histori ya bakone ba ge e be go tlhomamišwa yena mokgekolo kgošigadi mmalegobe iv maserumule setulong gomme motsheletši wa thobela FM le wena ge ka bona le kgatlhego ya gore re etele mošate wa geno go tla go tšea tša botšo le boyo tle romela kgopelo ka email go mašila @thobelafm.co.za le go ya maredi mc@sabc.co.za jaaka mošate ke lona lenaneo le ga bjalo le yago le mešia dikwekwele motsweletši mogolo wa lona ke Isaac Silo wa ga mašila monna yo bogale jalo ka lagare gomme motsweletši le mohlagiši wa lona moyeng ke hlabiro wa malope a phogo letlou ya mampela mogao wa ga maredi mola metšhineng ka bokgwari go tsweletša ke a moetswi bodibe ge e le rena go tswa ka mafateng a matelele a di a le moya mošate wa tsebo le boithabišo thobela fm re gomema go tla go ipsina ka tshwantšhotso tumo ye nngwe ka la morena la mafelelo mo kgweding yeo e latelago gomme ge e le ga bjalo re re go kga morogo ga se go tlatša boleke bana ba kgoši moletisi kuba mošate

0: re be re na le bahlami re na le ba bahlami re na le ba opei re na le ba hlabeletse re ya le boa ke ka fao ke re gore ya lereto a tatira makhuta le maloko a setlhopha ka moo ka ba leroka nnete ba sa tloga ba sa busa moya le ba ba ithobaletse gore ra wa tema ya bona ba tloga ba ekgathile re ipsina ka bona mageso re ka lebala jwang mokgala o e re o tloga a kgathile tema e kgolo mo setlhopheng se ke bolela ka professor mawatle jere mojalefa ratamisha prof ratamisha ke kwele gore ka nnete le lena le tloga le thega lenano le le tloga le rata lenano le re a leboga professor mawatle jere mojalefa re a leboga ke ria le ka fa
1: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom e humane ka 549 rand fela ka kgwedi goreng tše 36 ka 1 gig red core unlimited plan ya rena ye mpsha e e senago magoma metsotso oketsa ka 149 rand fela ka kgwedi o humane ona pad X8B LTE e e tlang le pene godimo ga moo le ona earbus clip ya boleng bja 1799 rand mahala di kgwetšagela lebenkeleng le online bona le dipeelano further together Vodacom
2: ke ka lebaka lango lefatšheleteng ke go reka didirišwa tša sola mo go hurricane pumps re na le setoko sa di-solar pumps le dipanele di-solar pressure pumps le di-pool pumps tša go tshepagala tšeka boka ka theko tšeo di fitlhelelegago di loketše legae la gago polase le kgwebo ditsebi tša rena di tla go thuša go dira kgetho ya maleba ya sola ebile we beat any price re etele mo number 68 Nelson Mandela Drive kgauswi le CTM Nivana ka Polokwane goba 184 Boundary Road Centurion leletša Polokwane mo go 015-292-3452 goba Centurion ka 0105-97-7843 Hurricane Pumps. We beat any price.
3: Mino wa dikwaere le nana ona batho ka moka ke mo motheletse a tla go pile ga re dikadike re re mino ke mino ka maphuti a lela mola iri ya seswae go fitla ka iri ya bosenyane mo go thobela FM
0: bele ga ke tshepisitse ke ye le some fela metsotso go ikela go yona iri yela ya bosenyane ke le ke boletse gore tla re ge bethametso le some magetsho go ya go iri ya senyane ka tsiya bathereji ba babedi ba bararo e re kopantshitswe ke mmino ke ma motho o mogopolang le kopantshitswe ke mmino re kopantshitswe ke mmino e ba re ka jeno re kopantshitswe ke lerato e ba bangwe ba rialo e wa le ke nyaka go kwa lena ba o le kopantse go ke mmino e pele ga ke tlo topa batheletsi e re no re hle ramatla o tle a tshela mo yo mokgethwa dipola yona di fele di tlaisho di fele

0: Pelo le rumo la madi saletsa tswa ke banna le basadi go tloga ka 2006 le rumo la madi le gotjagala discam clicks le di chemising jeri ngwana geng ka bophara le gotjagala ka dipilis le maroti le rumo la madi feel the healing power
1: Ipsi ne ka lentjwe ke bophilo le roni le subila ranong la morana le nngwe le lengwe ire senyane go tlhala ka ire le some bushigo
2: Aga na lwena re tshola pele bia le metsotso ya lesome senyane re ya iringe ya lesome motheletsi ya sho re ya locha.
3: Moroti re sudu re loche.
2: Le kae ngwaneso?
3: Ere ke ska o sho tsa ka re di ngwana mkhala ba ke be kholo le yona. O bona la wa wa ka metsa setlogolo sa babiro triple M matsi wa sona mo dia matsata mo go tsa ngona.
2: Amen.
3: Mona re roko roko. Ere ke re le ngwalo sho le ke matlafatse ba tsetse ba tsola FM. Le ke fana ka lona lengwalo la Luka 12:33 e re ba patjang ka tsele nang natso mme le tlhale balisi e re itirele mokota o sa balola lekhumo la maodimo mo tshere sa fitlhe gona le mogolo le sa fitlhe gona ntate Lesodi
2: papa
3: motho wa iputshwarna nkanne monna rokoroko a lo khoutlo ba bolola ka lengwalo la Luka 12:33 e bolalang ka molidi a se molidi ba o thoka ke molidi ba gore le o ka thokofalelwa go na le lehu o nika support-o ya batho ba o bulang le bona ka baka la gore le lefamily ka moka ge re thokofaletse le ka sekela bole ka mohu wa rena le letsei ntle lefamily le batho ka moka
2: papa re go kwele modimo wa lefatshe
3: o le bona morutu lesodi
2: aga ye lesome supa metsotso ya ereng ya lesome le lena ba weletswang kerekeng le ya kweleng baruti ba bolela taba ye uwe e ka ba ye botse o ka re abela wa tseba ba re paletsweng motlhomongwe ka lebaka la mantsua uwe o ka re kukabe ke tlang raya modimo wa khutso a le se o fatsa le re ka loka gona le motheletsong wa di le fa le letlhekele la le ago ba re madume moruti lekwalo leo le ntlhotlhweditseng ke Exodus kaolo ya masume a mabedi metso ya temana ke ya lesome tharo le ya lesome nne tse di rego o seke wa bolaya o seke wa dira boaka temana tseo di bua le motho fela motho o ikgatholosa tsona ka go dira ditiro tse di maswe tseo ditshotlo Pauli Magamathe ka kwa Phadi Village Northwest Province re ya go leboga ngwaneso modimo wa go sofatshe ka yona sepego seo re tsiya motheletsi ka mo re ya locha tobela
4: re mo ruti madume
2: mongaka
4: re re mo ruti
2: ntate Olifant
4: a se re mo ruti ya metsi a leboga ke sa itumela re mo ruti
2: ei
4: modimo a ka ruti le ma Afrika re tsamaye mo tseleng tsa gagwe re a bolayana re mo ruti ga kitso re tsene ke eng
2: re a bolayana re a fetsana
4: yo re mo ruti mme nte ke tsene mo lefopong re mo ruti
2: re
4: mo ruti ke buka ya Luka tlholo ke a lesome tema ke lesome le bosupa go ya go masome a mabedi fa ba sene ba rongwa ke baruti ba masome a supa le bobedi ba ithaba ebile ba re nno ba dirile gontle ba rile matimone a re ikobela ba le mo sona a se re gore a losetse lo siame se se tona ke palo ka siame go sunya magodimo maina lona a ba kwadile kwa teng
2: ko bukeng ya bophelo
4: ehe yena re sentse re ithute gore puso magodimo ga e ka go nna motlha ko wena o dirile mo dirile eng a wena o siame na
2: so
4: a wena o siametse batho na ka mosese go wena o diletse kgante wena ga wa siama re mo ruti ke go leboge modimo gore bolokele mme se se tona re mo sentse se ntshwenya ne re leela re re puso ya fetile ya kgatelelo si mme gompieko ke moaforika a tsang o mongwe ka lerumo modimo a re thuse ke leboga re mo ruti modimo gore bolokele ke a leboga re mo ruti
2: papa Olifant re a leboga modimo a le dire ka gore o ka tlhe
4: ke a leboga re mo ruti
2: a re jo banna ba le ba masome a supago le ba babedi ba ile ba bua ba thabile kudu ba re morena le ba dimone ba be ba re theletsa ge re ba laya ka go bolela leina la gago Jesu o bolela mantšu a gore tseo ke a dikwa mara se segolo a e be gore maina a lena a ngwadilwe bokeng ya bophelo re yalo tsha motheletsi
5: papa le sudi la rano
2: mongaka le kae
5: ere ke le dumedise se shape ke le dumedise se kgoši
2: papa
5: le bona ka morifi ya lana ka mo moletsi mashomo the
2: papa
5: our narrative.

0: Dinkgwete di swana ka tsela tse ntsi. Kgotlelelo, maikemisetso, phišegelo. Tse dingwe ga di tlhoke lepatlelo go ba dinkgwete. Moputso wa bona. Calling Black Label. Bjala bja semmušo bja FIFA World Cup e diretswe dinkgwete. Ma Afrika Borwa e bang sharp. Ga se ya ba mengwaga ya ka fase ga e 18.
1: Dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom. E humane ka 549 rand fela ka kgwedi, kgweding tše 36, ka 1 gig Red Core Unlimited plan ya rena ye mpšha e e senago magomo a metsotso. O ketša ka 149 rand fela ka kgwedi, o humane Honorpad X8B LTE e e tlang le pene. Godimo ga moo le ona earbuds clip ya boleng bja 1799 rand mahala. Di kgwetšagala lebenkeleng le online bona le dipielano. Further together, Vodacom.
2: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24. O ka šireletša maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga, ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo, a gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo.
3: Tlalemiso. Re boledišana jalo le Mam Maralo. Ke moletša o feng o e le gore o ka tsoga o phatlalatša kgathano le dipolao tsa basadi le bana?
4: Ke ka rapela, ke kopa bana ba mo hae, please can we stop the killing of women? Women are the creation of life.
3: Are
4: bo bo e sahalang gona jwale bo tlisa dikeledi mahlong a ka bana. Every morning ha o bula TV ho na le o mong o bolailweng, o retlilweng, o entsweng. Ho entse jwang bana ba ko hae? Ho entse jwang hle ke a kopa?
3: Ke nnete, ke nnete.
4: Bana ba rona ba entse, banyana ba entse.
3: Tlalemiso
5: go šupologo go fitlhela botlhano
6: toa ka ile go tshelela go fitlhela ka ile go siane mo mesong
5: Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo.

0: yena go ke na go ya omniverse ya ba hlakung eta o ipsine ka go tsheletsa di kgaolo tse hlano re di tlisa go wena ka motwetwetwe le gono eta o ipsine ka di kgaolo tse o di ralokile go thoma mo shipulogo go fitla ka la bohlano di kabe di shalane morago go sna se o seditsena go ka bogare le gono re go tlisetsa go thoma ka kgaolo ya bo kitchenne magolopedi masome shupa tsila go fitla ka kgaolo ya kitchenne magolopedi masome seswai di kgaolo tse tse hlano re di bia ka ntshitswe ke rataleng baika modiba mongwadi KZ ketlazungu mahlangu motsweletse metšhining ke amogetse bodibe motsweletse le motlhagisa moyeng moleboga lebza lady madira motsweletse mogolo Isaac le mashila ipsine ka omniverse ya mahlakung
1: heban Muchichi.
2: Excellent.
1: Oh, woman. Ilo rwena ka botsogo di yang ka wena moshimane. O thata ke?
2: Le khane khona le ntwe le ngore na le phosho mo go
1: ne. Ke ra rona o di hammo mabenkeleng kana go e ka re ke na kwa sekolo bile wa pere di uniform ka mo.
2: He na ba re bana ba sekolo ba e mabenkeleng.
1: Go ye menyana moshimane. Ke nya ka rong go nkushishi. Na go re mo yona ke mo sa re wa sekhalela. Bana ka mo ka ba dikolong. Wena wa pere go botsa sekolo o mabenkele.
2: Na gana o bone gore sekolo se tshwile malome ntedi.
1: Ka botsa nna gore ke na se tla lo ntibeletse.
2: Ha wa se je.
1: Lebelela mo tselemo. A hona le ka ngwana le o tle wa sekolo ne. Ke wena o le tiwa pere uniform mo chichi man.
2: Hai.
1: O tsaba sekolo a kruwana.
2: A wa tsaya gore ke tsaya sekolo la tsa botsa tsaba ke a release. Le na di ntlo se tshwile ke ka baka line le sake la e polla ntlo la kreke. Ka gore ke tle ka bega molato le le nao ntlo le di anga le serious.
1: Ke ba ka o bravotse. O tle wa mpotsa re wana o nyakile go bolaa wa kere.
2: Eh.
1: Jwale se ke se dirang wana jwale. Ke go nyakisisa molato wa go bolaa wa gagwe.
2: Afa le reng sergeant?
1: Ngwa ga botse kere ke sa nya kolla molato wa go bolaa wa.
2: O nya kolla ke ka gore go tlhalosa ditse gore go dira ge tseng tsantsi o ye kwa wena o ye ntle go buditse go lo idi. O ye polla ka ntle ke e buigile molato ka yona.
1: Ene go buditse wena. Gore ge ba o nyaka go bula molato. Sepela o bitse mmago a tla le yona police station a kgone go thusa go bola molato ka re wena o sale ngwana
2: ya ke ntle lena le tseba latsa botsebotse mo lefaseng santse o bele ntlo ngwe le nngwe gore kore ye badi gore ke a bana go bele a tshwa go lobele ya bana kore re be le president ya bana re be le court ya bana ka re nne le re tla go lena mapodisa o mputsa gore ke tlile motsadi ka gore ra nne le ke tlotla le bommakere le tshwarisa monna go tla dumela
1: e le ra botsonya ka gore moshimane ke go boditse ka re o tla le mmago a kere wale sepela o bitse mmago o tla le yona police station finish and clear
3: Angela's down me monika ai wa roka man yo yo yo ene ha wa roka jealous
4: o bole di shaki imba le go ka mogobi le o khatlegile ka tsela e wena
3: mme a bona mola stadium mola ka maphongwe no bona a di aparotse ro kilong ko ena fela he le ba bang bona a bwa
4: aw ke a le ba ngwana ka karaba ke khonne go di di sentjana tsa bona gala le nna e bile wa se ba o dirile ga botse watla
3: Hey, why, mama? Bunu funa kandi?
4: Ee, kibi kina le polo lulu wana lirilu rasi ya wala pisha wanaka.
3: Okay, teta mama, kwenye kandu?
4: Habuti, kibi kukopela wate barna. Wena habuti kutu le mabatu. Le pidi shana, bianka mula labi.
3: Wara mwanya nolwa mati, ipola wase chahe la mimu nika. Atuwe la waha, haya tuwa dula le naka haka. Ah, wae kaskoneri.
4: Ungo nchalu sisi wanaka warna polo lulu ya kawai libileka.
3: Mme ke botse mpedi ka motsa re mpedi botsa ngwana reno a ya ka gagwe a lose mathata ha di tjonjone
4: jale re tjonjone a sna go lose mathata le yena ke ra ka re go kwa go tsuru tjonjone o ka re ga sa monyana
3: ka le manna ke tsana ka imo ha la te phetola ha ke phetola ke na msinyetse lapa he a gwana le nna mabathu
4: malo go tshusha ngaka
3: ka yeng
4: a go botse bo le ka tsela
3: di njani kanti
4: go bana go ka rona le pelwe mpi jale
3: e ke na pelwe mpi mme mabathu itsinyeditse motse ha a lukise a gawane le nna a kere ene o kgona go rogana o nrogile le o nroga mose
4: a go roga reng
3: a re nna ke ntshitse mpa ya tsontsone kwa gammasebanyone
4: gammasebanyone
3: kgantlalele mama
4: ge o bo o le gammasebanyone ke ge o bo o ratana le tsontsone
3: neng mme monica
4: ke a iputsiša
3: so
5: Brendan,
6: mampane.
5: O bona go mo khou jang ga bona le khone ne. O bona go botsa re bo tlo o sorge tlala.
6: Ya, no, o le nete mampane ga gore.
5: Eh.
6: Di bile tlo ga di go ile mona ga shu. E no ka go fola ke nna ke beng ke phela ke nyanya dijo tsa ka motoronkong no ga tlala beng polaeng
5: so yano ale e dimpotsa o bo rona o nyaka go mpotsa something then kingsson
6: lampane sekoa oara se nto ya go tshwenya mane ke mela jananyane mengwe tsontsone o fetang pha yona
5: okay
6: then ya barotšhela wana
5: woman ele goreng tsontsone yane o tla mo a feta nte le mpona mo ele ke le gombo yago
6: awa ke mela janyana fela mampane mane so wa tsa re keng ebile ka mogolo a tlhalosang ka gona ko re le arela o sa sa e tlo bonagalang then go le kosa mabaka dibeile
5: okay
6: ya go jalo
5: le mpotsa
0: e le gore o lebeletse tabane ya beile o bona o ka re eta kgonagala mare
6: a mampane ga go ka tsela e nngwe monna re shumane ke bona ka re nto ngwe lengwe tlo ba shapo gabotse ka re dilo ke dintšhi di be dithibelwa ke mpedi
5: branded
6: ke a botsa
5: o re seng gore dilo di be dithibelwa ke mpedi
6: mpedi ke ena a beng a eta dilo ka pele ke neng bapantshwere ka mpone gore e ba sa nyakolola ba sa nyakolola go sena nto idea ya monna
5: yane
6: ke kgale ke tsule ka mo mampane
5: but Brandon wa tsbakeng ke a go gopela go ka feleletsa utlwele ka mogolo gonne ga ke a go gopela o se ka ntebala
6: ai ga bone gore nka go lebala mampane mane o sekebe saka mane ke tla dia plane mara bona mana tlogela lelo tsa go ja magaswi mampane ai mane tlogela lelo tse o le di amane ko be straight mane gore o toto kgone go ba shapo
5: Brandon pele mane gore ke tlogele lelo tsa maafunya ka gore nka botsebotse bona Brandon
0: watsa dilo tse ore di sepele ga botse akere taba jaaka diloke ke ka baka la bona bogaswio
6: ora gore ne
0: ya
6: a re itse monna ga shu shwa mara bona mampane ke na le gopolo engwe mana wa bona ga nka ba kala ka yole ka tsho ka mo a bo go tloswa mmuso ga mmogo le yena mpedi monna mana ke ne mampane mana ke no gloka motrongo ka mo abang ka thole ba bise bona o tra tra a o ke go ba swiwa
1: hehe mona tsume
6: exe
1: ke na le mathata mangwe a mantši ka maata mona kore ebile a mpaletsa gore a nto sa lebele go baba
0: manseke ya re e sa le forogo se wampotsa ka mathata mebra o manseke mana se ka bala mana o nyontšhela gore o sa reng a ka zaka ela ya gago mona
1: tome ke re nka se lešhetšheletraka e kgiliwa ke batho ka mokgwano e tobe se nna moro makhumeta
0: a sa ke bona ga o re tsompedi wena o ka se lese saka ya gago ešiwa ka mokgwano mona a sa ke bona sakela e faile faile mebra amogela se se diragetseng se diragetse mebra
1: ora tome o ka apa ka mokgwano o ke aba le nna mare gore a go nnaganeela botse
0: ke o naganeela mebrane ke re o reka gorene ankele o kaile metanyana atleastnyana go tlhapiša diata gore le wena o be le bantsinyana atleast mfeto o ka se tshwanele ga e le gore o lositse everything
1: e re ko go botse moo tsome kore batho ba kama ka bo bona ba balele go tšhelete aka a e fethile nako ya gore batho balele
0: hihihie
1: ya
0: emapele sake gore o fitlhile nako ya gore batho ba tle ba lele o rabe ya mebra
1: bona mo tsome ba mpitsitse kwae ba re ba nyakete ngaka e nngwe kotsi ka maata monna e tlole ya gore batho ba balele go tšhelete aka ka moka bo bona ba pheke o putale mampane
0: sake o ishaka e dingaka mebra tsome bona bona first and first motho e le gorene o jabedije zaka o kae o tshwere jomfeto ande le gona sa ke bona dingaka te di tlo o jela zaka mo wes o kgwetsa ngaka ne o ba usang ko wena a re o ngathe mo meeting e le o rankele o kaile
1: yoneo
0: tlo felelwa ke meta ola mebra
1: ane ye ngwe ape tlaba e nka go botsa yona tsome kore le Robert o dumete go nthusa khumana tšheletsa ka ka swene
0: mebra o ena metša thaba ishake Robert mebra
1: e re go botsa
0: emapele so nyontšhela gore robert o tsebe gore zaka ya gagwe kabe e lefa
1: ai wena e letšha ditaba eo ke yaka le robert wena mpotse taba ngwe nka ye e le gore a botsetse bo malomi ao ba tlile go phela ka mokgwa ba phelago ka ona go fithalele
0: mabra wa bona ga re bolela ka ankele ne ankele ke monna ene o na le dipolane tša gae nna le wena a re no side step a re emele morago yena o tla dlala chese ya gae a le gona damo a neng gona so rena re tano ko gare checkmate ra tseba gore ne daman o popile mebra tlogela ankele ankele ke monna

0: Malo.
1: Ne.
0: O don go tlhela matlhong ka nokare wa mmakalela ke tlile ka gampedi.
1: A ke o makalele mme ke tshogile.
0: O thoswa ke eng le wena kwa re o o tshoga-tshoga matšatšia.
1: E Monica, ne ke le ko go wena foroa kere. And gone jaanong ga sa ompotsa gore wena o tlo o tla mo go nna. Tshwere ke tla se tshoge jwang.
0: Ngwanaka, ke ngwadile tlabego. Gape ke be ke tswile ka ga ekile mabenkeleng ge ke boa ke humana motlhala ba re papa go tsere ke maphodisa.
1: Maphodisa? O e ntseng tone koko data.
0: Ga ke tsebe ngwanaka, ke lebaka le go le lentlisitseng mo gore ke re di o tsena ka nthong bengwe re tlholo rena ga botsebotse go diragala
1: letlholo
0: wa ntshega ka mogwano.
1: Mme Monica, wena go tlhatlhoba
0: ee
1: ga e ka lokang ke ke beng boeloo. Mme o lebetse maloma mo o bon rwaka o rwaka ditaola ebile o sa rwa ke nna o re ditaola ga di tshepagale.
0: Ae o tshwantse o no ba o tshwantšha le motho o mongwe motlhomongwe o mongwe a boletse le wena ka mogou nna ke gopole ke
1: boleae ngoe kante mama wena o itse go nna wa re ditaola ga di tshepagale ebile di a lwesa wena self
0: malego ke be ke bolela ka taba ya tshwantshono le mma batho
1: okay
0: gore ba ka se lweswe ke taba ya phetola ga se ke bolele ka ditaola
1: tshwale gona jaanong batla go tlhatlhoba kajel fiose what if o tlo boa nako nngwe le ngwe mme
0: mmalego ngwanaka ke nyaka go di o tseba gore naga botsebotse phoso ya gagwe ke eng ke gore a ba jewe ke maphodisa.
1: Okay mme Monica modumedi a kere
0: ke modumedi yes
1: ya kereke
0: mmalego ke ya go kgopela tlha ngwanaka ke ya go rapela.
2: Ntate mojana
3: bedi
2: ga botse ke no gopela le diompo tsa nnete e le gore lekwešiša phapano magareng ga mpedi le ba mmušo
3: e batho kgone botsebotse podišo yao ke ya mokuta mang na wamane o nyako goreng botsebotse mpedi na
2: nono ke nyaka gore lenkwešišene le bona nako ye tlang ge le dioko re no ba police station ba le bitša ke ra maphodisa ke kgopela gore le e tsotsolope man and-e le kwešišo gore gabotse le bitswa ke ba mmušo ga le bitse ke mpedi ne ke le ka tswela pele le dira kana mogonong ke nyaka gore lenko ka tsebe ke pedi le tlo swarwa
3: e banna botsebotse a ke kwešišene ge gore le gono o nyako goreng pedi
2: teletša man nko tlogele gore ge re tla ka ga gore go bitša e sale mesong wena wa di gore bosego mola batho ba ya go robala ya bagona o ketimo e tla police station gore ke ko leleng bitša o nyaka gore la botse
3: gane ge gore bosego o rwa eng o bona botse o ba o a tlhakana tlhompedi gape letšakišile le sa le gona wena o bolela ka taba ya bosego mme ke swante gore nako di gore kgwagwašakgwagwaša ga se lempe nako ne
2: motlae ka le motho mogono
3: ee ke a tseba
2: and-e ke a kwešiša re ke bolela le lena le yankwešiša tlogelang go nyatša nako ya maphodisa ge re le biditše e le mosegare iponagetše mosegare o seka bare ka nako ta gago nako te wena o ratang ya bagona o tlang police station o itea kare o tlhompha molao mo go o tsena ebile go bolela ka mogo o ratang ka o na le maphodisa
3: pedi a ke sa go kwane botsebotse lepodisa le leng ebe le tlo nnyaka le tile kwa nna ga ona bothati ba taba eue so leboa e ke le mo pele gago
2: ke ka moo ke o kganang gore go sasa o dire dilo ka tsela maleba wankwešiša ka gore re tlo go swara ka go latlhela diseleng wa ya wa opelela lekokoro ka kun
3: mbedi wa ikwana bona wa bona o thoma bolela kane ya go tshwara a e tlo opalela mošimane yaka nna ke na le di-advocate no di diloyarane and-e beside that a se nna mampane o le ralokaralokang ka yena kwešo gore o bolela le nna o bolela le motlaika ko ena mo mane
2: okay motlaika ko ena
3: yo
2: tlogela gore o bolela le nna wa bolela ka mampane a se gona ka raya ditaba ta
3: enaokyakwana
2: wena dira se ko go botsang sona tlhompha nako ya maphodisa
3: koeleore bonkiša kae a re tlele dilo te tao ja maphodisa leng onkiša ka
2: ke go biletsitše ntho e te fela mo ke nyaka o nompotsa gore ga botse o tseno ke eng mo o ne go ne o tloga wa tšea leseanyana le le nnyane la go lekana le motšhitše wa lentšhetša sethunya
3: wena manu e mathata ge o re ke ntšhe ditše ngwanane wa lenna sethunya o na le botlhatsi ba tabeo bona ke tla o sua sebaka monaiso ke tla o sua wa mpatela wa šala wa pe dipušunyana tše tša o sua pare le masokiso ankwa kere
2: a ke na bothata le go nsua efeko go botse and-e go nkwa ka tsebete pedi wa bona ka re o ngangabetše tseba gore tšatši le go ka no diega gore ba re fele ngwalo la go tlo pomporotša ka kwa ntlo ya gago
3: kama kaka
2: motleka re tlotla re tlo searcha ra hwetša sethunya ke moka re go latlhela ka tirong
1: eno wa gore ke nyako re tse dilo slow wa bona
4: slow anana ka top 7
1: ona a kre jole papa ka gore o sa dula kua drop mo gane le tse go anya go tlagae and then re sentse re iketla ntila itla ga ire gone o bereka dilo ga botse wa bona ene le gona ka mo mama le yena o le ke iketla ka bakala gore anya gore ke die di flop o go sha
4: so ka ka style se plan ya rene ya go khawata dae mo batho le ngwana la gagwe e padile
1: ema pele be ke re a re emenyana ka yeo ke sa lebele ke situation monna so ya wa bona wena ke tlo go botsa ke dilo di le sharp
4: ene time la gao e le lona monna ke ba ke ina le lona kuwa masinene
1: and then
4: ai o na le tori to run tshela ka go biza o ka rena le machine yana o nya ka go tshuna
1: and then wena wa motho o reng o tlo wena ka go o jumpishi
4: a se jumpishi ke no motshela gore bona ngosi ka se phele do or die
1: mara pet kele o sentse bo le le lotjo mna o le mo gore na mile o le mo jetse papa o tlo gona gore naganela
4: e mona me sentse ba di tshuneng ka pedi mana la ready gore ka sa ka la pedi haze
3: I'm going to go to the house.
4: Sejwale jwale ke re a re tswe

0: bro John John. Ba motla bona bona ke a jabula. Time ya ka tlompona wa tsa ke thabile go thaba go thaba. Ke thabishwa ke melae je ke ikule mo go tswa bona. E mebose wa tsa ke. A ja tlhaka tlhakana.
1: Ke go bona na o thumile lo re branded.
0: Ha bana na khane yele go lora go tsana ka e John John. Le gona le ga ba re ke a lora nka lora na kwene.
1: Yo bo le bia le wa ntorela man.
0: Tsho go thuwa ga le ba ka lapa ke mtlo re sentjo re go thagatse mo. Di le ke shetse go tshika tsela e o bo tlhagala. Ke nnete wa tsa ba boletse ba re tlogole go me fufa pele mo ropa o lla batho mo dimo. Ka re batla re ba re go lla le kompo. Wena wa binela Jess John John.
1: He bana na khantu nyo gore ngwena mo.
0: Ga ke bolela ka taba tsa go le mabatho John John man. Ayo tsakeng
1: no sorry mfana ka man akile le eshma ja ja mahlokungela ka mokatsakeng everybody go o tsena ka mo John John ge o ya ka mo mabathu go ba phetola ke a ke satse bo rena wena o bolela ka ntfo
0: tsa ai no sorry bra ba ka sorry man ka taba tsheo le tsheo di bolelang bona mara akile mara John John ke le ka go botsa man that cherry was speed up wana wa rona re Brandon wa ntelela la ka gata go mona bona mamotla na go
1: yena tsabi wa go khle tabi wa tsakeng ya itlotomba go ntlhaka tlhantsa wena arabulele ye ke itletse mo
0: jele bo tsana John John
1: no bona ba ba taba ya gore wena le mampane le dule na kwetelele ka mogolegong ba sa le ya tlhole a ke go botsa nnete botlole bokolo botlole ntsha ba rona a gona botlhatsa
0: ei matsake e se nna ya nthabisha tabe wa tsa gore taba go lobile ka mo John John a se yona man
1: e bjana ba re go botsa mfana you must zip your mouth
0: tshole o re ke go mona jang ka gore ke taba ke ne ba thomo
1: no ke ra gore ge mapantiti a mangwa ka tse bo re wena na ko ngwe lengwe o ka no ka felele tsa utlwile ba kona tla botsa ke ba dira setup gore ba tsa di drugs ba di bia ka kwa ga lentra sla go ge ba itlo tsena mo ba setse ba di khwetsa mo wena ba go okeletsa sekwebo so o skwatela so wena zip
2: yo yam gore ka nnete mola o sale o monnyane ke ra gore o sale ngwanenyana o jela thwana ga ka kere nke le kwentiti o nyaka go ntoga ke tlho reng nno ka baka la gore motho a ka se tswa humane ka gae mma gore ke mathomo ke bona mogekolo o se rate ka ga gagwe o tshwana le wena nkompotse
3: motho bagekolo ba rata ka bona
2: go yo tswa ka mo gae ke ya ama e frente sejalejale ke napile ke lele tlhogwana gaka mokgwa wena mo o tswang gona e o tswile o jele dipherefere jalo se ka tla di jela mo go nna
3: ea o bolela nnete wa tseba mma a re thabile o mpha stresse
2: o ka tshepa mma gore re thabile o re ena o nyako o sepela a tloele mošomo a ye gauteng le robert tsale wena jale ka go o leng bagwe o ileng go mo feto ke tla reng ka baka la rongwa ore ke re ke tlabeile ga botsoboso ile ke tenake
4: nna mama bona ke re ana re thabile o a sepela ya go ba le kgosa magoeng ke tlhapile diatla nna ngwana maijane
3: o ka se ditlhape botse diotla tseo tsa gago o le koko agwe
4: nna go ntse kue ga lethebe ke re gane o tlo mpotsa ditaba tsa go aka tseng gane o nompiletsa gore nna ke tle ke dumelelane nago ka taba tsa
2: jone mmakenya ka gore o ye o boledišane le re thabile a tlwale mogopolo wa gago wa gore ena o tla sepela le robert ba
4: yaaese nekese nna ke boledišane ngwana ga gore thabile wa go ba le sebete sa go bitsa nna koko wa go a re ke moloi e ga sepele ye go ba le kgosa
2: mara mma o ikore goreng mara
4: ile tla ko go botse ngwanya terene e o e otlelago o nnameditse yona ka mo morago ga e nape eme ke fulo a ke e mo wena o yao
2: o ka se fulowe mma
4: ke a fulowe

0: Jo.
1: Nka o sa jigane.
0: Ei. Botswa. Nka butanaka. Nnete yona e. E o santse o bake setse ke thomile godi ngwathangwatha mo a jaaka.
1: Ya le bothata bo moge.
0: Aowa. Ke ile ge ke thoma kere ke a ja. Ke kwa lentsu le mpoledisa. Ka lemoga gore ke ipolelwa moyo mokgethwa.
1: Amen.
0: Ee. E le ge ore ke go botsise gore na ba ya jwang ka kua ga mogwerago. Ke raka ga lethebe.
1: Okay, ga lethebe wa gona papa.
0: Oh. Ee, jwalo ke kwa moya o sa tswela pele gore ke go botsise gore na mogwerago Matsheko ena o ya jwang ka morago ga dikgogagogano tse tsa go ba gona magareng ga gagwe le mmeane le moga tsa go phetola.
1: Ai, seo ke mathata papa.
0: Ee.
1: Matsheko wa gona le ge e le gore taba ye ya phetola le mma batho e tloga e motlhakatlhakantsitse kudu fela a di tlaya le masa.
0: Ei, batseba mmele ke ntse sere ka gore ebile ke be ke setse ke noo fuang ke ba re le phetola a sa dula ka gae.
1: Ke sane ka go botsa ene bo se re gole gore e kgolokgolo e bolaya Matsheko ke taba ya gore phetola o tswele ka gae.
0: Kgane ke teretso wena.
1: Ke nnete papa.
0: Gonna
1: phetola ga a sa dula ka gae mabarebare a re o dula ka toropong. Kae ga toropo ga go tsebe motho le yena Matsheko a tsebe.
0: Ya, Mili, ka nnete ke mpopota mane.
1: Mpotse.
0: Nako ela ba go ka ba tlhalana ba ile ba fetsa ba beelana dithotong ke nora ka mokgwa wa semolao.
1: Ke nnete.
0: Ee, napele jalo ntlo ya jewa ke mang?
1: Ntlo e be e tserwe ke Matsheko papa.
0: Eya.
1: Phetola ke re o ba šetse le dikgwebo.
0: Oh.
1: Ka nako ela Sophia a mo iša godimo lefase. A nyaka go mo tseela dikgwebo Matsheko a mo thuša gore a re dilo ka moka ke tjang Matsheko bjale.
0: Ke a gokwa.
1: Gore a re gona bele ge re bolela Phetola o ba a ditse a boeletse mara a dula ka ntlong ya Matsheko. E seng ya gagwe.
0: Kore na ke tsebe gore goreng Satane a mosela a ntshuthu a itaola ka mogare ga malapa a bana ba Modimo. Gape a gobe le khutso ka malapeng mmele.
1: Papa ka malapeng ga gobe le khutso go tlhoka thapelo batho ba seke ba kgaotsa go rapela.
0: Halleluja. Mo gona wa rereša. Ga botse bone o ra gore re santse gore ba baga lethebe re phele re ba rapedisa. Modimo a gaogele manne. Kore se se le go gona lerolele.
1: Se shute.
0: Aga. Re sa lebale go rapedisa lebale ba ga mabona. A ke le ka ntse e napile go senyegile. Ka baka la tshokolo ye ba e bakelwago ke ngwane motšhitše.
1: Go diregang ka motšhitše ga mabona ga. Evan.
2: Sophia. Evan, nna ka nuka ga o ntse.
3: Aowa mma batho bane ba sikwemo ka
2: sekoo. Maybe ke gona gore ge ba re

0: wena mutshitshi u dolo tsi dia tsu wena mfana wa ntona
1: hey
0: mwana u tsi dia tleba wena ku lebeleta
1: botsa kaing
0: u na narukali ya kwetse yo mahala wena
1: au wa mara ke re le ntheketse yona na
0: akiyana mara ka mkhoko ka wena u bontsha ka re u khanya ka kwetse yongwe
1: whata king gona botsi u thi re jeso kha ke lena le ntheketse ka kwetse ke ka le rata la gore ke nna mfana lena so then le nna go sasa ke tsa ke le rakela something ka le
0: tsapeng o ka ntshekela yena wena eh o ka ntshekela yena ka
1: le rakela
0: o ka yo motho kuwena
1: a le anyatsa le ene mara malomisa ke ape mara le nape le a balabala ga le ba motho le fa gore ke ka re ba re terms and conditions
0: ah le simana le le anthelela botsa botsa man eh wena ke bitse nbuje mo e lo ra botsa ntwe o le wenya ka mo o ya kae
1: ke lo le latla o re be ke tle go nya ka malomi tumi mara pele ra re cold drink nya na ya be bro tsho wa ngha
0: e tobela tsho tsho di cold drink man e lo ra botsa botsa o mo isa kae tu
1: eh ke nka re go kire ke ngo robe thazaka
0: mfana o sa tlo tlhomela go utswa o ke yo motho
1: ka go wa ke u ke malumisa ke re wa tla uru wena o ka re tsori di milioni di kae ba di bile kae wa di lisa a ba santse re pope le rena re khume ka se ka ba isa
0: e le o no go nete ba re tshelete e ya petona go kwa kriki
1: a pe nga se tlo kwa go le gae ka fetse ka tla mo ke restauranting ka tla bilong ra ke na mohlatse ka yona I'm 100% sure
0: mara ya je mbo je mfana ka man e le o tshelete e ba ye petaka e kwa kriki

0: mampane wa bona gore o dirileng mona ka tabe ya gago ya go dophela o nnyakanyaka bone ka paletsuko go ya moletong ya mapungubi mona
1: o tla ntshwarela gombo yaka ka gore ei ke be ke lebetse gore letšatši le lekgono ke letšatši la bogwa monna ga ke a tshepa gore batho kua lepatlelong la matlhakong ga ba iketlile ba ipsina ka letšatši la bogwa
0: a lona ke nnete monna le nna ke rile ge ke feta kua lepatlelong monna ka di bona batho ba gokokanetse monica a kewa motshwere monica gore o ka dikobo tse dibotse mona tša setso
1: okay
0: jalaa ba mokgobakanetse gana kua ba rekareka monna
1: nna ke nobe ke tshwenya ko gore batho letšatši le la bogwale o ka re ba letše serius gore o ka re ntwa gone eno gore bona ba notla ka tšatši la di-festival fela
0: a le go le tseba gore na go bolelwa ka eng a ba letsebe okay jale lena ba golegwa a gona something yana se e le gore ba le direla sona ba
1: monateomboy ba tshwanetse ba direle lena pele lena leng ka kua ntle re bata re direla lena ka ntle le sa diriselo ao thome lena badiragae then re ithute ka
0: lenaareeshamonna le nna ebile ke bone o kare ke ba diragae fela ba e leng gore ba bona le ao ka re no letšatši le ba le košiša monna
1: le bona o lotshwana man o lotshwana batho bana kaka la gore ba diragaa marao bontšhe selo sa bokgwa modimong ja bone
0: kennete a kere jale ba nyaka gore ge ba diragaa ba fiwenyana something ee ge le sa ba fe something mono le yone ba bolaya moya
1: maragombo yaka no ke ya košiša re bolela ka ja bokgwa mara before o tla tla o sepela monna eso o leta banyanengwe ka Brandon man ke kgole o ka re ore Brandon o nyaka montšha go legong botlhatsi ba gore ke yana a bolaileng tine a
0: bogaboya o bolela nnete monna ke nyaka gore Brandon a tswe ka mogolegong ka pela-pelane nna ke kgone go lebana le molapo wa gago
1: gona go lokile nna ke tla bona ka wena jale mpotse gore a se nnete gore wena le mma batho le a tlhalana ka baka la gore kemaite a matlhakontse a bolelele taba eo ba re tsontsone le mosadi
0: a se tlhalane e fela nka sa kgona go dula le yena ka kua gaka mane go a di o ba le peace
1: wa tsa keng gombo yaka ntšha nna ka mogolegong taba ya phetola nna le wena re tlo dila ka yona re le mmogo re fetse ka ena
0: mamampane o shosho ya gore nto o e bolelang monna o tla e phethagaja
2: tumiwe tumile tabe
3: bana
2: tumi
3: exel
2: wa one jafa nnana
3: hai mana a se gore ke ijafa wena man e tlamakala mo mmolo motho o dio nkgwelela tumi a re mantswe mmoki sofia mane ke mmolo o mmoki mane e ande le gona ke be ke sanagana gore this time ke tla kopana le motho o tshwana le wena
2: ere nnapile gore ngo elwa ande ke a bona ke a go missa nowadays a o sa tla le kua officing yaka kua sofitas office kore wa tsa mpoditse gore ae ke sena ko mo bona sofia
3: e re ko boje ne reason why ke sa zwakala ra gore ne nowadays ke a bona gore ga o sa ntshepa mane sofia mane
2: ya nta ko themba njani kahle-kahle ngwe na bane ba ka re thebe a methemba kale because ke akoša le go setle kwa officing o tšhaba ona manyofonyofo a gago le ankele ya gago ake
3: manyofonyofo gore manyofonyofo o bolela kae
2: seka tega kantšha tu a ke re ona le malome wa gago mo ola phetola diutsweditseo o le sake tšhelete ya gago ka moka ga yona dimillione
3: so no saki a ba boostfulu a re yena o tlo kitimanya kana le dingaka a ya godimo lefase a loye batho ba bamp don't tell me gore o fa ko wena maano ake
2: nengobjareile tumeyes ka re a le loye ke ne ba ke sa tsebe gore o tla kae ka taba
3: eoa
2: mebete mbele mo takela ngwana ngwane male tantale
3: leano le we o mmotsang lona ne le ka sespane re nape re baga lethebe
2: lebaga lethebe le na leng
3: re na le everything there's nothing e le gore ne e ka re diragalela sofia
2: okay nna ke a tseba gore lena baga lethebe a lena nax le yena ankele a ga go phetola a ngana ntšhomo na male a ngana yone
3: ankele o na le zaka ande e baya
2: ya alright o na le tšhete e baya ye a e utsweditseng saki
3: yeah a ka rona jomfete sofia o madam know it all e ne o nyaka zaka tsa saki ebile ke a o gopola o mo gokagoka ka o morakela
2: di-underwear
3: a se wena na
2: stop it
3: ne o nyaka moaka ta kae
2: are tloga mogaso le nna le next time mare kopanela le wena o seka di dumedisa emabele ngwana ka o atla tumi ma kopana le nna o seka nebitsa ka lebitso ko mogolo o nebitse mrs maluleka

0: Yes,
1: let's go.
2: Hey, man. And then, when you came more away, who got away the mucha?
0: Is this not my house anymore, Matsepo?
2: Okay. Kwana ora ora ke na kgetho ntle le gore ke do founela mapodisa a tla ntamolele.
0: Oh, o nya ka go bolela ka protection order la e sa le re tshelagale.
2: The very same protection order yo bolela go ka yona ke. Ke yona e tlo go gopotsa gore ka mo ke ka gaka.
0: Okay. So se we le jile maloba mo tsamane go bona thaka. Fela ke tle mo go to go gopotsa gore bona.
2: Hey, a go nna ntlo go gopotsa yona mo. Hey. Botsa botsa. Ntlo ke ite le gore ke nya ka mo wena.
0: Eya. Mulela go unya ka mama, just name anything le go lenga go rekela mama gore le taba tsa rena di tswele le togele go tlhwarelwa man
2: nkompotse
0: eh
2: mwana wa mabatho kwa gao
0: ah swaka e bile na ke tsweswelo ka mwana wa mabatho a kere
2: oh okay go robala le yena o robetse le yena
0: nka sere e bile nka sere ao mara a o kgone le mo gore ditaba tse pisa go botsa ntwana tsa makonyo gore thubela lapa mara
2: okay fine o nka rabile ke go kwele ka gore o nya go bolela nnete o tla boa ka nako e leng gore re tshwere di DNA tests di tlhalosa results tsa gona gore ngwana ke wa mang
0: o bolela ka diteko tsa madi tsa go letsa gore ngwana a swaka
3: leave
4: Ke nya go tsama Robert o sepetse and o sepeletse rurina.
5: Nee, jet mandake ni. Mara nampudu tshorne. O tla bua ga fetse gore ke la msadi wa gagwe ntlo tota Joburg.
4: Oh.
5: Dena vela mo tshe sa ruru wa.
4: Sa ruru ra hore na pile har sana o ba bona.
5: Se ke re thabile sa khats. So ke decision ya gagwe gore wa bua ya vat.
4: Aka sepele le go faila. No.
5: Rolo.
4: A pe o rata tlo bola ngwana ka.
5: E xi, kantho ena grand grande wa subje hi bo me.
4: Eish.
5: He? Ke go dira ngo. He? Ke ri la re gae bana ba le chance man.
4: Chance eng pizza? Chance o dira ngo. He? O ke me le Robert a bola ngwana ka pele.
5: Ai bon, ke izo ke nya go ru bona gore ba ka gona go tshisa le rato la bona na.
4: O bona le rato ngana le go lelang ka lona e bile phosho kwa mathomong.
5: Rolo.
4: Tumela rutabila ratana le Robert ne.
5: Ke izo, re go botsa na straight. O tla o Robert le msadi wa go re bona bo felle ja kae. Ke fostan.
4: Bona na ke nya kolo ba ngwana o ile ngwaka.
5: Ah, e lo di logistana su go bona na xa tsewa.
4: Wala. O ya go dira eng ka taba ya matsheko le. Ke re go ba lushitse.
5: Next, go dira selo.
4: Next.
5: Next. Ke nya go do bontsha petrolong yana o la go ba matseko gore ba
4: oh okay ka ba ka la showwe ba bone o ba bontshitse o boelwa ke ngwe
6: ah doctor o ra re sa le mushumo ka mo office
2: he
6: kana ba botsa mogotsi ya ka o tshaba eng go ya gae
2: No, mi le a sore ke tshaba go gae. Ke lo nya ka go fukotsa mushumo. That's it.
6: Mushumo.
2: Mhm.
6: Kona mputse o rena ka lunch o le ka. Ka re ke be ke go nya ka o sego mo bokelo.
2: Oh, o shadile o nya ka I'm sorry se go la ile. Ke be ke ile mmolong and then ka ditelwa go gore ka tlhakana le pizza gona kwa ra tshia di gang.
6: He? Pizza.
2: Eh,
6: matsa go le ka mora gore pizza a o thubele lapa. O sa kopana le yena la tshia di gang ruri.
2: It's a pizza o thubile lapa la ka bya. Ka gore le thubilo ke phetola monga lona
6: masego ke botsa mpotse gore le thubile ke phetola lapela ga go ala thubile ke phetola le thubile ke biza ka re biza ke yena a bia ka ntshitseng dilo ka moka a fetse a bitsa le batho gore batla ba ba bona a se phetola ke biza
2: a nke le misheng ka gore biza ke yena a leng phosho na biza ke yena go kile mphetola mme go di moga mma batho
6: a e o
2: vale ai Stop it.
6: Ka tlalelane.
2: A ke tlalelane.
6: Eh.
2: Nke le calling spade. Le tlogela go khwantse le tukuluga le swala biza.
6: Okay.
2: Biza o dirile senna ke mogopetseng sona. That's it.
6: Yalo wa bona mushumo wa biza o security o rudirile. Bona gona bjalo o faka nako yo palla go ya gae. bophelo ba gago bo tlhakatlhakane mogotsi a o sa le ga botse gape wena ga o ipsene le ga ka no ba phoso ke ya phetola mara a o ipsene
2: don't you worry guys ka nna ke modije le yena phetola mabane ga ba kile kwa gae
6: gore
2: gore a boye fela ga a tshwere di-DNA results tsa go laetsa gore ngwana ke wa mang
6: okay
2: ya
6: so ka mantswe a mangwe o raya gore ge dipoelo di ka bua di re ngwana ke wa John John le tla boela
2: ga nka hwetsa ngwana e le wa John John o fedile ka rena
6: a o bone mogotsi ya ka gore bjale o ya go fa phetola nako ye botse ya gore bjale ya raloka a boa a raloka
2: etsa e le ra boya boya ka a boya ka
6: gona ka go ntlo
2: stop it me la gona go boya felo stop
0: hey tlhapiadi wa tsama ngwana ka ke kwa bose kudu ge ke go bona o fela o robala ka mogeno
1: ya
0: ke
1: nore ke bambise satan for once a ra zwakala da buzinga kereke se dake
0: haleluya le mmago maria wa mimiela maleo
1: ya ya eish
0: ke ndwa ngwanaka
1: o shapa kera
0: eya wa go ne taba
1: no o tshela vare timer manetish we kinako over lo ena ka itsinyana
0: a wa pele wena o tlisha yewe mpotse wena le go koma tshe tsa dia jwa
1: oh no are not test river stell stell stell
0: and haleluya awa bana go mpisha bose eh mogwa ma tshe ya ngwana ka mana satana mo sala ntshutu tseng le tshe manyalo le malapa a go sa nebo pelo
1: yeah the suko mo kerke ya go overlwe na man because
0: eh
1: bona le ntongwa ya khotsa fatshe
0: ora
1: wena time o tle jwa go re o spane le king con
0: Oh, sapiadi. Mana ka go bona nete yo yona le nna ga ke nana. Ke te bona bo soswana ba tseba.
1: Mhm.
0: Mona ke le ga ga tle go fihla mafelelong.
1: Eish. Tama, wena a wa tsama go ipona bo soswana nne.
0: Mhm.
1: O sa ntse no va vare go re taba itule stulo.
0: Eh, le ri lo go rang kroa bona go go nyaka nete go rumo ga ka ina pile. Go dirile go lolisa ka tlhakane. Ke ke tla bakalata yo la mothethea gore a ye go bona ka gagwe mahlo e be ile ge ke nyaka gore nne ditswe le pepene ne
1: ah
0: ke lo khole wa bona
1: selo o tshuleng ka plan ya gagwe ireng no so ka ra shule mothethea o kubile ngwana batho be di hates o ra sa ka go mmona
0: ei o bona yo leona ke mwa tshe di pelang di ntira gore ke palo ko bo pathoko ka gore ke ei ya itshola man ha ke tsebile gore ke bolele le yena jontjone na
1: aya ya ska over le yena
0: eya
1: wa tshwana da ikenti ka sphile mos
0: da ikente u ramangana
1: mwana mma botho
0: e rura ka sphile gano u kole bareng o humile tsile
3: Banna.
7: Mna le police banna ka ka
3: sebele banna. Ya.
7: No lo go nona ka mathatso go lo go tsa ka mo ga ntate mo yela ma.
3: Ke banna.
7: Ha ke anke dula ka haina. Ah wena man. Lo gona e re go botse. E nka lo dula ka mo ga e ke tla ja eng. A pele na re tswane le na le a ikirea ka di 50 di 25 o rola mafelo a go nutse ba ma.
3: Ah no ke tlo ke le mo ga kuno le ba ka nne le bona la. Ra ka re ke nne to re monna. Na tswe sala ka masa yo selela la pala.
7: Ah wa mona ke nne te. Wena o na na ro sa nkumane ke tla ba ke le kae. Ka ke lo nuso go la zula ka monte ka mo.
3: Ya.
7: Yeah.
3: Mo tele bo ga mai.
7: Yeah. I should go wa no makacha.
3: Kaiwale.
7: Hona le ntong manono fela o idea o ka rena ke thaka ya gao man.
3: Ne bana.
7: A te bona. Nna nga tsana o thaka ya mai make me misha go wena. A pele na go molo mo wena o tsana tsho ntombe o nyaka o ntate.
3: E fela ke no ipotsa re le na ipela ka motho mogolo.
7: Eh.
3: Papa mojela.
7: All right.
3: Pepe re tsone tsho bana go shisha wa re hele bona ngwana.
7: Eh
3: ai ka go lena se bela ka kolo ya mapodisa e bila a perile yona uniform ya mapodisa awu
7: ah
3: a tora motho mo shuma o ngake
7: mbe
3: tswane le tswane ke le cheta lo ya mwana le dire bo nnete ba re diang le tsana morago le ya mapodisa eng ka re le bile ja mapodisa
7: awu awu ke a u kwa e pa na ya ya mapodisa ka se mperekele ka bakala gore ke tso ra ke na molato felo man
3: ra ka ka botsong go le mpotjama
7: eh
3: kore ke le lebeletse ke bona ka re tabe ya mochichi lena ha le na pele a itse seriously
7: ke ngwana motola gane wena kwanako o tshwere le setsu ya modunwa ke o tota o jere taba mojetse o e dile taba e gologolona motlhola ke ngwana o bolela dilo tse e le gore a ditse ebile a di na le ka botlhatsa ebile ke lo kwa empora a re tloele taba e mane ke o mpotse mane ape ke kole ba re yola moratho ao ape o lwa le mosadi gago ke nnete taba e
3: la bone o yona ke nnete ga ke nyako bolela maaka e fela bona ka monna ke bone go tshwanetse gore ditaba tja basadi ke se kebe ka dišhala
7: moragoaampedi o thoma o senya
3: mann
7: bogona taba tja basadi ba dijele tlhong gape o tse gore o tata o loba mmaleko bele ka mosadi ao goba o duloba o langwaneno mma batho ka baka la gore nna le yena kele ke mmotsa ke re mane e re ke ke mmere ke mpa ena gana
3: okay no ke a lekwa jale lena bojang nna motlaki ka gorena ga botse ge ditaba di eme ka mogong ke tshwanetse ke direng gore ke kgone go lokiša
7: aowa ntho e simbolotswang tse gore o eme se nna bona e lokiša taba e ya mma batho a boele ka lapeng la gage wena o šhalele mosadi gago
6: motho o tšhabela nna lena mabatho
8: sister
6: o gore o mpone wa khuta wena
8: ai ke lapile
6: abele gona e di o bolela nnete o sepela sekala goreng ko go bona mo bookelong ka bedi ka beke
8: that is why ke khutela taba tsana
6: nna
8: ke a sekešiwa mo sepetlele sa lena a ke na privacy a ke na peace le a gapeletšega gore ge le mpona mo sepetlele le mpitše le ntšhekiše aowa
6: mananna a ke go sekiše
8: leda
6: ga botse go gore o a tshwenya ga o tshwenya ke ma ka rena ke dio o tlhakana le wena gona mo dicorridor
8: le a ntshwenya ke lena
6: o mongwe wa go tshwentseng ke ma
8: botsebotse matlhakong ye ka moka ya ntlaiša kore go imagaka
6: mabatho ga botsebotseng ko gore o di o bolela nnete ngwanyana mpa o rweleng ke ema
8: ngwanawa phetolang ka semokuke
6: gante ngwanaoaphetolaapebele
8: ompilekaraaoaaa kwa john john ke ra gore a etsa bagolo kore o reng ka
6: semokukeeea tlhatedi o go threatena ka gore ngwana wa phetola lapha-lapha jele wena o tshoswa ke ngwanaka ka
8: gorewena
6: o imile o ngwana a bathetea wa bona ge nka be o sa ka wa tsena ka lapeng la matsheko a wang ko o semathateng ngwanaka ngwana beno e ngwanako wa tsontsone e ngwanako wa phetola ka botse yona ke efe
8: ya nnete ke gore ke gopela gore le mpolelela le ntate morute a yo bolela le john john gore ke nyako bo ya gae
6: a bolele le john john
8: please
6: ee go dira gankgane ka kua ntlong ya bute ya go malese
8: malego wa ntlaiša and im pregnant a ke tlhoke stress mamoruta a ke tlhoke stress
6: malego wa go tlaiša goba ke wena o tlaišang malego ka gare ga ntlo ya
8: malego wa ntlaiša
6: malego a se motho
8: mabatene
6: a kgone kosa gore ke imile a ke tlhoke malego a se motho mara o dutse le monna wa gago wena o motho o tlogetse monna go yago monna a motho
8: mara kere ke ke ne mathata
6: wa theeletse wa bona malego malego a na bothata ge nkabe bo sa moroge nkabe o dutse botse ka kwa ntlong ya boteago
8: malego
6: mele o tshwenya ke molomo o ne e le leme

0: ya ba re tswela pele ka sona sebopego se motheletsi o motse wa Thobela FM lenaneo ke lenaneo la gospel session re moleboga molebogeng wa gamadira a eteletse pele sehlopha sela sa rena sa mahlakung ba omnibus ya ba re leboga gape le moruti wa rena Roni kwa ga lesudi wa sehlako ka nnete se phadimathabeng mohanana we ke motshweneng ya ba re tswela pele ka sona sebopego se wa go tamiša go tsebeng ya gago ke yena diphofamoro wa mogašwa motho wa ga bo gogora mogopa motho wa bonapi mmakotsana le tuba le tshoga moren wa ga bolegalakela mmakapara ditlhwana wa go swanela ke matsika mafubeng banna we ya betheka ba go eme e masomepedi tshela metsotso go itswela iring ela ya lesomete jwale ke na le moemfa o re ntshwarele nko ntshwarele morena ratlou kwa ga mashala dume
1: dumela abuti
0: le kae motswalle
1: ka gona ke na mathata ke dumedisa le batheletsi ka mokana ga bona ba
0: iya
1: Thobela
0: weshu ge re bolela ka ratlou mashala re bolela ka mang
1: ratlou mashala ke letsogana la botswana ka mo Polokwane mo Mariba Park gone ke anong ka se sebaka le mo lephala le ka masimo ke letsogana le lephodisitsego le ratago Modimo
0: iya
1: le ke ntate
0: Alleluia
1: o toka fatsa la kereke ya God Peter's Ministry mo lephala le ya go eta pele ke Apostle Philip Mamabolo le Pastor Lindiwe Mamabolo
0: iya nko re botse ka leto la gago la mmino ka boripana motho wa mashala
1: a go tloga le tola ka letswa gole eno ba gore nako tse ka mokana ga tsona ke be ke sa di itse tsa mmino wa sedumedi
0: iya
1: jaanong ke rile go kgwetsa pholoso ka redirector purpose ya ka mo gospeleng so ka go ba le di challenge tsa go ka kreya di vocalist tsa gospel ya ba ene ga ke ithuta di tools tsa technology ba di bitsang AI
0: ya
1: ya lo ka sengwa di ka bona go le compatible go re ka berekisana na le yona so e ke no ithuta yona ke bone e ngela dilo bonolo kudu e le tshulisi e leng gore ke tsa re replace batho mara go na le role e leng gore le yona e kgonne go e raloka e tla mo mphong e ke na le yona
0: Thobela
1: a go tloga
0: jwale o mongwe o theleditse o nyaka go tseba mo gore na mafaratlhatlha a mahlale a AI la go tshele ka le lefeng mo leng gore le ba bangwe mo hlomongwe ba ka thusega go ka le shumisha le kala le la AI ka gore go shaye wa e kwa gore e ya peilwe
1: e ya ga nne ke se nne ga go ka se na le me kwana kwana ya go fapana ya go produce o ke ke tsone pele ka gore ke bere tsa sino ba ikere ya mo Play Store ga o berekisa phone ya Android ba ikereya gapa-gapa ga o berekisa iPhone mo iOS o ka no re tsino e tlogo fa yona e no ba di-tools go tshwana le tse dingwe le tse dingwe tsa go dia music mara difference ka e gore o tshwanetse go e botsa se o se nyakang
0: ya
1: wa e ba re bitsa go prompta ka language ya AI wa bo tlhalosetsa gore ke nyaka go shaye so e opele ke monna namele le dibete gana mola o kgona go di prompta dilerisiwa ke ngwalela wa di lokela then etong create la se o tsenya ka
0: nkompotse we shu ko shashi ke dumela ke re lo ene ka mo wa e kwa ka mo ya o ntshwarele na lebele hlama ko shaye e le ge be lebele tse maemo a mohutamang o ntshwarele morena
1: are ke tsene o pholo sa go di o ka tsene ke lebele tse bo phelo ba ka ko mora go ke tlo mepele ka hore a se e thome pa se ke se la se be se le gona e le se se dutseng go di mo ga pelo ya ka re le go boela na le modimo mo leto le ke le mo go lona ke la modimo le re rutile go di o ka tsene gore re ipolele melato ya rena go yena
0: ya
1: ebe tsela ya go tlapela ga tshwatlhaga tsa gage ke re modimo ke kgopela tshwarelo go tse ka mokana ga tsona nkileng ka di dia mo bophelong tse nne di mpepe tsa kgole le wena jalo ebe e le se tswa pelong yaka bito ka seno gore ke a tseba gore ga ke tee mo leetong le go na le batho ba e leng gore ne ba nthegile and go tse dingwe tsa tse dingwe ne ke tlhakana le tsona ke be ke sa dikwešiše go tshwana le ka mokgo ke dikwešišang letsatsing la mmamotlha ka fao ne ke re go yena ke re modimo wa ka ntshwarele ka ra tsotlhe ka mokana ga tsona tse nkileng ka go fošetsa go tsona
0: weshu ke a kwa lebotheletši kua gae le yena o a kwa a le sefatanageng sa gagwe gape goba mošomong wa gagwe jwale nke re no bolela ka koša ye e bitšwago rato la gago ge re e tlhakantšha le ya o ntshware le morena e le šometše jwang wešu
1: ke re ke rata go leboga ba ba nthegago mo leetong le ke le tsereng a buto ka sen ke kry-a di-comments ke kry-a melaetša letšatši ka letšatši gore ke a bona gore ka nnete ke be ke se tee ka gare ga timelo e ke re le ba bantšhi motlho mongwe ba bangwe ne ba sena courage e ke nago le yona mara ka go itheletša ebaeba se sengwe godimo ga meboya ya bona fa o ka itheletša koša ela ke e bolela ka go tshwarela le lerato
0: godimo
1: a nago le lone godimo ga maphelo a rena ke go leboga go ipolela pela ga sefatlhago sa gage ka lebaka la gore e laetša lerato le a nago le lona godimo ga bana ba gage
0: ya
1: jalo le nna ke be ke le o mongwe wa batho ba e leng gore ke itemogetse lona buto ka seng
0: ya
1: lerato le re bolelago ka lona mamotlha
0: lerato le
1: lerato le
0: le mangwalo a makgetho a re lerato la go ratana le bana ba bolena a le no o dula le le gona
1: a le no o dula le le gona
0: bannanako
1: ka mosana ga tsona
0: ya wešu pele ga ge re ka ruma le wena ba nyaka go tseba batheletši ba rena gore na mmino wa lena e ka ba wa hwetšagala kua go mabenkele a le a digital stores
1: objao leina ke rata umašala gana moladi mo YouTube e ba le ko di-iTune ba di-iPhone le gona ba ka no fetša rata umašala ko Spotify rata umašala ane ba ba nyakang go dišala morago mo mafaratlhatlheng ke rata umašala le
0: thobe ba ka lebelela matlakala dikgokagantšho tša leago a mohutamang bo Facebook letlakala la bo X le tše tša sejuelejuele la TikTok
1: ke mo go TikTok le Facebook fela mašala ke gana mo batlong ke reyang
0: gona wešu nna le wene ga re laelana ka o ntshwarele morena a modimo a belo ene modimo a go etelle pele moletong la gago la mmino
1: ke a leboga a boto ka seno ke leboga le batheletse gape ba thobela FM
0: diaka
1: o ntheleditse le ena
0: thobebana
1: ba gaso ke a ba leboga boto ka seno
0: ke a leboga ratlou mašala thobe

0: Ya. He wena moya waka. Ya, ya bea ntjia ya ntsentsha ka gara ga mangolo a maghetwa. Mo le ntjula morena le rego moya waka wana reta morena. Tshohle tsa tenyaka a ditumisho go di molimo. Go menna ke se lebale. Tse di botsitse situmo. Nna le wena morena re rietse go tsona. Gone shu ke rata ntjule la gago mane. He? Ya, le tsosha moya. Le tsosha moya. Ke bile gore moya wa ka ke leina la kosha. Ke ena situmo J and the believers. Gape ke kwa bose ka gore o ithwele monna gešu o atla ka monome ya gong ya gašwa wa re ga ke nyako o bolela le ene mogaleng. Ya. Jale nko mpotse gore na botse-botse ga re bolela ka wo situmo J and the believers re bolela ka mang le bo mang?
1: Batobela FM yo wa le dumedišang ke yena Setumo J, ke leswana le le tswang ka mmalebo a legwara. Ke leswana la Ntumi Jane Setumo le Teledi Efraim Setumo. Ya.
0: Jale wešu nko mpotse o utullotse jwang gore o na le bokgoni jo jwa go opela ka re ke ya go kwa mo go puku ya Mopisalome chapter 80 e mpotsa ka lesogana le o ba le bitsago gore ke Asafa. Tafita o ba sa kgone go ka dira tša ebangedi ge Asafa a ba sa mo opelela. O utullotse jwang, wa utulogela jwang gore o na le bokgoni jo jwa go opela?
1: O bua nnete.
0: Ya.
1: O ke ke thoma o bona no mara ko morao kwa ne ke tlhaka rata mmino tumane.
0: Ya
1: e ko pela ke tapa di cassette tsa ke ke di senya. Ya, for that by that time ne ke sa lemoe gore ke motho le gore ntho e ke neo.
0: Ya,
1: mo gonna ke thoma o ile mo gone wa le tswelela gore no ka nnete ntho la ne ke dira ko morao.
0: Ya,
1: ke neo e le gore motho mong ke enda pele se ke tlhokomoloe.
0: Hallelujah.
1: Ya, ka tswela pele ka yona, that's why le bona gone wa le ke le fa mo go yona.
0: Ya.
1: Ya.
0: Jolo nko mpotse re bolela le Setumo J jwale ba believers ke boma.
1: All right, ke bo ntate Mabuse le bo Mr. Shoka.
0: Yeah.
1: Le bo ntate Mthombeni le bo ntate Mgomezulu.
0: Yeah.
1: Ke bana ba ke shumane le bona.
0: Thobe.
1: Yeah.
0: Jwale o ba tsiya kae monna Setumo wa kgona go ka ba tlhokola gore le lentso le ka swanela fa wa tseba a o ntse o tlhabelela ne o nkgopotsa moragorago o nkgopotsa setlhopha sa Attridgeville Happy Boys. Wa se tseba tlhopha
1: seo?
0: A re noanoa go eletsa setšhaba
1: are
0: ya o nkiša fao lentsong la monno. O ba tlhokotse jwa ngwaneshu wa ba tsea kae le kae?
1: Oh, banna ba ke ba e le goreng ne ntse re šoma mmogo gona kua Gauteng ko Pretoria. So banna ba ke ba bone gore ke banna ba ba rata mmino man ka ba tseaka ba bea fase ka ba kgobokantšha. Ya, ka re banna ba ešo o ka ba yang ra tswela pele ka taba e ya mmino e. Ya, nna ne ke sa le mo gore go nna ke moya o bereka le nna gore ke bereke le banna ba. Then re tsweletse nneo ya kae. Ke ke ba botsa gore ne banna bešo a re tsweletse nne oe. Ya, banna ba Modimo ba senyatse a ra e tsweletsa.
0: Ya,
1: that's well.

0: rona re bitjana Sedumo J and the Believers.
1: Botse botse le kopane ka gara ga kereke go ba le kopantshitswe keng?
0: Re kopane ka ra company ne re bereka.
1: O mo moshumo mo.
0: Moshumo ya.
1: Be ba fele ba le fana go ya gore jwa le gona wa. Ge le ile matineng le ka opela le vumeletse.
0: Ya, ya.
1: Wa gona go ba tlokola.
0: Ya.
1: Ya, no. Ke bona ba ba go farafarile go ba bona ba ma. Magaeng a bona ga bua.
0: Ba ba ke mapodisa ka ba.
1: Oh. Ba ba ba ba go litile ba.
0: Ba le di go mastike ma tshekela le aka ba.
1: O ba boditse gore o tla bo le moeng ka yona nako e.
0: Eh ke ba tse ba botse botse.
1: Iya.
0: Eh.
1: Ngwe ne shu ke taba e botse. O nkgopotsa moshe ge modimo a ba moroma e gepeta. Are ei ke sa bo ifa morena. E ga gona wa nne ya le lengwela le sole.
0: Iya.
1: Mohlomo wa ka nthega ka gona o tsiya. Taba tsa gore ke gona kua e repeta kua ke ke lokolle bana ba Israel. Monna gešo pele ga ge re ka tswela pele nko no ntumelela ke tse ba ba mabenkele.
2: Dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom. E humane ka 549 rand fela ka kgwedi, kgweding tse 36 ka 1 gig Red Call Unlimited plan ya rena ye mpsha e e sena go magoma metsotso. O ketsa ka 149 rand fela ka kgwedi, o humane Honor Pad X8B LTE e e tlang le pene, godimo ga moo le Honor Earbuds Clip ya boleng bja 1799 rand mahala. Di kgwetšagala lebenkeleng le online bona le dipeelano. Further together, Vodacom.
3: Middleburg, Bolla Chip

0: re gona re ka moshate wa tsebo le boithabiso ke na le yena Situmo J and the Believers le mokwile ga re moya wa ka re ta morena jolo nko mpotse mo Situmo nko no re botsa le batheletsi ba rena gore na ka mohuta wo wa groove gore le tlile jwang ka ona
1: o moho groove ge mmino wa rena o kore o leka o akaretsa batho ka moka batho ba le bona ba leng ka mo di-taverneng le ka mo ya mafelo a o tshwana le ao ke ba e le gore motlho mongwe mmino wa rena ya le ona wa ba accommodate
0: labathega
1: gore le tsebang gore Situmo J o fitlhile
0: ya
1: le seka tšhaba o mminela
0: kwa
1: mmino wa gae
0: le gore modimo o gona
1: o sa phele
0: ba no tseba gore modimo o gona
1: wa
0: tseba gore ge ba šetse ba lefao ba kgona go no kgetha dikošatse tša Sedumedi ba bangwe ba ba re o thišele dikeledi e le ge ba moreta jwalo ke mafelo a makae mo e leng gore o šetse o ile wa diragatša mohlho mongwe re bala le gona ka kua gae o tswa go gona ka kua ammalebogo ke ammalebogo a kere ya nna re go tseba ka dinaka mong dinaka tša ammalebogo ba ile ba no go bitša le gona kua tshwane ga mmamelodi ba ile ba no go bitša ba re bana a re no bitša Situmo and the Believers ba tle ba re thabiše ka mmino o wa Sedumedi ke sale le tsena mo industry-ng
1: le ke le bua le ke tswa ke tswa go performa ke tswa ka mo deep sloot le banna ba ke mentse ke performa le bona le boausi o le mmonang fa re tlo performa re tlo re diragatsa ke kae ke ba re ke kae amthap ya ne re le fao re boya fao
0: he banna ka kua deep sloot jele re nyaka go tseba mo gore na dikoša tše e ka ba o ingwalela tsona goba go na le motho a lengwalela go tsona o ne le setlhopha sa gago
1: nna ka sebele ke nna ke ingwalelang tsona
0: di tla ka wena
1: di tla ka nna ka re banna pinash
0: jele a o sama o ba o lebeletše diemo tša mohutamang
1: wannete nako tše dingwe ga modimo a fitlhile mo bophelong ba gago wena o bona o le ka ra tshokolo so gantsi pina jaaka ke tše e le gore motlho mongwe di tlhotlholetsa batho gore ba seke ba lebala modimo ba seke ba tswa mo modimong ba seke ba itebatsa ditumelo tša bona tše ba tswang le tsona go modimo so a ba di tsweletse ka mokgwa o kgonalang ka lebaka la gore ko moraonyana kwa wa opola o bile le seemo se sengwe COVID ya tša
0: ditumelo
1: tša ke na le pine nngwe mo ke re ke dirile ke foka moya ke yone ya mathomo ga re a ntse e tswela pele e ya bolela e re foka moya wa bophelo o tsoše ba ba šwileng ke ge e le goreng o tsošološa ditumelo tša bona ka baka la gore seemo sela se bile sa ba sa utswa ditumelo tša bone
0: ke rata ka mokgwa o hlama go dikoša tša gago ka gona o lebelela go diemo o lebelela go le ka gare ga mangwalo a makgethwa jwalo mmino o wa lenao ge re o nyaka re le batheletši re ka o hwetša kae kua go mabenkele a digital stores
1: a di-platform ka moka di bona YouTube Spotify iTunes o kry-a mmino wa Situmo J and the Believers
0: wa hwetšagale jwalo monna gešo pele ga ge nna le wene re ka laelana bathegi ba gago ba ge ba nyaka mmino wa gago le go go nyaka gore o tlo o diragatše ba ka go hwetša kae ge ba go nyaka go matlakala social media platform ya bo Facebook le bo ngwana bo tsona le dinomoro tša mogala
1: nomoro tša mogala tša mogala ke 0799096850 ke mo ba ka nkhumanang gona Facebook wa nkereya ke Situmo Jack le ko TikTok wa nkereya ke gotlhe fa
0: jalo Situmo ke rata koša e rego moya wa ka ga bo gona le moya wa foka ga jwalo o re tsiela basadi o re tsiela le banna e be re sa gotsa ditiragalo tsa go bola wa go ga basadi jwalo ga go isa masale hono re kwa gore ka mokibelo batho ba tsene ka lefelong la go nwela madila ba ithlamile ba thuntsha batho batho ba go balelwa go ba le sumishupa ba lo bile ba phelwa bona re bolla ka sebopego se le ka kgalemela ditiragalo tse ka mogwa mohuta mangwesho
1: o na le pine engwe ke ntshije fa mo albumo yaka ya e re morena bona
0: ya
1: ya ke e le reng ke botsa morena o re morena theola moya wa hao moya o halalelang
0: ya
1: ya o tsene pele o tse di batlang o di dubise ka lerato
0: haleluya
1: ya kore modimo atle afu a fukotse di ntwa tse di lengwana mo lefaseng
0: ya
1: ya
0: one shu situ mojay and the believers ke a go leboga monna gešu ga o ile wa ithwala ke leboga le bafarafari ba gago monna ge ba ile ba re re a go iša kua mošate wa tsebo le boithabišo ke a ba leboga ke a ba leboga modimo a le rieng ga botse modimo a le rieng nko ba tsebišo gore o ne bomang kua ga mmalo ba go ape ba theeledite
1: ke na le sanaga
0: ya
1: ya
0: ya
1: ke na le Thabiso Manamela
0: ya
1: ke na le Stanley Dibu
0: ya ke ngwana ho se holo
1: ya
0: ya
1: ya ke ba nna ba ile reng ai
0: ya
1: ba ka mo mminong ka
0: ba go thegile ngwana e
1: ya
0: ke a le leboga ke a le leboga ke sa re moya wa ka ke na le ena Situmo J and the Believers amen.

0: FM moshate wa tsebo le boithabiso
1: ya ba re tsena go karolwana ya rena ya re fola moyeng na morena a go thege ka yena ya ke tshe motheletsi show ke a lena moyeng dume motheletsi wa rena show dumela ke tsena mo dume
2: mokonga wa mpimo
1: mohlanka thobela
2: Sai.
1: Ke rena ba magore na.
2: Mabitse ga maongwa mokopang.
1: Ka kwa mokopane bo kopantsha ditshaba.
2: Ke sa sa ntsha ditshaba re gale be se ding foroko.
1: Iya, iya.
2: Haleluya, re le dinela.
1: Ka nne.
2: Ke go leletse mo papa.
1: Mm.
2: Ke sa re boletse a re thato ya gagwe a iphethege.
1: Iya.
2: Ba na ba gagwe ba gethege.
1: Iya.
2: Yo nna ye motho a diang ka ntle le ye papa o gaba o segofatsa ke medimo o ba go otla ke medimo ge o ka di gore thato ya gagwe ga e phethege a tlisa lerato ka ga gago a tlisa botlhoko ka ga gago a tlisa monate ka ga gago thato ya gagwe ya phethega wa gomola wa reta ke go segofatsa
1: Kanara
2: wa rata go biela modimo le la wa re modimo thibela le go thibela bolwetse thibela le mogologolo o boletse a re mogu ga a fete ke le tjati la gagwe re tlhoko fa metsi papa
1: ya
2: mo kana ra re a fete ke le tjati la gagwe
1: ya
2: thato ya modimo ya phethega o ra lwala o ka se thabe go thabe ke se lego mara o tseba gore thato ya modimo e tlo phethega o rata o sa rate
1: o tla le thega morena modimo
2: Mabuti
1: ga magongwa mokopane. Ke go leboga mme wa ka kwa ga mokopane ka kwa.
2: Amen.
1: Thank you man. Ya re fola moyeng ke karolwana yeo re le go mogo yona. Na morena a go thege ka yena. Mollele morena modimo wa gago. Wa tseba ke gopola mosadi Hanna mogatsa Elikana ga ile a ba le sello. Are mara ke mangwa ka nthegago are o gona modimo o nka namela go thaba ye gomme ka morapela ka re ge ke morapela gomme a nkwa le nna a nthega ka bona pelego jwalo ka basadi ba bangwe nnete morena ana a mothega a mo fa ngwana wa moshimanyana dinomoro tsa mogala ke di butse jere 0860002452 ire morena nthege le boshigonjo morena nthege le ka gara ga maemo a ke le go ka gara ga ona a morena a tshwele pele a thega bana ba gagwe morena a tshwele pele a dire ka goloka le bakela gona jwele le ke rata gore nke ke tshee Sara wa ga mabua ya motheletsi go pele ga geng ka kwa go Sara kwa dumela motheletsi wa ka ya motheletsi sho dumela
3: morena ntege o murudi wa ka
1: mohlanka morena
3: o bolela le magawa ka mo sebae
1: ntata go nna
3: morena ntege ditlileng ja rena re ya mešomong letšatši ka letšatši re ya re boya ka gare ga difatlanaga tše re sepelago ka jona re ya re boya re sa gumane dikotsi re ntse re sepelaa morena re thege
1: morena a lethege
3: o moruti wa ka o kwakwa ditaba tše di kwagalang lefasheng lekere dikoleng ngwe mamotlha motho a di o tsena ka gare ga poleke ka lefelong la go ithabiša a fetša bana
1: ya Eish.
3: Se tlhogo se se kaka
1: sena.
3: Nna re shebile nko go fetra molomo.
1: Tata go nna.
3: Re go ene ja letšatši ka letšatši re re batho emišang.
1: Emišang ka ditiragalo tše.
3: Mara ke gona banna go sa diragala eng ena banna. Lentsi la rena a le kwa ga lena.
1: Melao ya moshe ona ba e lebetse ya gore o seke wa.
3: O seke wa.
1: O seke wa be wa bolaya.
3: Yo.
1: Ya.
3: Mudimo wa ka.
1: Ya, ntate wa.
3: Ai.
1: Mudimo shu. Ralebo. Ya. Amen. Amen. Ya. Ya bile gore re tswela pele re tsene mo go karolona ya rena. Ya re fola moyeng. Morena a go thege ka ena. Mmotse modimo re morena nthege. Nthege morena. A morena thega. Basadi banaga ye ya Afrika Borwa. Motheli tshu dumela.
4: Tsela mo rutile ga.
1: Re gona mohlanka morena.
4: A wa go khotsa ntate.
1: Ya.
4: A wa re modimo a ke a re thege.
1: Mm.
4: O yi mo ga dilo jere la o ka tsona re ntse re mogopela re morena modimo morena modimo wa rena.
1: Ya.
4: Re gopela re tsebe tsa gago di re thaletse se morena.
1: Mm.
4: Le bala re la go le bona bala ba
1: Ya
4: morena re gopela gore fo bia letsogo
1: a bia letsogo
4: a bia letsogo re le gore mohlomongwa o na le letimone le le gore no o ka re lenya ka go bontsha modimo gore yena lona ke lona mang mmone le o le fele matla
1: ya
4: go ba o ballao ka moka ga bona re re ba seke ba fela dipelo
1: ya
4: re ba gopela ba seke ba fela dipelo Modimo wa araba.
1: Modimo wa araba.
4: Ntate moruti rena re godietswa go le rotse modimo wa araba ga re gaotse go rapela.
1: Le sekabela gaotse go rapela.
4: Re be re gopela gore le bana ba borena ba seke ba gaotse go rapela.
1: Ya.
4: Ba mmiti ka leina gore a morena.
1: Ya.
4: Ntate wa rena mophulisi wa rena.
1: Mm.
4: Re pholosi. Nnete nnete wa tlo phologa.
1: Ya.
4: Ke Ephraim Boshego ka mo Bekersfort.
1: Ke a go leboga ka kua R37 ka Bekersfort.
4: R37 ntate moruti.
1: Ke ba dumelela ka kua bo moroke ka kua.
4: Hallelujah.
1: Amen.
4: Hallelujah.
1: Re a leboga, re a leboga. Ya, morena Nkonthege. Re mo moyeng mo. Dumela. Re a mo, dumela motheletse.
5: Monoka
1: weshu ke rena ba mohlanka morena
5: wa ke khofu
1: ya
5: ba tsara ma ke ba tsama ra tsende ke ga ke ba matala thaba
1: ka kua ga matala thaba ka kua
5: ya ta tshega ma fate na ma tsere le se la ke ya mo wa
1: madume a fihlile ka moshato o mogolo
5: re ka morena
1: tobe
5: a hore no fetela modimo a arche
1: mo
5: tsapelong re tla gatlano le moya o wa satane o tletse mona re mo o bolaya go koma o re la ke se se tsare
1: ya
5: e go tlhara se matla
1: morena
5: re ratela re o tla ratela gatlano le moya o
1: ya
5: go ba le moya o tletse mona re
1: o fuka go monage Weshu lo tleleng ga botse fa o mebileng a morena a be le lena weshu.
5: Le mo le na o be jalo.
1: Re a leboga.
5: Amen, amen, amen.
1: Amen weshu. Ya ba re tswela pele ka sona sebopego se motheletsi o motse wa Thobela FM. Lena ne o ke lena ne o la gospel session mo moshate wa tsebo le boithabiso. Ga jwalo ba mabenkele le bona ke a ba bona. Ba kokota ba re monoka jwalo gona ke nako ya gore re kwala kwatse mo go moshate wa tsebo le boithabiso ba re thega ka sona sebopego se
6: Le kgolo le Master V re na le karabo yo a tseneng go kudu ka go lebelela mananeo a thuto a YouTube podcast le how to tutorials.
7: Master V ke nyaka deal ya data e ka nthusago gore ke kgone go like le go subscribe mananeong a ke a ratago di-channeleng tsa YouTube.
8: Tharollo e ka go Vodacom 35 gigs data bundle ka 169 fela o gwetsa le 5 gigs YouTube data mahala o ipsina ka yona.
7: Oh Master V ke gwetsa kae deal ye?
8: E gwetsagala fela ka go VodaPay app bjale la pele o ba bontshe gore o tsweretse jwang pele
7: ke tla dira bjalo
8: bona le dipeelano further together Vodacom
1: ya be le gore ka sona sebopego se ke masome a mabedi fela metsotso re tswela kwa irinyela ya le somepedi gomme motheletsi o mmotse ga jwalo re tsene mo go karolwana ya rena o etswa maetong a dikopanong tša dikereke o ka boole ka moo gae ka moo o ka boole mošomong wa gago na morena a go thege ka ye nna motheletsi ko dume mma gore na
9: le kae
1: ke rena ba mohlang ka morena
9: moragona ke le nna ke re morena nthege
1: eya
9: ka lengwala exoda 14 ke re morena nthege business yaka e tsoge
1: setlhama
9: go a pele
1: eya eya
9: gona go phediša bana
1: eya
9: are modimo a re tshepisitseng wa tshepagala ka nnedi tla rolela dintwe tsa rena
1: ore ga nke ke ka le lahlabile ga nke ke ka le tlogela ka nnete ke bolela le mang kae ka kua ZP banna we a ke tlo fete ke topa ge ke fetela ka kua ga ke shuka kua mphanama ka kua le ba madiša ditoro le bona e ba dumele ka mole ka sekonkwaneng re a leboga mma go nna re a leboga tanki re tswela pele batheletši ba rena ba thobela FM lebakeng la gona jwale le ke tšea Sara kwa ga maboa o re o a kgalemela morena morena o a kgalemela ka ditiragalo tše di diregago ka mo nageng a re kwe Sara

0: go ampolela go pele ga bana ba ka le nna pele ga tate ke tlo mmolela wa nne go le dihlong ka nna le nna ke tla mo jela ke dihlong pele ga tate ba bolela ka wena ke ena selongkosi ya ya motlhanka morena dumela
1: tsoka morena dipofa ya tamisa
0: le kae motlhanka morena
1: awa molato ga o gona ka moga wa Jesu re tsale gona
0: ba nnang nke le re tlhotlheletseng
1: ke le bolile moruti ya ka nnete ke gore ya bolelang fa ke ena gwana bishop wa ka mogotlane ke tswa ka mo gola sephako ka mo kerekeng ya Watchman's Cry Ministry jona ka ga lesetse le boledi moruti wa ka ke kole fa ge batho bae ba ba re nthege morena jale ka kwa ebile ba setsela mohlaleng o ke leng ka gare go ona ke dumelele bosigong jwa letsatsi la legono ke bolele le batho ke nyaka go bolela le batho ba ba re go ga re sana le kgolofelo ke nyaka go bolela le batho ba ba re go fedile ka maphelo a rena ke nyaka go bolela le batho ba ba re go rena re lahlilwe ke maga ga borena rena ga re belege rena ga re na mosumo bosigong jwa letsatsi la legono ntibelele motheletsi wa Thobela FM ke bolele le wena go tswa letsung la Jeremiah go tswa mola Jeremiah 29 re lata mola temaneng ya bolesometeng re ntshula modimo le re ke tsiba megopolo yeo ke lego le yona le re ke megopolo ya gore batho ba thege batho ba seng ba be ba tlhokofatswa le re ke megopolo ya gore batho ba be le bokamoso jo bo feletseng ebile ba be le kgolofelo bosigong jwa letsatsi ka legono ke rata go bolela le bana ba modimo ba ba re go rena ga re sane le kgolofelo lentsi la modimo gore le badile le ya re supetsa fa ka banna ba go swana le bo Aborahama ba ileng gore ba ile ba phela maphelo a bona go fisa botsofeng jwa bona ba sa belege ba sa bone bana ke bolela fa ka banna ba go swana le bo le mosadi wa go swana le Elizabeth ye e leng gore le ena popelo ya gage e be e setse e tsofetse a sa kgone go ba le bana ke bolela ka banna ba e leng gore ebile banna ba ba dira dibe o boletse fa ka mosadi ya bitsago Hanna ye e leng gore le yena popelo ya gage e be e setse e tsofetse ntumelele bosigong jwa letsatsi la legono ke re modimo wa madira modimo ya tlhotseng le godimo le lefatshe ke re modimo ya tlhotseng dilo ka moka le bosigong jwa letsatsi la legono e sane yena modimo yena yela wa tloga malobeng ya tileng a bolela bophelo ka gare ga popelo ya mosadi wa Aborahama Sara go be gwa ba le bophelo lentsi la modimo ge re le badile le re modimo o bolela le bona gore ga isita ngwa go tlang ka yona nako tse le tlabe le saletsa gore Aborahama tseba gore ke tlo go dira tata go ditšhaba gore bana ba gago ba tlo ata boka dinale dija legodimo jale ke rata go bolela le motho ya re go fedile ka bophelo jwaka ke rata go bolela le motho ya re go nna ke rutegile ke ga rata ke apere magetleng a ka ke rata go bolela le yena bosigong jwa letsatsi la legono ke re modimo ya tlhotseng le godimo le lefatshe ya tileng a bolela bophelo ka gare ga popelo ya Hanna ya tileng a bolela bophelo ka gare ga popelo ya Elizabeth modimo ya tileng a bolela bophelo ka gare ga pula ga popelo ya Sara le bosigong jwa letsatsi la legono e sa le modimo ya bolelage ga se gwa tswa go felelela ga se gwa tswa go diragala ke wena o naganang gore modimo o salele morero wa tsona letsatsi la legono ke letsatsi le lešwa le nna le wena bogashi re sa tsebe go selo ka lona ke gona re thoma go tsena ka gare go lona tlhola e ka ba phoso ye kgologolo ge nna le wena re ka tsena ka gare go letsatsi le ka lebaka la gore maabane re nyadisitswe letsatsing la legono le ke rata gore go motheletsi wa Thobela FM modimo o na le morero modimo o ne le megopolo ye mebotse bosigong jwa letsatsi la legono ke re seemo se o fetang ka gare ga sona ga se leano la modimo seemo se o se bonang o le ka gare ga lona ga se moo wena o tlang go felelela gona seemo se wena o tseneng ka gare ga sona ga se seemo se e leng gore modimo ke go diretse sona lentsi la modimo bokeng ya mmoledi ga re lata mo lekgaolong ya boseswai ya bosenyane gomme re ya temane ya bone lentsi la modimo le bolela ga botse le re gomme jalo kgolofelo ke ya batho bao ba phelang e re gomme tau ye e hwileng e phala ke ntle ye e phelang ke rata go bolela le motheletsi mosigong jwa letsatsi la legono ke re go sana le kgolo tsholofelo ire ke go botse mantutia o ka dumela go lahlegelwa ke dilo ka moka mara se dumele motheletsi go dumelela go lahlegelwa ke kholofelo ka lebaka la gore modimo o bolela mantua go ne le kholofelo go ba o ba phelago tau ye e khwileng e phala ke ntse e phelang fa ke rata gore bosigo jo motheletsi wa phebana fm modimo ga sia tso a fetsa le tsatsile ke le liswa tsa le kono ga ditijwe kholofelo ya rena ga e tsenya ba ka gare ga disunya gore ke tla kwetsa sunya ka tsena mosumong kholofelo ya rena ga e tsenya ba ka gare ga bosinyi gore jwa le ke tla tsenya botsimong go tsinya gore ke kholofelo ke kholege kholofelo ya rena ga e be modimo a e be go modimo le ntila modimo bo ke nya le bisalom 37 e bolela mantsi gore ke bile monyane e bile le kgone ke mogala jo ke godile ke nna e moka ta fita o re ga fate ka bona moluki a lahlile ke morena fa le bosigo jwa letsatsi la lekono ngwana wa modimo e re ko botse mantsiwa moluki a ka seke a ba a lahlwa ke morena kholotselo ya gago ga e be go modimo tumelo ya gago ga e dume go yo a ebile go yo godimodimo ka lebaka la gore ke ena mohlola legoshe go tloga pele wena o ka ba gona lefatsheng modimo o be a seke a be a kantse lentsi la modimo bokeng ya mmoledi le re boe lebelo ga se la bao e leng gore ba kgona go ketima le re ga ita le dijo ga se tsa ba bohlale le re ke moka letsebo ga se ba
0: ya mohlanka le sa le gona ya bahlanka ba gaugile re sa le mo bogoneng jwa morena mantsong a tlhotlheletso nke ke boele go bona.

0: botsa bagwera bašomi mmogo gore thobel fm e hwetšagela go dikgokaganyo ka moka tša leago ke rena at thobel fm yaka re latele nagana fela lefase leo go lona o sa hwetše go sealemoya lefase leo o sa kgonego go kwakoša ye o e ratago lefase leo o ka se kwego ditaba mo o sa kgonego go kwa manka a lenaneo la mesong le bagaši ba lona re bala le go thupa matsebetsebe a diranta nagana fela lefapha la dikgokaganyo le mafaratlhatlha le tsenetswe ke dinokwane tšeo di senyago ditirelo tša go kgokaganya thuša go rarolola bothata bjo ka go letšana kana le go bega ditiragalo tše bjalo ka bogodu bja go senya mafelo a go ra kgokaganya bega melato ye dikantorong tša maleba molaetša wo o tlišwa go wena ke the National Association of Broadcasters
1: re tšwela pele ka sona sebopego se ke sana le bahlanka ba morena ba tshwenywa ke mafaratlhatlha motlhanka pele ga ge e ka betha kotara go ikela irinyela ya pele re ka laelana motlhanka le ruma ka gore motlhanka morena go molaetša wa lena

0: ba phelang ke ya leboga moruti ya ka go wena le go batsiletse ba tshobela FM
1: mohlanka ke kwa molaetsa wo mogolo wa kholofetso wo e bile go o re hlohleletsa go mo lentjo la modimo le re go megopolo ye ke le go pola go ka yona nna Jehova ke a etseba mohlanka ge morena a bolela le bana ba gagwe ge ba le nageng yeo ba thupilego go yona ya pabele ore lena bana ba ka tswelang pele le khunama le nyaka sefatlhego sa ka le ge le le nageng e šhele nna megopolo ye ke le gopolago ka yona nna ke a etse banna morena mmopua lena
0: modimo o tseba megopolo ya rena megopolo ya nego le yona bake sa maphelo a rena moruti wa ka
1: megopolo
0: ya gore bana ba gage ba atlege gore modimo ga a kgatlhetse botlhoki modimo ga a kgatlhetse go sokola megopolo ya gage ke ene botse ya gore re be le kgolofelo le bokamoso jo bo botse moruti ya ka
1: mohlanka rapela
0: modimo tate ka leina le le maatla la jesu re lebogile ka lebaka la gore wena o modimo le mesong ye letšatši ke le leswa ke le 28 september 2026 ke sontaga ke la more ke mošupologo beke e sa šupologa ka tsela ye modimo wa ka re letšatši le ke la gago le tsiwa ko wena merego ya gago le thato ya gago modimo ga e tle e šupologe e phethaga le maphelong a rena boele ka megopolo ya gago le dipeakanyo tsa gago bana ba gago šipa morena ka ba tshollele moya wa khutso ka gare go bona ba be le khutso o ba tshollele mafolofolo le maatla tumelo ya gago modimo ya bona go wena jehova ga ipuke jalo ka kgabo ya mollo go se be le maima a tla kgonang go tima kholofetso ya gago godimo ga maphelo a bona morena jesu re a leboga ka lebaka la borena le bogosi jwa gago se go fata bana ba gago kutlong ke nne tsa lefatshe mo thobela FM e kgonang go fitlha gona basegofatse o ba dire ka go loka re romela moya wa khutso Captain Parker re romela moya wa khutso ka e kapa ka emo go le go dipuelano jehova ga go bolele leitsu la gago e be wena ya tlang go galemela gobane ge o ka bolela wena ka dintsu ga gone letlhago le kaetee e ka seobameleng se wena o se boletsego ga isita le motho ge go boletse wena jehova o tlhile o ka obamela se wena o se bolelang modimo wa ka re a leboga leineng le le phagamileng leineng le maatla la morena wa rena keresete jesu wa nazareta amen
1: amen mohlanka wa morena modimo a go šetše modimo a go rie ka kgaogelo
0: go leboga nna le batsheletsi ba thobela FM mošate
1: re šogo fetse mohlanka ba dumele ka kua majue maramaga mae ka mabedi nka re go mae a tšhilwane re a leboga
0: separe
1: a leboga mohlanka modimo šuo dumelang le lena ka fao mokopane

0: tsorong jaaka mosupologo go fitlhela botlhano le Sandile Dikgari, man of the match.
1: Mafelo a beke ya go feta ge re kgaogana mola magagešo ba bangwe e le ge ba setse ba thomile mafelo a beke a matelele ba dutse re no fana maele ore a re itlhokomeleng re kgone go baga botse fela ka go tlhoka matlhatse magagešo re sepetsese mo re jele maikhutso a re naga botse re ketekile letšatši la bokgwa ra ipsina bele ka maAforika Borwa batho ba khuditse makarapa e le makarapa baeng le e le baeng gona ka mo provinceng ya geno fela re buile magagešo ka bosupologo fela ga se re boe ka moka ga se re felele Vusinova o ile a ntšha koša ra sepelelang ga se re felele re buile e fela ga se re felele ka moka ga rena ba bangwe go bona gabjale ke dillo ba latlhagetswe dikotsi di tšere maphelo a bana ba bo bona bao ba tšere go sephetho sa gore bona ba nyaka go bolaya batho ba bantši ka nako e tee ba se dirile seo gomme le gona re bona re latlhegela ke batho ba lekanang ba lesomešupa Carltonville bona ba bangwe ba go batswa o gopole gore provinceng ya Gauteng go bo go šetše go ntšhitswe setlhopha se e le gore se tla leka go dira dinyakišo le go leka go fokotsa seo setse go se diragala sa go latlhegela ke basadi tšatši ka letšatši re fela re kgwetša motho setlhopha se beilwe bjale ka mokare yo nyama gore ge re sa re go a bjakantšhwa setlhopha seue se tsene fa se se gare se a šoma ebile go ba letša mohuta o bjale gabedibedi ke bone gape le modulasetilo wa portfolio committee yela ya community safety ka province ya Gauteng legislature a bontšha gore aya go a nyamiša ka nnete le leka go thiba ka mo go dutla ka mo magešo a ketse gore ka lebaka la eng o sa robale fela boledišana le nna 082-869-1645 082-869-1645 ka moka ba e le gore ba sepetse lefaseng la ka keno bebo ya bona e pele gore ba ka khutso magešo nna le wena a re tsene ka ra ledaneo le re dutse re ba beile dipelong tša rena re no fela re rapela polokego ke seo re se nyakago letšatši ka letšatši re ka seno se kgone ka borena ka baka la gore re se modimo e fela thapelo tša rena di ka re thuše magagešo 082-869-1645 ga o re balekeng ye ke koša ya Philip Bally a re if you leave me now ke lo tsela ke Alicia Keys a re love looks better.